0: marami ang mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng trabaho.
1: And why are so many Filipinos struggling to find work?
2: Nearly 2.6 million Filipinos were out of jobs.
3: The Philippines' unemployment rate rose to 6%.
1: Join Kong Elijah San Fernando and Jonathan De La Cruz as we ask, what's the point of employment in the Philippines? With Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
4: And this folks is back. COMELEC has been dealing with one major election challenge after another. With the upcoming special elections in Batanes and the BSK elections in November, let's find out what the preparations and challenges are from the COMELEC with no less than COMELEC spokes, Attorney John Rex Laudianco. I hope I pronounced your name right. Thank
5: Attorney,
4: you very much.
5: Welcome.
6: Good morning. We're going to welcome Attorney Trixie Gobea. Good morning po sa ating lahat.
5: Welcome to the spokes. At natutuwa kami at nandito ka. Si Chairman pala, nasa Davao eh.
6: Tama po. He's overseeing the random manual audit po dun sa katatapos lang na barn parliamentary elections.
5: Mandatory yun, no, sa batas. Correct. Na yung manual...
6: Tama po kayo.
4: Post-elections, di ba?
6: Requirement po yan sa yes, RA 9369
4: yes.
5: May mga so, instances ba na sa manual audit nag-iba doon sa ano?
6: Wala naman po.
5: Sa yung mga results, sa mga ano?
6: We're glad to say po na since 2010 hanggang ngayon po, ang lagi po nating average doon sa audit is 99.99%.
5: Oo, nasa na 0.0.
6: Yung variance po kasi, ina-explain ng statisticians, kasi po may threshold po tayo sa spagshade. Sa ating pong mga mano-mano pagbilang, konting ganun ay kinukonsider na po ng auditors natin yan na mark. Ngunit maari pong sa machine kasi hindi pa umabot sa threshold. So hindi
5: nabasa.
6: Tama po kayo.
5: Okay. Yun.
4: So this is the fourth special elections na you've had what in this administration. Pang-apat na siya, di ba? So,
5: ano-ano ba yung mga ano?
4: This year alone.
6: Las
5: Marinas.
6: So unang-una po in March sa Antipolo, sa second district po. Tapos nagkaroon po tayo dito sa Las Marinas noong August 29. At kung sakali po sa December 19, ang tentative date po para po sa Batanes.
4: Yes,
6: nagkaroon na rin po tayo ng isang plebisito dito po sa Paranaque. At ito nga pong barn parliamentary elections noong September 14.
5: Tapos kung matutuloy yung barangay SK elections.
6: Sa November 2 naman po.
5: November 2?
6: Yes po, November 2.
4: Attorney, where do you get the funds for special elections? Kasama ba yan si GAA?
6: Naku ma'am, yan po ang talagang malaking problema ni COMELEC. Every year po, ang inaalat lang sa amin ay 10 to 11 million. Pagdating po dun sa sama-sama na po ito, special elections, recall, plebiscite, at iba pa. Ang sa Antipolo City lang po, gumastos po kami ng halos 90 million po doon dahil napakalaki po diyan yung isang distrito.
4: So dito
5: no, malaki ang voting population niyan.
6: Kinukuha po namin sa ibang pondo po namin, nagre-realign po. Kaya nga po every year yan po ang nilalabi po natin sa Kongreso na sana maglagay po ng malaki-laki at any rate po kung hindi naman magastos yung pondo diyan, babalik naman po sa ating savings at magagamit naman po sa susunod.
5: Buti hindi nagsasuffer yung ibang yung pinaglaanan niyo ng budget na iba na nasasacrifice.
6: Ganun po ang nangyayari at Trixie, yung po talaga, kumukuha po kami ng pondo at gamit sa ibang halalan and then kung nanghihingi po kami ng supplement na pamalit, katulad po nito sa gaganapin sa Batanes, wala na po kami pondo. Ubus na po yan. Ang kukunin po naming pondo dyan ay galing sa Barangay at SK Elections. Manghihiram kami ng supplies na na-procure, ballpen, papel, folders, at iba pa.
5: When Chairman George Garcia naging guest namin siya dito, he mentioned that mandatory talagang mag-special election because a certain he cited the Supreme Court decision
6: Tama
5: na,
6: po.
5: Unlike before, sabi ko, when I was in Congress, may mga pumanaw din ng mga kasamahan ko, hindi nag-special election, naglalagay lang ng caretaker.
4: Pagka ganun, when merong district na walang sila ng representative, let's say Congress, tapos nag-assign, like last time, di ba, nag-assign si House Speaker ng caretaker. Tapos hindi na nagsa-special elections. Hindi ba labag sa batas yan?
6: Nabago na po yun. Dahil nga po nilinaw ng Supreme Court dun sa Section 4 ng RA 7166, mandatory po, gaya po nagsinabi ni Gobben. Malinaw po doon na pag nagkaroon ng vacancy, whether yan ay by death, resignation, or expulsion, kailangan not earlier than 60 days, but not later than 90 days. Magkanda kang eleksyon ng eleksyon ang COMELEC. At may mabigat pong

0: nagubili ng Supreme Court doon po yan sa Hagedorn versus sa House of Representatives. Ang COMELEC po ay hindi kailangan maghintay ng call. Hindi kailangan maghintay ng certification. Mm. Hindi kailangan maghintay ng utos. Kahit nga po malaman daw namin ang vacancy, doon sa anong pamaraan, kahit na sa press con, kahit sa news, ay obligado na po kami. At ang may karugtong pa pong desisyon nito, sometime in 2015 po, Gov. Attorney Trixie. Mm-hmm. Hagedorn din po, Byron versus Commission on Elections po naman yan, nung naglaban po sila sa recall. Ang sinabi naman po ng Supreme Court dyan, hindi pwedeng gamitin ni COMELEC na dahilan na walang pondo para hindi gawin ang anumang halalan tulad ng recall or special elections.
1: But from ilang years yun,
2: so bago lang itong
1: yung mga
2: ganon,
1: na nawalan sila ng representative, ang tagal ng caretaker. Tama. So ano yung mga, ano yun, who gets penalized? May nagko-call out ba? Paano kung hindi unrepresented yung mga constituents doon? Anong nangyayari?
0: Wala naman pong sinabi ang Supreme Court dun sa desisyon, dun sa caretaker. Basta ngayon po, malinaw. Hindi naman ipinagbawal po na merong caretaker in the meantime. But ang importante po kasi, yung obligation ni COMELEC, we have to hold the elections within 60 to 90 days mula po nung mangyari yung vacancy.
1: So grabe, kayo yung may obligation, regardless of ano.
0: Tama po.
2: So COMELEC cannot say, we cannot hold the election because we don't have funds.
0: That is correct po. Yan po yung implication ng mas naon ng desisyon.
2: Paano ngayon yan? So pupunta kayo yung Congress.
0: Tama po.
2: Kung halimbawa, sabi nyo nga, wala na kayo. Dahil nga, baka may masisave nyo sa barangay elections pala kung so, hindi matuloy.
0: Ganito po ang nangyari, Gov. At Attorney Trixie. Kung may time pa po, kami dumudulog sa Kongreso at humingi po kami ng supplemental appropriations. Mm. Pero kung katulad po nito, nagipit na, nagre-realign na lang po si COMELEC based on our constitutional fiscal autonomy powers in the meantime para makapag-alat dito. But yung pinagkuna namin, kailangan po maibalik.
2: Sabihin ni Chairman, mga COMELEC, pasensya muna tayo. Wala muna tayong bonus ngayong December.
1: Aside from being the COMELEC spokes, ano din kayo? Head ka ng Education and Information Department.
0: Tama po, Attorney
1: Tixie. So, paano kayo? This means voter education, di ba? Kasama ang voters education. Ano yung activities nyo dito? At saka paano kayo nag-voter education sa BARM?
0: Ako, on all fronts po, ano? So, yung pong ating field offices, ay tinulungan natin na makapag-conduct barabarangay. Actually, the whole month of July and August, isinagawa po yan. Tapos po, pumunta rin kami mula po din sa aming departamento para doon naman po sa mga sentro, universities, institutions, government agencies, dyan po yung ginawa namin. And all fronts po, gaya na nabanggit ko, alam niyo po kasi sa BARM, medyo mahina po yung signal ng ilang broadcasting stations dyan. Oh. So pati po yung kanilang two-way radio networks, yan po ay hiningan namin ng tulong para maiparating yung aming information materials. Oh. Tapos po, ang ginawa pa po namin dyan, doon sa mga bandang sentro naman po na medyo mataas, ang activity sa social media ay naging very active din po tayo dyan. So, yan po yung mga pamamaraan namin.
2: So, in general, how do you assess the result of the BARM election?
1: 84% ang voter turnout.
0: Tama po, kung pagbabasihan po natin ang voter turnout, 84.34, yan po ay approximately 2,018,000 out of the 2,000,000.
2: Parang naging sabik sila sa halalan. Kasi ang tagal ngang... Una-una, first election talaga.
0: Napakataas po nito. Mas mataas pa dun sa voter turnout natin noong 2025. Napakataas po nito.
1: So, ano yung may lessons learned ba dito? Anong takeaway natin from the BARM elections?
0: Yes. Naku, marami po. Una first sa lahat ever. Po talagang ang halalan ay pagka na-iset po, ina-expect ng ating mga kababayan. Lalo na po sa pagkakataon na to, nabanggit ni Gov. Ben na matagal na pong inaasahan, na-postpone. Pangalawa, kapag nakikita po nila na may parte sila, may partisipasyon sila, dumarating po sila. Now, hindi perfecto po yung halalan na ganap. Merong mga nanggulo, ang goal po niyan, huwag nang bumoto, huwag nang lumabas sa halalan. Ngunit nakita nila nung mabilis yung response ng gobyerno. Mm-hmm. Halos na sa magkabilang kanto lang po ang pulis at sundalo. So, hindi po lumalala yung sitwasyon. At within one hour po, kami nila Chairman Garcia ay nandun sa area kung saan nangyaring gulo. Kasabay po namin, bumabalik yung mga butante. Yeah. So, hindi po sila natakot, naramdaman nila, kung nandiyan ang gobyerno, magagawa ko yung aking karapatang bumoto.
2: I understand there were international observers, di ba? Anong impression nila sa BARM election?
0: Yung karamihan po sa kanila, talagang nagsabi na pauna na napaka-successful. Dahil hindi po ma-deny talaga yung dami ng ating mga kababayan na pumupunta. At na-amaze po sila na sa isbang lugar daw po, halimbawa nagkagulo, yung mga tao hindi na babalik. Pero dito po, nung nakita nilang nandyan ang COMELEC, nandyan ang PNP at AFP, halos

0: kasabay po namin bumabalik sa paaralan. At ang nakita rin po nila dito sa atin, medyo amazed po sila dun sa teknolohiya natin. Mm-hmm. Hindi naman po sa pagmamalaki, ngunit ang COMELEC po ay nasa forefront ng automated election. So nakita nila, dinemonstrate namin sa kanila, they were there during the voting po, yung bilis. Mm-hmm. Nakita rin po nila yung servers natin. Nakita nila yung iniimprenta. Nakita nila yung naka-online na resulta po real-time. So doon po humahanga po sila sa atin.
1: So ano na nangyari doon sa issue ng mga pre-shaded ballots sa Maluso?
0: Tama po, sa Maluso, Basilan. Ongoing po ang aming fact-finding investigation. Okay. Yes. At makakaasa po kayo na in less than a month, magsasampa po kami ng kaso. Actually, alam na po namin.
1: So meron? Meron talaga kayo meron na talaga discover ano, ng mga pre-shaded ballots?
2: Politikong behind? O yung mga nag-shade ang malaman nyo? Dapat malaman kung sinong behind, di ba?
0: Yung po talaga, ultimately, Governor Attorney Trixie, dahil na sino po makikinabang dito? Yun. So ang naka-discover po kasi actually, COMELEC. Kami po kasi ay nagbabantay. Ang balota po kasi para sa kaalaman ng lahat ay wala sa COMELEC. Ang treasurers po ang magdi-distribute niya sa teachers. Okay. But we're there. Mm-hmm. Nandun po kami para mag-monitor. So nung nagpag-distribute po at tinignan ng ating mga guro, nakita na may pre-shading, COMELEC na po took the initiative. We confiscated the ballot. We issued an order una na dineclare po ang Maluso as under COMELEC control. So sinabi po namin na magpa-imprenta ng bagong balota sa National Printing Office. Dinala po namin, actually hapon po ng September 14, nandun na ang balota. Tinulungan po kami ng Philippine Air Force. Kaya lang nakita namin, kung magpapaboto pa rin kami, aabot po ng gabi. Kawawa naman yung ating mga kababayan. So ipinagpabukas na po, September 15, the whole day from 5 a.m. to 7 p.m. At ang taas din po ng voter turnout. Actually, nasa 88% po ang voter turnout. Bumalik ang butante.
2: Pero tama ba ako, attorney? Di ba pag dinideliver ng COMELEC yan sa treasurers yan, sa mga munisipyo, sa province, gano'n dinideliver. May representations dyan ng mga political parties, candidates, etc. Di ba?
0: Tama po. At ina-encourage po namin
2: paano
0: ang lahat.
2: Paano nangyari yung pre-shading?
0: Kasama po yun sa iniimbestigahan na po natin. Actually, meron na po kami yung general idea. Meron na po kami mga persons of interest dito sa investigasyon na to.
2: Wala nang ibang incident na ganyan?
0: Wala po. Nag-iisa lang po itong sa Maluso.
1: So, anong penalty niyan? Siyempre, hahanapin niyo yung people directly responsible. Ano yung may administrative liability ba yung director ng COMELEC sa area?
0: Definitely, lahat po nung involved dito, kung kayo po ay taga-gobyerno, meron po kayong administrative liability. Okay. Pero ito po yung mabigat. Normally, sa isang halalan po, election offense yung sinasampa namin. Punishable by 1 to 6 years, tanggal ang karapatang bumoto, perpetual disqualification. But this time, kasi alam nyo po, pag sinuma po natin yung 36 precincts na pinakialaman po nila, aabot po ito sa 16,600 na balota. So ang nais po nila dito, kung matatandaan nyo, parang magdagdag bawas. Pasok po yan doon sa electoral sabotage under RA 9369. Kaya ang isasampa po namin, electoral sabotage yan, na ang parusa po ay life imprisonment. Yan po ang habol.
2: Tama yun.
1: Pag criminal ang liability, nasa batas ito ng COMELEC, COMELEC ang nagkoconduct ng preliminary investigation.
0: Tama po.
1: Pero meron din po ba kayo ng parang equivalent ng prosecutor, ng fiscal?
0: Meron
1: na
0: po.
1: Pwedeng ma-imbestigahan sila right away para makulong na kaagad yung tao?
0: Meron po. Kaya nga po ito, after po ng fact-finding investigation, we will proceed to the filing of the complaints. Pagkatapos po ng filing of complaints, we'll conduct the preliminary investigation to determine the probable cause. Medyo naiba po kami ng konti sa National Prosecution Service dahil sila po ngayon, reasonable certainty of conviction na po sila.
1: Sa COMELEC, ano yung
0: probable cause pa rin po kami po in a threshold namin. So upon determination ng probable cause, we will be filing cases of electoral sabotage against the perpetrators.
1: So naghahanda ang COMELEC pa rin for the BSK elections nitong November. Una, kamusta naman? At pangalawa, anong masasabi ninyo? Parang in limbo nag-iintay tayo. Alam natin na magkakaroon ng legislation more or less. Pero in the meantime, tumutuloy-tuloy kayo. Tingin nyo mabibitin to?
0: Hindi na po bago ito sa amin, Governor Trixie. Lagi pong ganito. Malino naman po kasing role ni COMELEC. Kami po ay tagapagpatupad lang ng batas. Mm-hmm. Kung ano existing na batas, doon po kami. Kaya nga po, we don't have the luxury of postponing or holding off yung aming preparations. Yung pong batas ay enrolled na sa ating Pangulo. At we're all just waiting for him whether to sign it, magiging batas, or i-veto. Opo, but in the meantime po, kami, tuloy po kami. Meron pong isang bagay na nakatulong po sa amin dito. Maaga po kami naghahanda. Actually, ang 69 million na balota po natin sa barangay, ang 24 million na balota sa SK, ready na po kami. Lahat ng gagamitin po ay ready na po tayo. Dalawa na lang po yung activities namin. And it will happen this October. Yung pong training ng electoral boards, ang ating teachers, at deployment. And we're holding that off po para malaman muna natin, tuloy ba o hindi.
2: Magkano na nagastos nyo? Magkano na nagastos nyo dyan? At saka magkano yung total allocation nyo for barangay elections?
0: Opo, 19 billion po ang budget ni COMELEC. Nagastos na po namin yung 8 billion for the procurement, printing and all. So may natitar po kaming 11 billion. Yung 9 billion po yan, Gov. Attorney Trixie, sa teachers po yan. Honoraria po nila yan. Yung 2 billion po, dun sa iba pang gagastosin like the deployment. So dun po sa naunang nagastos na 8 billion, practically wala pong masasayang.
2: Wala pong masasayang
0: dahil gaya po ito ng mga nakarang halalan, tapos ng balota, eh pwede naman po natin gamitin. Kahit po yung mga election returns at iba pa, kung kailan maiseset talaga yung halalan. Kahit nga po may petsa yan na November 2, walang problema po yun, mag-authorize lang kami.
2: Dapat, attorney, ano, bantayan nyo yun, baka ma-presede din yan kung ibabas po yung election.
0: Ang nakikita lang po namin na may potential po na masayang ay yung ballpens, thumbprint takers, at indelible ink. Kaya pong ginawa
2: delivered
0: namin...
2: Delivered na rin yung mga yun?
0: Hindi po, hindi muna po namin pinadeliver kasi one year lang po ang shelf life po niyan.
1: So, Monday is the 28th, dapat filing na ng Certificates of Candidacy. So, kung hindi yan pirmahan ng Presidente within the week, tuloy yun.
0: Tama po kayo. So, we're now anticipating at least 4 scenarios po. Unang scenario, mapirmahan po over the weekend, magiging batas, tigil na po ang aming calendar of activities, wala na pong filing ng COC by September 28 or Monday. Kung sakali naman po dumating ang September 28, wala pang bagong batas, and that's the second scenario, tuloy lang po kami sa pag-file ng COC. The third scenario is in the middle of September 28 to October 5, yan po yung filing natin ng COC, ay napirmahan yung batas. Ang mangyayari po niyan, hihinto po kami. Hindi na po natin ipagpapatuloy yung continuation pa ng filing of COC. And the fourth scenario po is natapos namin yung filing ng COC at saka po lumabas yung batas, hindi na rin po bago sa amin yan, eh mababaliwala na po lahat yun. Again, tigil po ang calendar of activities. At yung pong COCs, baliwala na po siya lahat.
2: Ano yan? Parang halimbawa, parang naririnig ko, pag pinirmahan ni Pangulo yung batas postponing again the barangay elections, parang si Attorney Macalintal is poised to go to the Supreme Court again.
1: Naman,
2: So, paano?
0: Tama po kayo.
2: Kayo na kaano naman kayo. Baka i-overturn yung...
0: This is the third time na nangyari po. Tandaan nyo po nung una, that's 2023, na na-invalidate yung Republic Act 11935. 2025 is the second scenario na umakit sila. But this time, Republic Act 12232 was validated by the Supreme Court. Kaya nga po ito November 2. Kung tutuloy din po uli siya, ready rin po kami dyan. Basta maghihintay po kami.
2: Palagi ko si Attorney Mac, may prepared ng petition sa Supreme Court.
0: Sinasabi po niya. So kung matuloy po, mag-issue ang TRO, ang Supreme Court ng TRO, susunod po kami. Titigil po kami. At yun nga po yung sinasabi namin na we don't have the luxury po na huminto sa paghahanda. Dahil in case mag-issue po ng Supreme Court ng TRO, eh kailangan po ituloy namin ang halalan. Hindi kami pwede ang lumabag sa batas.
1: So ano yung current preparations ninyo for 2028? But before you answer that question, this folks will be back after this short break.
3: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: This pregnancy was not supposed to happen.
6: Positive. During my pregnancy with Amber, just got sexy.
5: La Buntis.
6: Do not trust the guy when he said that.
7: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonario News Channel.
8: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
9: This is great for all Filipinos. mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
10: So let everybody know what happens in the Philippines.
9: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
3: Questions about

0: At nakita po ng mga nakasubok na secure, madali, mabilis, madali audit. At yun na po ang thrust natin for 2028 for overseas online.
1: Ilan bang total registered voters ng mga kababayan natin ng OFWs?
0: Nung nakaraan po ay nasa 1.2 million, ngayon po ang projection natin, kapag katuloy-tuloy po kasi ang registration overseas, okay, baka umabot po tayo ng mga 1.5 million overseas voters po.
1: Yung turnout?
0: Opo, yung turnout po natin nung nakaraan ay medyo bumaba po ng kaunti. Nasa 18% to 20% po tayo. At yun nga po yung tututukan natin ngayon. Okay. So maaga kami magpe-prepare, maaga tayo mag-voter, at maaga po tayong mag-iinganyo na sila ay mag-register at nang makaboto po sa 2020.
2: What about OFWs na need na mag-reactivate ng kanilang voter status?
0: The same po. So yung period po ng registration ay pwedeng-pwede pong gawin. Actually, nagsimula po nung 2025 ang registration sa kanila. At okay, hindi po ito hihinto. Tuloy-tuloy hanggang September 2027.
2: How do they do that?
0: Yung pong ating mga kababayan doon, kung sakali po pupunta po doon sa embahada or konsulada na maaring makasakop sa kanila. Ang kagandahan nga po pala kung bakit tayo nag-online voting. Dati po kasi nung kailangan may balota, halimbawa ikaw ay nakarehistro sa Spain, kailangan pagdating ng eleksyon, makaboto ka sa Spain. Paano po ibang kababayan natin ang affected dito, yung mga seafarers, mga mariners na maaring doon nakarehistro, pero by the time na eleksyon, nasa laut, hindi po sila nakaboto. Ngayon po, basta may internet connection, makakaboto ka. And even kahit na wala ka doon sa area ng Spain, anywhere in the world,
2: so kunwari umuwi sila, registered sila abroad.
0: Hindi po, kailangan nasa abroad po sila dahil naka-geolock po yung registration. So kahit saan po silang parte ng mundo, pag bumoto sila, mapupunta po yung boto nila.
2: Basta hindi sila nasa Pilipinas.
0: Basta wala po
1: sa
0: Pilipinas.
1: Bakit hindi pwede yung online naman yung sa yung renewal ng voters registration? Bakit kailangan pumunta pa sila ng embahada?
0: Kailangan po kasi ma-capture yung kanilang biometrics, yung kanilang pirma. Yun po yung kailangan natin na ma-interview. Sa batas po kasi natin, yan po yung mga proseso para mag-register.
2: Currently ongoing yan.
0: Ongoing po hanggang September 2027.
2: Binawasan ng COMELEC proposed budget for 2028. Ano yung matatama andyan? And how serious is the situation now?
0: It's very serious po. 15 billion po ang natanggal dun sa aming 29 billion na proposal. Ang apektado po dyan, na zero budget po kami sa voter education and information. Yes po, apektado rin po pagdating po dun sa procurement ng ating automated system, deployment at iba pa. So yan po yung mga major areas po na tinamaan.
1: Natanong nyo ba yung DBM, bakit na zero yung voters education?
0: Yun nga, parang inaasahan po yata nila na sa 2028 pa po kami bibigyan. By that time po, that's too late.
1: This is for 2027 nga pala budget.
0: Tama po. At ang isa pa po na naipaliwanag namin sa kanila, it works po yung maagang paghahanda. Maaga namin gusto ma-certify ang ating sistema. Hindi katulad po nung mga nakarang alalan na hinahabol namin. Practically, nagba-buzzer beater po kami. Ngayon po, ayaw na natin. Gusto natin maaga.
1: Yan aside
0: po
1: from that, ano pang tinamaan?
0: Yun po yung malaking components. Yung automation, voter ed, overseas voting, at yung deployment. Yan po yung malalaking tinamaan.
2: 74 million ang projected ninyong voters by 2028.
0: Tama po.
2: How much yung increase from the last elections?
0: Kung titignan nyo po, nasa 68 million po tayo noong 2025. So more or less, madadagdagan po tayo ng 5 to 6 million voters po between 2025 and 2030.
1: And do you have the demographics for that?
0: Ang lumalabas po kasi, hindi naman sinasadya, pero 30 to 40% lagi po kabataan. Ganyang kataas po, yung up to 30 years old.
2: Hindi po yung nakita natin. Shortage sa automated counting machines?
0: Ganito po. No? Kaya po kami medyo nag-propose ng mataas. Ang layunin po namin dito, damihan ang presinto. Yun. Dahil sa ngayon po, ang isang presinto, ang isang cluster presinto na equivalent sa isang makina, up to 1,000 voters po. So itong nakikita natin, mahabang pila, nagkakasunod-sunod. Ang habol po namin, damihan ang presinto, damihan ang makina, mapababa natin ang mga 600 voters. Mas mabilis po at magaang ang proseso.
1: Correct. Agree ako dyan.
2: You're looking for an earlier filing ng COC for 2028. Tama ba? Tapos instead of October na 2027, September 2027. How big of a difference does this make? Bakit? That's what? 1 month difference lang, di ba?
0: Malaki po, Ma'am Trixie, Sir Gov. Dahil po yung period po na magkaroon ng time si COMELEC na i-resolve. Ano po yan? Cases po ng cancellation or denial of due course ng COC. Mm-hmm. Yung po mga nag-misrepresent sa kanilang COC. Mm-hmm. Ikalawa, yung mga disqualified na talaga namang nakatouch sa kanila yung disqualification, matanggal natin sila. And third, yung pong mga nuisance candidates. So maaga po ma-resolve ni COMELEC ito at yung pong aakyat sa Supreme Court for

0: appeal, eh makaakyat din sila kagad. May sapat na panahon din po ang Supreme Court mag-decide. Kasi tingnan nyo po yung nangyayari. Nung nakarang halalan po, by January na kung saan nasa gitna na po kami ng pag-imprenta ng balota, nakapag-issue po ang Supreme Court ng TRO sa isang kandidato. National candidate pa naman po, Senator. Ang problema po doon kasi, iisa lang po ang ating template. Iisa lang po automated system. And if you change one po dyan, babaguhin mo lahat. So yung pong nauna naming na-imprenta na 6 na milyong balota, nabaliwala po lahat yon. Kaya po para maiwasan yan, maaga na po tayo mag-filing ng COC, maaga i-resolve ang case, yung akit sa Supreme Court, maaga na rin po kayong pumunta, may time ang Supreme Court po mag-issue.
1: So, kamusta na yun? Well, yung, kaya nasabi niyo na yung paghahanda ng
2: pero
1: balota.
2: Final na ba yun? So, final na ba yun na September?
0: Yes po, yun na po yung decision ngayon.
2: Mayroon ng
1: approved na
0: wala pa naman po. But in wala the upcoming calendar of activities po, yan na po yung magiging ano natin.
2: Sabi ng mga politiko, magastos.
1: Eh, yung mga may disqualification charges, local and national, kamusta naman? How do you deal with this? Ngayon, I understand you want an earlier, ano, earlier COC filing. Ano pa ang pwedeng ninyong gawin para, di ba? Ang sikip ng kalendaryo
0: niyo. Totoo po. Medyo maliit po yung window talaga. Kaya nga po, ang procurement po ng system, ginagawa na po namin ngayon, ongoing 2026. Why? We want to dedicate po yung 2027 as the production year at certification year. So, nasa pagitan po niya, pag na-produce yung sistema, testings, mock elections, field tests, para by the time na mag-December po tayo, eh, certified na yung halalan. May international certification pa po kasi. May local source code review pa. At doon po mababase lahat kung kami makapagtutuloy ng imprenta ng balota. So gusto po namin sa pamamagitan nito, maagang paghanda, maagang filing ng COC, by January of 2028, ang iniintindi na lang po ni COMELEC, pag-imprenta ng balota.
2: At pagbilang ng mga boto.
0: Pagkatapos po ng halalan.
1: At ang daming cases, no? Possibility of major election rules change sa 2028. Meron na bang iniisip na babaguhin sa mga rules ang ano ang COMELEC?
0: Ang una po, kami ni COMELEC na po ang nangunguna sa pagpanawagan na sana po maibalik yung pagbabawal sa premature campaigning. Under Section 15 po kasi ng RA 9369, bagamat maaga ka nag-file ng COC, October, hindi ka pa po kandidato. So, pwede pang mangampanya. At yan po yung number one clamor ng mga kababayan natin. So, kami po, sana maibalik yung katulad sa Omnibus Election Code, sa manual elections. Pag nag-file ka ng COC, kandidato ka na.
2: Pero Supreme Court decision yun.
1: May gap siya, yun, no? From the filing, may
2: hindi
1: gap
2: siya. Hindi ka pa kandidato.
0: Yes.
1: Yung campaign period is on the election year
2: sa
1: na.
2: Sa February pa kandidato.
0: Po. Okay. Yan po kasi ay bunsod na rin po ng Section 15 ng RA 9369. Doon po nagbase kasi ang Supreme Court doon sa Piñera versus COMELEC. Sabi nila, malinaw yung law. Sabi sa Section 15, hindi pa kandidato kahit nag-file ng COC. Kaya lang po, ang consequence nga, yung pong maagang pangangampanya.
1: So isa sa mga, something that we deal with online on a almost daily basis, pag nababanggit ang COMELEC, mataas yung reactions, the expressing their distrust. I mean, I assume that's natural, but ang taas ng level of distrust with the, not with the system, but sometimes also with the people. So what does the COMELEC need to do? I mean, ano yung ginagawa ninyo, if any, para tumaas yung level of trust na ito?
0: Actually, we're increasing po yung ating transparency, on-the-ground presence. And of course, kung mapapansin nyo po, halos everyday po kami ni Chairman Garcia ay nasa ere. Kasi ang gusto po namin dito, yung halalan po ay angkinin ng taong bayan. Walang misteryo. For the first time po, binuksan ng COMELEC ang aming warehouses, pinapasok ang ating media. Even po doon sa dating hindi nyo nakikita paano ginagawa ang balota, kinoconfigure yung system. Lahat po yan, out in the open. Naka-livestream po lahat ng aming activities from procurement, source codes, pati po yung mga certifications, lahat po yan ay iniimbita natin. Pati nga po yung dati-dati, Gov, yung nabanggit nyo po na pag-deliver yung mga balota sa treasure, dati po hindi alam ng ating mga kababayan yan. Ngayon po, nag-iimbita kami. Sinasabi ng COMELEC o ang warehouse namin sa ganitong region ay nandito. Kung gusto nyo puntahan, puntahan nyo sa ganitong araw i-deliver, sumama po kayo sa inventaryo. At kaya nga po, maaga na diskubre yung pre-shading sa Maluso dahil po sa pagtutulong-tulungan na ganito. So yan po yung mga ginagawa
1: namin. So this is posted on your website.
0: And the social media channels po, lahat. Meron, so kung makikita nyo po yung COMELEC Facebook and YouTube, lagi pong may live stream dyan. From procurement, ngayon po yung random manual audit, the canvassing of votes, voting, at iba pa, lahat po ay makikita.
2: Transparency is very critical sa election.
1: So, meanwhile, nandito na tayo sa portion natin at sa tinatanong namin yung tough questions.
2: Okay, tough question tayo, Attorney.
1: Ben,
2: yung una nating tough question, it appears that the COMELEC and Congress are not have no initiatives to automate the BSK elections. Bakit?
0: Dalawang bagay po. Una, napakagastos po ng automated elections. Yan po yung napakalaking constraint. So, kung mapapansin nyo po sa budget cycle ni COMELEC, tumataas lang po ang aming budget kapag nandyan na po yung automated elections. At dahil alam nila na mas malaki po ang matitipid pag manual elections, pinapagpatuloy po natin yung Omnibus Election Code sa Barangay NSK elections. At yun naman po yung governing law. Second po kasi, yung pong advantage na makukuha po natin ay hindi ganun kataas. Why? Yung po kasing, wala na po kasing transmission. Ang ating pong mga kababayan sa Barangay SK, sa presinto boboto, sa presinto bibilangin, at yung mananalo po doon, sa presinto rin po ipoproklama. Hindi kailangan pumunta po sa sentro. At yung ikatlo po na nakikita natin ay yung logistical constraints. Medyo mabigat. Bakit? Sa ating pong national at local elections, 1,100 plus lang po at iba more so ang ating iba't ibang klaseng balota na naka-imprenta ang pangalan ng kandidato. Dahil yun lang po yung iba't ibang klaseng syudad at munisipyo. Pero pag ginawa po natin yan sa barangay, we have 42,011 different kinds of ballots and different kind of systems. So medyo po yung operationalization po nito napakabigat.
1: May move ang Congress na palitan yung election calendar. Na aware kayo dito. Yung election planning ba vulnerable na to politics katulad na ito? Congress yung nagpo-propose ng pagbabago.
0: Hindi naman po masyado naapektuhan dahil alam naman po natin na kahit ang Kongreso sumusunod po dun sa doktrina ng Makalintal versus the Executive Secretary na kailangan ng halalan po. It's regular, periodic. Yan po yung na-anticipate ng mga kababayan natin. So kami po, yung planning din namin, ganun. Although in certain instances, katulad po ng BSKE na kami po ay pinapatawag sa ating Kongreso, ay pinaghahandaan din po natin. Again, ito po ang ating policy ng COMELEC. Basta po may batas, tuloy lang kami at magbabago lang po kami ng pagpapatupad nito kung may bagong batas. We don't have the luxury po na mauna kami sa batas.
2: Okay. Yung kung halimbawa may nangyaring pang-abuso sa election day as a result ng budget cut, sino ang dapat managot dyan?
0: Alam niyo po, pagka po kasi naibigay na sa COMELEC yung pondo, yun na po, constrained na po kami. Lumalabas po kasi ang bigat ng responsibility ni COMELEC. Wala na pong sisisihin ang taong bayan, kundi kami. Kung natatandaan niyo po, noong 2019 elections, gusto po sana namin ng bagong sistema. Kaya lang, ang binigay lang po sa amin ng Kongreso ay sapat para ma-refurbish ang mga lumang makina. So kaya po noong 2019 at 2022, dalawang sunod na halalan po na yan, lumang makina na pina-refurbish lang ng COMELEC. Sino po ang nasisisi pagka dumadami yung pumabagsak, pumapalyang makina? COMELEC po eh. At nakita po natin din yung pagbabago. Nung pinagbigyan po kami sa bagong sistema noong 2025, napakalaki po yung pagkakaiba. So yun po sana ang goal natin, bagong sistema, bagong makina, kada halalan, maiwasan po natin yung mga problema ng outdated machines po.
1: Ano masasabi ninyo dun sa mga umiikot na balita na tungkol sa Noel, yung possibility na no election sa 2028?
0: Bata pa po kami ni Chairman Garcia, nadidinig na po namin ang laging ganyan, yung no election scenario. Pero ni isang beses po ay hindi nangyari. Bakit? Malinaw naman po ang ating saligang batas na kung kailan ang halalan. At lahat po tayo, anuman po ang katayuan mo sa buhay, basta ikaw Pilipino. In fact, ngayon, kahit ang nasa ibang bansang Pilipino, susunod po tayo doon. Kaya nga po, makikita nyo, laging inaasahan yung May elections po natin. Whether yan ay midterm elections o katulad ngayon na paparating na presidential elections. Basta po kami, wala pong ganun sa amin. Tuloy po ang paghahanda. At kita nyo po ngayon, naghahanda po kami para sa 2028 elections.
1: Bago tayo magtapos, ano po uli ang announcements tungkol sa mga voter registration and reactivation of dormant accounts?
0: Tama po. Sa ating overseas voters, mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, ang registration po ninyo para maging overseas voter ay tuloy-tuloy po ito. Hindi tumigil hanggang September 2027. Ngunit sa mga kababayan po natin na nandito po sa Pilipinas, nahinto po tayo ng registration noong May 18. Yan po yung last. Ngayon po ay wala pa dahil nga po may mga magaganap na halalan. Ngunit ang sabi nga po namin, kung talaga pong masasabatas ang fixing of new terms ng ating barangay at SK elections at malilipat na sa ibang petsa ang halalan, asahan po ninyo ang COMELEC ay magbubukas muli ng registration. So kasama po lahat yan. Bagong registration, nag-transfer, magpapareactivate. Yung pong gusto magpa-update, na bago na yung mga pangalan, na bago yung pirma, gusto magpalitrato muli, Yan po ang pagkakataon natin po pag nagbukas muli ang nag-registration ng COMELEC.
1: So maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco. Uulitin natin to because of the necessary talaga ang election information. Credible elections begin with long preparations before election day, with clear rules, adequate resources, and a process that earns people's trust. I'm former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles.
2: I'm former Governor Ben P. Ibardoni.
1: And we are the Spokes.
3: Emerging from the digital age, podcasting has become a versatile platform. It has become a way for people to tell stories, educate, and entertain. International Podcast Day, Billionario News Channel.

Magandang umaga mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nako, nitong mga nakaraang araw talagang napaaray-aray-aray ang ating mga bulsa dahil sa oil price hike. Talaga namang nakakanegats. Bago bang salita yon? Oh, negats ng araw.
1: Mas gusto ko yung posit. Posit. Mas gusto ko yung posits.
0: Anong positive? Positive.
1: Kabaliktaran ng negats.
0: Ito na. Oo. Kailangan positive ang simula ng ating araw. Di ba? Parang bawat patak ng krudo, patak din ng luha sa bulsa, di ba? Ano ba? Positive nga tayo. Kaya iwas stress tayo dyan. Dahil today, may good news na naman tayo. Yehey! Formal ng nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go ang isang resolusyon na nagtatanggal sa excise tax ng LPG at kerosene. Mm-hmm. Oh, di ba? Makakatulong din 'yun.
1: Makakatulong din.
0: Oo, malaking bagay din. Ayon sa kalihim, ang hakbang po daw na ito ay katulad daw ng ginawa ng gobyerno nung unang sumiklab ang gera sa Middle East. Ayon.
1: Kaya ang hinihintay na lang natin na mga motorista, yung diesel at gasolina sana, yung excise tax din nila.
0: Correct.
1: Matanggal at tapyasan din.
0: Baka naman kasunod na yon. Huwag ka magmadali.
1: O sige. Pero bagamat hindi idinitali ng kalihim ang buong parameters nito, sa ilalim kasi ng Republic Act No. 12316, may kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin o tapyasan ng excise tax sa langis kung umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil sa loob ng isang buwan.
0: Naku, malaking bawas gastos yan sa mga bahay-bahay. Mm. Why not? At ang maganda pa dyan, hindi lang sa kusina may ayuda, kundi pati na rin sa kalsada at sakahan. Pinaghahandaan na rin ng gobyerno ang bagong round ng fuel assistance sa ilalim ng Uplift o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program. Diba? Kasi actually, hindi naman talaga kasalanan ng gobyerno. Kasalanan yan ng US at saka Iran. Diba? Yun ang problema. Hindi po makadaan yung mga krudo sa Strait of Hormuz. Sila po'y binobomba doon, binabaril. May namatay nga na Pilipino.
1: Oo.
0: Diba, no?
1: Kumbaga, ito yung mga tipong man-made disasters na man-made pwede disaster. Naman kasi hindi mangyari.
0: Mm-mm. Diba? So, gumagawa ng paraan naman ng pilit. Okay, ang gobyerno para dito. Target na matulungan ng mga magsasaka at mangingisda na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo. Kasi nga, nabubulok lang ang kanilang mga inaani. Binabaon na lang sa lupa. Kawawa naman. Why? Hindi po kasi natatransport. Dahil masyado ng mahal. Hindi nakakayanin ang mga middlemen. Hindi ba? Samantala, para naman sa mga commuters at chuper natin, tiniyak ni Transportation Department na naghahanap daw sila ng paraan para pagaanin ang epekto ng oil price hike. Seryosong pinag-aaralan ngayon ng DOTR na palawakin ang fuel subsidy program. At kung dati puro POJ at UV Express lang, ngayon, target daw nilang isama na rin ang iba pang uri ng pampublikong sasakyan. Yehey! Uy, palakpakan naman tayo dyan.
1: Sige.
0: Yay, good news! O, di ba? Para maiba-iba naman. Nakangiti tayo.
1: Oo.
0: O, eto na.
1: Automatic sa akin yung humingi pa eh. Humingi naman sana pati mga middle class mabigyan.
0: You know, what can you do? Hindi ba? Pero, kasi naman ang tao, syempre, isipin na naman. Kung hindi nyo kasi ninanakaw ang chu-chu-chu-chu-chu. Pero, ayan na nga. Meron na ngang mga kinakasuhan. Di ba? Meron ng pinapakulong. So, unti-unti, makakaraos din po tayo dito. Samantala, ibinasura na ng Senate Impeachment Court ang panuntunang kailangan ng 16 votes para ma-convict or ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Ibabase na lamang ang kailangang 2/3 vote sa bilang ng mga senador na pisikal at legal na makakaboto sa mismong araw ng paghatol. Kumbaga, kung absent ka ng napakatagal, paano ka nga naman masasali sa botohan?
1: Oo.
0: Hindi ba? Parang lohika lang naman yon. Ayon. Pero, ang dami pa rin debate.
1: Oo.
0: Debate sa boto.
1: Kaya nga, endless yan hanggang Supreme Court na siguro ang magsabi na ito na ang final interpretation. Or kung hindi sila makikialam.
0: Right. Hmm. Pero alam mo kasi kung talagang kampihan ito at aminin na natin na may bahid talaga ng kampihan sa Senado. yung kumbaga, even before going in, they already made up their minds, right? That I'm going to defend Inday Sara, I'm going to convict Inday Sara, hindi ba? So ang ating memo, speak word of the day ay hindi pinagdebatehan. Pinagdebotohan! Ayun.
1: Ang ibig sabihin nito ay mga usapin na dapat munang pagdebatihan bago pagbotohan kung ano ang dapat masunod.
0: Oo nga. Oo. Debate sila ng debate tungkol sa boto. So gumawa na kami ng bagong salita. Pinagdebotohan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansin dito sa Memo.
2: It's not the faint-hearted generation. Period.
3: That's another!
4: Tama?
3: Four more gunshots, guys!
5: Ang tanging sigurado lang, ekonomista ang napupusuan ng panggulo.
6: Aabot sa 3.9 billion pesos ang recorded total inflow transactions ni Ko.
2: Because at BNC, young minds mean fearless questions. The freedom to chase the truth wherever it leads. This generation doesn't just follow the story. They challenge it. They investigate it. They demand better from it. This is brave. This is bold. This is beyond what you think they are. BNC, the Billionario News Channel. Questions about banking and finance?
7: What ways can we increase revenue?
2: Unfiltered answers.
8: Di dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulog siya.
2: Tough questions.
9: Can it be implemented in our country?
8: Abangan.
9: Ang susunod na mapanaga.
10: I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
0: Makakasama natin ngayon live si Kabataan Party List Representative Rene Luis Co. Magandang araw. Welcome back to Memo, ma'am.
11: Hello. Salamat po sa imbitasyon, Corina Cheng, Willard Cheng. Maraming salamat po ulit.
1: Good morning.
0: Okay. So, okay. Feel nyo rin ba na parang minamadali?
11: Opo. Mm-hmm. May isang factor na mas maaga yung budget compared to last year. So, bahagi ng last year, yung na-delay yung budget dahil nga yung DPWH budget kung saan po kalakhan no, ng korupsyon nakita natin, yung flood control, tinapyasan. Kasi kinuha ng DPWH yung budget nila pabalik, tas binalik sa Kongreso for yung interpellation ulit. On the other hand, no, medyo hindi lang mas maaga, pero mas compressed yung timeline. Naririnig ko po sa mga dating mga congressmen no, na dati yung plenary deliberations, 14 days yan. No? And umaabot pa nga 5 a.m.

non-moving yon kahit may absent. At yung dahil natalo yon, ngayon, ang interpretation na ngayon ng Senate Impeachment Court is pag pumasok ka sa limang circumstances. One, meron kang legal impediment, ikaw ay nakasuhan, nakadetena. Pangalawa, kapag ikaw ay nagtatago, hinahanap ka ng batas, hindi malaman ang whereabouts mo. Pangatlo, kapag

0: rules na yun.
1: Okay, so para klaro lang, sa huling araw, kahit na absent si Bato de la Rosa, Senator Marcoleta, Lauren Legarda, sino pa ba?
2: Jinggoy Estrada.
1: Jinggoy Estrada, who's incarcerated. If all of them suddenly appeared on the last day to vote, they will be allowed to vote.
0: Correct. Yan yung view na kinatigan ng impeachment court, yung view ni Senator Judge Tito Soto.
1: Ganon pala. Oh, hindi natin... We failed to catch that last night. Hindi ba akala ko, talagang pinalitan na nila yung threshold. Ayun,
0: kaya nagkaroon ng pagkaklaro si Senator Judge Erwin Tulfoot, kaya lumabas siya para magkaroon ng press briefing para klaruhin yung punto na yun.
1: Ayan, okay. So what's next, you think?
0: Next dyan ay yung pagpapatuloy ng pagpapresenta ng House Prosecution Panel. Ang kanilang testigo sa Lunes ay yung Phil Jepps representative, dahil pinuprove nila yung mga yung connection ng GenCorp Corporation, yung mga procurement na ginawa ng Mayor's Office using GenCorp Corporation, na merong dineclare na interest si Respondent Duterte dun sa kanyang SALN. At pagkatapos nun, naka-schedule din si Mayor Bastet Duterte na maiupo ng Lunes or hanggang Wednesday para naman itali doon sa testimonya ng Phil Jepps na yon, dahil nga yung Mayor's Office ang parang nag-procure ng mga Jollibee or ng mga pagkain na yon mula sa GenCorp Corporation.
2: Okay. Attorney Tonggol, mag-a-appear nga ba si VP Sara sa impeachment trial?
0: Si VP Sara wala pang motion mula sa ating House Prosecution Panel para siya ay patawag bilang witness. At pero kung ang tinutukoy mo ay pag umaten si Mayor Duterte doon, kung mag-a-appear si VP Sara, yan, I don't have any personal knowledge. At wala naman nabanggit din yung ating mga respondents counsel regarding the possible appearance of the Vice President.
1: Hanggang kailan pwedeng mag-extend ng medical leave?
0: Well, it really depends, no? Yung medical leave kasi, that is hinihingi ng permiso yan o pasabi sa ating Senate President. So that is not the concern of the impeachment court. So si Senate President Gatchalian at saka yung senador na nag-apply ng medical leave ang magkausap dyan, no? And sinabi naman ni Senate President na parang alam niya yung sitwasyon ni Senator Judge Lauren Legarda. So depende sa kanyang discretion hanggang kailan niya papayagan.
1: Okay, so pwedeng hindi payagan.
0: Yes, of course, pero of course as a matter of courtesy to your fellow senator, lahat halos naman pinapayagan yung mga request na ganyan.
1: Ayun. Okay. Maraming salamat po, Attorney Reginald Tonggol. You braved the traffic to come over here. You're very busy. So, thank you very much.
0: Maraming salamat din.
1: At yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: At walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
1: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 14:94, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 na umaga hanggang alas 9. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: kung hindi makakapag-participate itong minority members, dahil nandun kasi tayo sa loob kahapon, May, nakita natin na nagkakamayan yung minority at majority bago nila binoycott or nag-walk out doon sa bago nangyari yung botohan. So far, we have yet to hear from Senate President Quinn Gatchalian on this. May?
1: Thank you, Hannah T. Reporting live from the Senate. Attorney Antonio Pido, former president of the Integrated Bar of the Philippines, says the dispute over the impeachment vote threshold cannot be brought to the Supreme Court at this point. On BNC's On Point, Pido explained that a justiciable controversy requires an actual violation of rights or a showing that a government body committed grave abuse of discretion. At this stage, he said he does not believe the Senate impeachment court is tinkering with the Constitution, but is instead exercising its authority to set rules for the impeachment proceedings. The Senate impeachment court on September 23 reversed its earlier 16-vote threshold for conviction in VP Sara Duterte's trial. Under the new formula, only senators who are legally and factually capable of participating in the proceedings are counted in the voting base. That brings the current threshold to 14 votes.
2: At this point, do you think that the Supreme Court will rule on this?
3: With due respect, tingin ko hindi pa eh. It's not yet ripe for decision. Kasi it could go either way eh. Diba? So, ano ang karapatan? Kailangan mayroong karapatan na nilalabag ang isang tao para pakinggan ng husgado. That's basic. Na ang isang husgado, let's call it the Senate Impeachment Court, is gravely abusing its discretion in violation of the rights of the defendant. Kailangan ganun. Wala pang pagbobotohan eh. Hindi pa sila nagbobotohan. So wala pang karapatan na nilalabag ang defendant at this point.
1: The former IBP president also said detained senators Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta should not be allowed to vote, attend, or participate in the impeachment trial.
3: As a senator judge, kami mga lawyer, alam namin, pag ikaw ay huwes, dapat nakinig ka sa trial. Nakinig ka sa ebidensya, nakinig ka sa mga testigo. Kasi it's very unfair na ang isang huwes ay hindi nakinig sa mga ebidensya tapos magsasama sa pagdesisyon. Kahit ako sabihin ko, teka muna, ba't kasama ka? Hindi mo narinig yung mga ebidensya eh. Di ba? It's unfair. One Supreme Court Chief Justice mentioned that. Na dapat yung huwes nakinig sa trial. It's part of being a judge. Eh.
1: The impeachment prosecution says it has no objection if the Senate court's voting threshold ruling is challenged before the Supreme Court. But for now, prosecutors believe the issue is not yet ripe for judicial review. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang significance nitong historic vote kahapon para sa prosecution?
4: May ayon sa prosecution, itinuturing nilang big development ang nangyaring desisyon kaya ng impeachment court kaugnay sa threshold. At kung sila raw ang tatanungin, malaya ang sinuman na tumakbo sa Korte Suprema, pero sa ngayon raw ay tila hindi yan napapanahon. Nilinaw rin ng prosekusyon na hindi na bago ang threshold. Ang nabago lang ay numero kung ilan ba dapat ang kabilang sa 2/3 of all Senate members.
5: Hindi po ibinaba ang threshold. 2/3 remains 2/3. Binigyan lang po ng kaliwanagan ng kagalang-galang na impeachment court sino ang kasama sa denominator. At ang naging kasagutan po nila, this pertains only to those who are legally and factually present or qualified.
4: Ayon sa prosekusyon, hindi haharangan ng mga tatakbo sa Korte Suprema.
5: From our end, we maintain that the issue is not yet justiciable. the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari. But of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
4: Dagdag pa ng prosekusyon na bago man ang threshold, hindi pa rin nabago ang kanilang mga ebidensya at magsasalang pa rin sila ng mga testigo. Bukod dyan, May, no, sinabi rin ng prosekusyon na walang naging paglabag sa konstitusyon nga ang naging desisyon ng impeachment court kaugnay sa threshold. At kung sakali ba raw, no, na magdesisyon ang Korte Suprema at kontrahin ang naging desisyon ng impeachment court, ay handa naman daw dyan sumunod ang prosekusyon. May.
1: With all these developments, inaasahan pa ba natin ang pagharap ni Mayor Baste Duterte at kailan yan mangyayari kung sakasakali?
4: May, ang sinasabi ng prosekusyon, walang pagbabago even though nagbago nga yung tinuturing ang denominator kung baano bilangin yung 2/3 of all members. Ang sabi ng prosekusyon, tuloy-tuloy pa rin ang paglalatag nila ng mga ebidensya at mga testigo. And regarding nga, no, kay Mayor Baste Duterte, inaasahan nga yan na ihaharap sa impeachment court sa susunod na linggo. Pinaliwanag din, May, ng prosekusyon kung bakit nga kabilang itong si Mayor Duterte sa mga testigo ng prosekusyon kaugnay sa unexplained wealth ni VP Sara. Ang paliwanag ng prosekusyon, May, itong si VP Sara nga ay mayroong isang negosyo na isang catering service na umano'y nalo sa bidding sa Davao City noong siya pa ang alkalde ng Davao. Pinatatawag na si Mayor Baste dahil hanggang sa ngayon daw naniniwala sila na may records pa rin kaugnay dyan ang Davao City Hall. May.
1: Ay, Saya, isasalang pa ba ang allegations kaugnay sa bribery?
4: May, as of this time, according to them, pag-uusapan pa yan nila, hindi, wala pa silang desisyon, nakatutok pa lang sila ngayon kaugnay doon sa unexplained wealth. So, abangan pa natin kung kaso target nila, May, in the first week of October, no, matapos itong unexplained wealth. So, we will see kung pagkatapos ba ng unexplained wealth ay sasalang na ang depensa para sa kanilang mga counter evidence o magpapatuloy pa ba ang prosecution para nga dun sa Article 3, which is yung bribery. May.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. The NBI says it has arrested two individuals in separate operations involving online-related threats, including a suspected groomer in Cebu and an individual allegedly linked to the school shooting in Banga, South Cotabato. This was revealed during the DOJ budget hearing, where the NBI also sought 1 billion pesos in confidential funds for cybercrime operations. May report si Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
6: May umaray ang ilang attached agency ng Department of Justice kaugnay dito sa ginawa o pagpapatupad ng budget department na pagbawas sa mga panukalang budget nila para sa susunod na taon. Sa pagsalang ng higit 46.435 billion pesos na panukalang budget ng Department of Justice at mga attached agencies nito, inisa-isa ng kagawaran ang mataas na accomplishment ng mga attached agencies. Pero sa kabila nito ay may mga budget cuts sa ilang attached agencies, kabilang na ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Habang nabawasan din ang pondo para sa anti-trafficking, anti-cybercrime, anti-sexual abuse or exploitation of children o USAEC at Victims Compensation Program. Bumaba mula sa 19 million patungo sa 8 million pesos ang pondo para sa Victims Compensation Service. Malaking bahagdan ng pagtaas ng DOJ budget ay nakalaan sa personal services at sa mataas na sahod at benepisyo ng mga empleyado sa susunod na taon. Ang National Bureau of Investigation o NBI ay hiniling na na madagdagan ang kanilang confidential fund para maging 1 bilyong piso sa susunod na taon.
7: We requested for a higher confidential funds. We are requesting sana of about mga 1 billion po yan divided to 12 months, because more than the expenses on the yung pong operations namin, we are intending to procure tools and equipment to fight cybercrime.
6: Kasama sa pagkakagastusan sa confidential fund ng NBI, yung monitoring ng mga online o cybercrime, na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Kasama rin sa confidential fund ng NBIMA yung monitoring sa mga nasa likod na

0: Kumbaga baka may ano question, is that a binding
1: yun na nga, that's why yung Supreme Court ang magde-decide. Kasi pwedeng sasabihin, o sige, ito yung result, 14. Magiging sasabihin ng 14, o impeached na siya. Sasabihin ng minority, hindi siya impeached because that's not ano, that's
0: pero wala nga basis kung 14 eh. 16 ang basis at
1: based on prior, the constitution.
0: Prior to the amendment. Eh ngayon na bago silang in effect ni amend yung rules ng impeachment court. So yun na yung ano yun ang magiging issue diyan. Parang nag-file na yata yung ano eh no, yung
1: ang PDP
0: ang bilis ah.
1: I think they were waiting for it to happen.
0: Eh hindi pa yata
1: tapos na mapag-iwanan.
0: Hindi saka ano eh anong tawag dito? Yung mga senators were given an opportunity to submit their ano pa explanation of votes, di ba?
1: It tapos could be na, ano. Nag-explain na sila.
0: Hindi, yung iba in writing hanggang 4 o'clock ba yung kahapon?
1: Kasi so, it will put it on the record. Tapos ginawan din ni Presiding Officer Chief Escudero na lahat ng mga documentary requirements kung sakaling may gusto ng umakyat sa Korte Suprema magiging available na by today.
0: Tama, maganda naman 'yun. Maganda naman 'yun kasi hindi ka naman siyempre maghanap ka ng basis.
1: At saka parang hindi mapagbintangan yung Senado na hinaharang nila yung recourse to the Supreme Court.
0: That's true. Maganda. So ang bola ngayon diyan, Attorney Trixie, yung taong bayan ngayon, makatingin na sa Supreme Court ngayon. Nasa kanina na yun.
1: So, may mga,
0: is it possible na mayroon pang ibang mag-file ng ano?
1: Pwede. Ang magiging issue na lang dyan, kung tatanggapin ng Korte Suprema, kung hindi yung respondent yung mag-file. So, halimbawa, ito, PDP laban, akyat sila sa ano sa Korte Suprema. Siyempre, ang unang-unang tatanungin ng Korte Suprema, what gives you the right to bring the case to us.
0: Nga, no?
1: Ano nangyari sa inyo para sabihin ninyo na kayo yung apektado dito?
0: Yes,
1: so, in order for the...
0: Isang issue yan, bakit PDP laban, di ba? Baka sabihin ng dapat party kayo, kumbaga, one of the senator judges respondent what?
1: Pero meron naman, yung mga senators judges doon, si... Senator Bongo, for example, is PDP. Senator Robin. So, pwedeng sila as PDP because they want to, affected sila bilang mga senador by the, ano bang tawag dito? By the clarification.
0: Yan ang ano ngayon dyan. Kasi parang telenovela tong impeachment trial. No. ngayon nasa Supreme Court. Dalawang mga pwedeng mangyari diyan, Attorney Trixie, correct me if I'm not right, no. Una, pwedeng aktuhan ng Supreme Court 'yan.
1: Yes. No.
0: Pwede rin hindi nila aktuhan, sabihin na that's a political question, pwede labas rin, kami diyan. So dalawa yung pwedeng mangyari diyan.
1: Pwede ring i-delay.
0: Pwede rin i-delay. Pero
1: I'm pretty sure hindi pwede natin sabihin na yung Supreme Court ay nagde-delay deliberately. Pero posible na matagalan bago makalendar siya.
0: Pero kung ako naman sa Supreme Court, ang di-decision. Kasi yung taong bayan nakafocus ngayon dyan sa kanila ngayon. Yung issue dyan sa kung constitutional ba o hindi yung pag-lower ng threshold.
1: Agreed.
0: Ng to convict also, impeachable officer.
1: Also, noted by the spokes, Malacanang is pushing back against Congressman Egay Erice. No? Interview natin siya. Di ba? So, description of the 58.5 billion local government support fund.
0: Well,
1: parang style, no? In the 2027 budget, para siyang, ang tawag ni Kong Erice, presidential pork barrel.
0: Yun ang akin. So, but in fairness, kahapon, I was monitoring doon sa Congress yung deliberation ng budget. Nakasalang marami. CHED, maraming, ano, including the Office of the President. When it was the time of Congressman Erice to interpellate the sponsor, ang sponsor ng Office of the President budget si Congressman Garcia
1: Cebu?
0: Hindi sa Bataan, kasama ko ito. Okay, anyway,

0: in fairness to ano kay Congressman Egay, hindi na siya masyadong kalkal or nag-expound during the parang nag-manifest na lang siya. In fact, he was the one who moved for the closure of the period of interpellation ng open budget. So, stop na lahat, no?
1: Nalagay na kasi niya on the record yung
0: na nakapagsalita na yata siya or na air na niya. Pero
1: baka i-challenge pa rin niya daw sa Korte Suprema 'yan.
0: Yun ang sabi niya sa atin dito, it could be karapatan naman niya. Ako kasi Attorney Trixie, I came from LGU, no?
1: Okay.
0: Ito kasi yung LGSF na 'yan. Ang as far as I recall, nagsimula yan during Pinoy's administration. May tinatawag na bottoms-up budgeting. Meaning, yung mga budget doon sa baba, pupondohan dito sa national. During the term of President Duterte, tinuloy din yan. In fact, ang Stern Sama, kami nakatanggap ako, I think, 50 million. Mm-hmm. Yung mga mayors, 5 million. Ngayon tinuloy din yan ni BBM, pero ngayon after 2 years na mayroong konti pero nung kay PRRD kasi lahat binigyan, lahat walang exception.
1: Ngayon pinipili.
0: Hindi, prior, pero ngayon lahat na rin binibigyan, wala na rin color coding. But you have to upload, you have to apply.
1: Pero lumalaki siya.
0: Lumaki.
1: Kasi itong 2025, 28 billion. It's almost double because 57.87 billion na for 2026.
0: Yes, kaya tuwan-tuwa yung mga LGUs kasi nga ang daming alam mo ang offshoot kasi diyan ang tingin ko. Kasi nga dati puro Congress lang ang ito si BBM. Kagabi nandun ako sa wake ni Governor Dax. Nakikiramay pala ang bilyonaryo sa naging guest natin dito si Governor Dax, no?
1: Sa pamilya. Nakikiramay kami sa pamilya ni Gov Dax Kua.
0: Na-mention ni BBM kagabi sa sa Necro. 'Yun nga yung role ng LGU. So ito tuwa-tuwa 'tong mga LGU dahil pati barangay, pati munisipyo, at saka, siguro na naliwanagan din si Kong Egay kasi may menu naman talaga. There are guidelines, menu that you have to follow, kung ano mga priority, it has to be approved.
1: Established na yun panahon ni PRD, di ba? Yung may menu of services na pwede nilang pagpilian.
0: Infra or soft, you can choose. Infra or yung soft, yung mga tulong sa hospitalization, yung infra naman. So, nandyan na yan.

0: Magaan talaga. It's really subject to suspicion.
1: Tingnan
0: niyo yung Naga. Anong tingin niyo yung 500 million na allocation? Yung, dito galing yun eh. Diba
1: yes,
0: sa fund na ito?
1: But it's not only Naga. Manila got also 500 million. Quezon City got also 500 million. I mean, Manila 500 million. Kulang pa nga yan kasi mayroong formula yan, Attorney Trexie. Based on population, kung marami ang population nyo, mas malaki makukuha mo.
0: Kasi nga, ang
1: idea is marami kang tutulungan, marami kang pagsisilbihan. That's the concept.
0: Marami rin kasing input in taxation. So the bigger your locality and the bigger the population, the presumption is mas maraming taxpayers, mas maraming tax collection. Therefore, parang bumabalik din lang sa kanila.
1: Yun. Tama din yun.
0: So these are the headlines unnoted by the spokes. We have COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco discuss ongoing preparations for special elections in Batanes and the BSK elections in November when the spokes returns after this short break.
2: When the cameras stop rolling everywhere else, beauty that speaks for itself, brains that back it up, After Hours.
0: Good morning.
3: Magandang umaga po, Atty. Trixie Gobeng. Good morning po sa ating
1: lahat. Welcome to the spokes. Natutuwa kami at nandito ka. Si Chairman pala, nasa Davao eh.
3: Tama po. He's overseeing the random manual audit po dun sa katatapos lang na barn parliamentary elections.
1: Mandatory yun, no? Sa batas. Correcto. Na yung manual...
3: Tama po kayo.
0: Post-elections, di ba?
3: Requirement po yan sa RA 9369 po.
1: May mga instances ba na sa manual audit nag-iba dun sa ano?
3: Wala naman po.
1: Yung mga results, sa mga ano?
3: We are glad to say po na since 2010 hanggang ngayon po, ang lagi po nating average doon sa audit is 99.99%.
1: Nasa po, na 0.0?
3: Yung variance po kasi, ina-explain ng statisticians, kasi po may threshold po tayo sa spagshade. Sa ating pong mga mano-mano pagbilang, konting ganun ay kinoconsider na po nung auditors natin yan na mark. Ngunit maari pong sa machine kasi hindi pa umabot sa threshold. So hindi
1: nabasa.
0: So this is the fourth special elections na you've had in this administration. Pang-apat na siya, di ba? So,
1: ano ba yung mga ano?
0: This year alone.
3: This year alone.
1: Las Marinas.
3: So unang-una po in March sa Antipolo, sa second district po. Tapos nagkaroon po tayo dito sa Las Marinas noong August 29. At kung sakali po sa December 19, ang tentative date po para po sa Batanes.
0: Yes,
3: nagkaroon
0: Paranaque
3: na rin po tayo ng isang plebisito dito po sa Paranaque. At ito nga pong barn parliamentary elections noong September 14.
1: Tapos kung matutuloy yung barangay SK elections.
3: Sa November 2 naman po.
1: November 2?
3: Yes po, November 2.
0: Attorney, where do you get the funds for special elections? Kasama ba yan sa GAA?
3: Naku ma'am, yan po ang talagang malaking problema ni COMELEC. Like every year po, ang inaalat lang sa amin ay 10 to 11 million.
1: Pagdating
3: sa sama-sama na po ito, special elections, recall, plebiscite, at iba pa. Ang sa Antipolo City lang po, gumastos po kami ng halos 90 million po doon dahil napakalaki po diyan yung isang distrito.
1: So dito no, malaki ang voting population
0: niyan.
3: Kinukuha po namin sa ibang pondo po namin, nagre-realign po. Kaya nga po every year yan po ang nilalabi po natin sa Kongreso na sana maglagay po ng malaki-laki. At any rate po kung hindi naman magastos yung pondo diyan, babalik naman po sa ating savings at magagamit naman po sa susunod.
1: Buti hindi nagsasuffer yung ibang yung pinaglaanan niyo ng budget na iba na
3: actually,
1: nasasacrifice.
3: Ganun po ang nangyayari at Trixie, yung po talaga, kumukuha po kami ng pondo at gamit sa ibang halalan and then kung nanghihingi po kami ng supplement na pamalit, katulad po nito sa gaganapin sa Batanes, wala na po kami pondo. Ubus na po yan. Ang kukunin po namin pondo dyan ay galing sa Barangay at SK Elections. Manghihiram kami ng supplies na na-procure, ballpen, papel, folders, at iba pa.
1: Chairman George Garcia, naging guest namin siya dito, he mentioned that mandatory talagang mag-special election because certain he cited the Supreme Court decision. Unlike before, sabi ko, when I was in Congress, may mga pumanaw din ng mga kasamahan ko, Hindi naging special election.

0: yun, naglalagay lang ng caretaker.
1: Pagka ganun, when merong district, nawalan sila ng representative, let's say Congress, tapos nag-assign, like last time, di ba, nag-assign si House Speaker ng caretaker. Tapos hindi na nagsa-special elections. Hindi ba labag sa batas yan?
2: Nabago na po yun. Dahil nga po nilinaw ng Supreme Court dun sa Section 4 ng RA 7166, mandatory po, gaya po nagsinabi ni Coben. Malinaw po doon na pag nagkaroon ng vacancy, whether yan ay by death, resignation, or expulsion, kailangan not earlier than 60 days, but not later than 90 days. Magkandak ang eleksyon ng eleksyon ang COMELEC. At may mabigat pong tagubili ng Supreme Court. Doon po yan sa Hagedorn versus sa House of Representatives. Ang COMELEC po ay hindi kailangan maghintay ng call. Hindi kailangan maghintay ng certification. Mm-hmm. Hindi kailangan maghintay ng utos. Kahit nga po malaman daw namin ang vacancy, doon sa anong pamaraan, kahit na sa press con, kahit sa news, obligado na po kami. At ang may karugtong pa pong desisyon nito, sometime in 2015 po, Gov. Attorney Trixie. Mm-hmm. Hagedorn din po, Byron versus Commission on Elections po naman yan, nung naglaban po sila sa recall. Ang sinabi naman po ng Supreme Court dyan, hindi pwedeng gamitin ni COMELEC na dahilan na walang pondo para hindi gawin ang anumang halalan tulad ng recall or special elections.
1: But from ilang years yun,
3: So bago Abra, lang itong
1: yung mga ganon, na nawalan sila ng representative, ang tagal ng caretaker. Tama so po. Ano yun? Who gets penalized? May nagko-call out ba? Paano kung hindi unrepresented yung mga constituents doon? Anong nangyayari?
2: Wala naman pong sinabi ang Supreme Court dun sa desisyon, dun sa caretaker. Basta ngayon po, malinaw. Hindi naman ipinagbawal po na merong caretaker in the meantime. But ang importante po kasi yung obligation ni COMELEC, we have to hold the elections within 60 to 90 days mula po nung mangyaring vacancy.
1: So grabe, kayo yung may obligation regardless of ano.
2: Tama po.
0: So COMELEC cannot say, we cannot hold the election because we don't have funds.
2: That is correct po. Yan po yung implication ng mas naon ng desisyon.
0: Paano ngayon yan? So pupunta kayo sa Congress.
2: Tama po.
0: Kung halimbawa, sabi nyo nga, wala na kayo. Dahil nga, baka may masisave nyo sa barangay elections pala kung hindi matuloy.
2: Ganito po ang nangyari, Gov. At Attorney Trixie. Kung may time pa po, kami dumudulog sa Kongreso at humingi po kami ng supplemental appropriations. Mm. Pero kung katulad po nito, nagipit na, nagre-realign na lang po si COMELEC based on our constitutional fiscal autonomy powers in the meantime para makapag-alat dito. But yung pong pinagkuna namin, kailangan po maibalik.
0: Sabihin ni Chairman, mga COMELEC, pasensya muna tayo. Wala muna tayong bonus ngayong December.
1: Aside from being the COMELEC spokes, ano din kayo? Head ka ng Education and Information Department.
2: Tama po, Attorney
1: Trixie. So, paano kayo? This means voter education, di ba? Kasama ang voters education. Ano yung activities nyo dito? At saka paano kayo nag-voter education sa BARM?
2: Ako, on all fronts po, ano? So, yung pong ating field offices, ay tinulungan natin na makapag-conduct barabarangay. Actually, the whole month of July and August, isinagawa po yan. Tapos po, pumunta rin kami mula po din sa aming departamento para doon naman po sa mga sentro, universities, institutions, government agencies, dyan po yung ginawa namin. And all fronts po, gaya na nabanggit ko, alam niyo po kasi sa BARM, medyo mahina po yung signal ng ilang broadcasting stations dyan. Mm. So pati po yung kanilang two-way radio networks, yan po ay hiningan namin ng tulong para maiparating yung aming information materials. Mm. Tapos po, ang ginawa pa po namin dyan, doon sa mga bandang sentro naman po na medyo mataas, ang activity sa social media, ay naging very active din po tayo dyan. So, yan po yung mga pamamaraan namin.
0: So, in general, how do you assess the result of the BARM election?
1: 84% ang voter turnout.
2: Tama po, kung pagbabasihan po natin ang voter turnout, 84.34, yan po ay approximately 2,018,000 out of the 2,000,000.
0: Parang naging sabik sila sa halalan. No? Kasi ang tagal ngang... Una-una, first election talaga.
2: Napakataas po nito. Mas mataas pa dun sa voter turnout natin noong 2025. Napakataas po nito.
1: So, ano yung may lessons learned ba dito? Anong takeaway natin from the BARM elections?
2: Yes. Naku, marami po. Una first sa lahat ever. Po talagang ang halalan ay pagka na-iset po, ina-expect ng ating mga kababayan. Lalo na po sa pagkakataon na to, nabanggit ni Gov. Ben na matagal na pong inaasahan, na-postpone. Pangalawa, kapag nakikita po nila na may parte sila, may partisipasyon sila, dumarating po sila. Now, hindi perfecto po yung halalan na ganap. Merong mga nanggulo, ang goal po niyan, huwag nang bumoto, huwag nang lumabas sa halalan. Ngunit nakita nila nung mabilis yung response ng gobyerno. Mm-hmm. Halos na sa magkabilang kanto lang po ang pulis sundalo. So, hindi po lumalala yung sitwasyon. At within one hour po, kami nila Chairman Garcia ay nandun sa area kung saan nangyaring gulo. Kasabay po namin, bumabalik yung mga butante. Yeah. So, hindi po sila natakot, naramdaman nila, kung nandiyan ang gobyerno, eh, magagawa ko yung aking karapatang bumoto.
0: I understand there were international observers, di ba? Anong impression nila sa BARM election?
2: Yung karamihan po sa kanila ay talagang nagsabi na pauna na napaka-successful. Dahil hindi po ma-deny talaga yung dami ng ating mga kababayan na pumupunta. At na-amaze po sila na sa isbang lugar daw po, halimbawa nagkagulo, yung mga tao hindi nababalik. Pero dito po, eh, nung nakita nilang nandyan ang COMELEC, nandyan ang PNP-AFP, halos kasabay po namin bumabalik sa paaralan. At ang nakita rin po nila dito sa atin, medyo amazed po sila dun sa teknolohiya natin. Hindi naman po sa pagmamalaki, ngunit ang COMELEC po ay nasa forefront ng automated election. So nakita nila, dinemonstrate namin sa kanila, they were there during the voting po, yung bilis. Nakita rin po nila yung servers natin. Nakita nila yung iniimprenta. Nakita nila yung naka-online na resulta po, real-time. So doon po humahanga po sila sa atin.
1: So ano na nangyari doon sa issue ng mga pre-shaded ballots sa Maluso?
2: Tama po, sa Maluso, Basilan. Ongoing po ang aming fact-finding investigation. Okay. Yes. At makakaasa po kayo na in less than a month, magsasampa po kami ng kaso. Actually, alam na po namin.
1: So meron? Meron talaga kayo meron na discover ng mga pre-shaded ballots?
0: Politikong behind? O yung mga nag-shade ang malaman nyo? Dapat malaman kung sinong behind, di ba?
2: Yung po talaga, ultimately, Gov. Attorney Trixie, dahil na sino po makikinabang dito? Yun. So ang nakadiscover po kasi actually, COMELEC. Kami po kasi ay nagbabantay, ang balota po kasi para sa kaalaman ng lahat ay wala sa COMELEC. Ang treasurers po ang magdi-distribute niya sa teachers. Okay. But we're there. Nandun po kami para mag-monitor. So nung nagpag-distribute po at tinignan ng ating mga guro, nakita na may pre-shading, ay COMELEC na po took the initiative. We confiscated the ballot. We issued an order una na dineclare po ang Maluso as under COMELEC control. So sinabi po namin na magpa-imprenta ng bagong balota sa National Printing Office. Dinala po namin, actually hapon po ng September 14, nandun na ang balota. Tinulungan po kami ng Philippine Air Force. Kaya lang nakita namin, kung magpapaboto pa rin kami, aabot po ng gabi. Kawawa naman yung ating mga kababayan. So ipinagpabukas na po, September 15, the whole day from 5 a.m. to 7 p.m. At ang taas din po ng voter turnout. Actually, nasa 88% po ang voter turnout. Bumalik ang butante.
0: Pero tama ba ako, attorney? Di ba pag halimbawa, dinideliver ng COMELEC yan sa mga sa treasurers yan, eh, sa mga munisipyo, sa province, gano'n dinideliver. May representations dyan ng mga political parties, candidates, etc., etc., di ba?
2: Tama po. At ina-encourage po namin
0: ang
2: lahat.
0: Paano nangyari yung pre-shading?
2: Kasama po yun sa iniimbestigahan na po natin. Oh. Actually, meron na po kami general idea, meron na po kami mga persons of interest dito sa investigasyon na to.
0: Wala nang ibang incident na ganyan?
2: Wala po. Nag-iisa lang po itong sa Maluso.
1: So, anong penalty niyan? Siyempre, hahanapin niyo yung people directly responsible. Ano yung may administrative liability ba yung ano ba ang tawag doon? Director ng COMELEC sa area?
2: Definitely po. Lahat po nung involved director dito, kung kayo po ay taga-gobyerno, meron po kayong administrative liability. Okay. Pero ito po yung mabigat. Normally, sa isang halalan po, election offense yung sinasampa namin. Punishable by 1 to 6 years, tanggal ang karapatang bumoto, perpetual disqualification. But this time, kasi alam nyo po, pag sinuma po natin yung 36 precincts na pinakialaman po nila, aabot po ito sa 16,600 na balota. So ang nais po nila dito, kung matatandaan nyo, parang magdagdag bawas. Pasok po yan doon sa electoral sabotage under RA 9369. Kaya ang isasampa po namin, criminal electoral case yan, sabotage, diba? Na ang parusa po ay life imprisonment. Yan po ang habol.
0: Tama yun.
1: Criminal ang liability, nasa batas ito ng COMELEC. COMELEC ang nagkoconduct ng preliminary investigation.
2: Tama po.
1: Pero meron din po ba kayo ng parang equivalent ng prosecutor, ng fiscal?
2: Meron
1: na
2: po.
1: Pwedeng ma-imbestigahan sila right away para makulong na kaagad yung tao?
2: Meron po. Opo. Kaya nga po ito, after po ng fact-finding investigation, we will proceed to the filing of the complaints. Pagkatapos po ng filing of complaints, we'll conduct the preliminary investigation to determine the probable cause. Medyo naiba po kami ng konti sa National Prosecution Service dahil sila po ngayon, reasonable certainty of conviction na po sila.
1: Sa COMELEC, ano yung
2: probable cause pa rin po kami. Okay. Na threshold namin. So upon determination ng probable cause, we will be filing cases of electoral sabotage against the perpetrators.
1: So naghahanda ang COMELEC pa rin for the BSK elections nitong November. Una, kamusta naman? At pangalawa, Anong masasabi ninyo? Bakit wala pang, ano yung, well,

0: parang in limbo eh. Nag-iintay tayo, alam natin na magkakaroon ng legislation more or less. Pero in the meantime, tumutuloy-tuloy kayo. Tingin niyo mabibitin to?
1: Hindi na po bago ito sa amin, Gov. Attorney Trixino. Lagi pong ganito. Malino naman po kasing role ni COMELEC. Kami po ay tagapagpatupad lang ng batas. Kung ano existing na batas, doon po kami. Kaya nga po, we don't have the luxury of postponing or holding off yung aming preparations. Yung pong batas ay enrolled na sa ating Pangulo. At we're all just waiting for him whether to sign it, magiging batas, or i-veto. Opo. But in the meantime po, kami, tuloy po kami. Meron pong isang bagay na nakatulong po sa amin dito. Maaga po kami naghahanda. Actually, ang 69 million na balota po natin sa barangay, ang 24 million na balota sa SK, ready na po kami. Lahat ng gagamitin po ay ready na po tayo. Dalawa na lang po yung activities namin. And it will happen this October. Yung pong training ng electoral boards, ang ating teachers, at deployment. And we're holding that off po para malaman muna natin tuloy ba o hindi.
2: Magkano na nagastos nyo? Magkano na nagastos nyo dyan? At saka magkano yung total allocation nyo for barangay elections?
1: Opo, 19 billion po ang budget ni COMELEC. Nagastos na po namin yung 8 billion for the procurement, printing and all. So may natitar po kaming 11 billion. Yung 9 billion po yan, Gov. Attorney Trixie, sa teachers po yan. Honoraria po nila yan. Yung 2 billion po dun sa iba pang gagastosin like the deployment. So dun po sa naunang nagastos na 8 billion, practically wala pong masasayang.
2: Wala
1: pong masasayang dahil gaya po ito ng mga nakarang halalan, tapos ng balota, eh pwede naman po natin gamitin. Kahit po yung mga election returns at iba pa, kung kailan maiseset talaga yung halalan. Kahit nga po may petsa yan na November 2, walang problema po yun, mag-authorize lang kami.
2: Dapat, attorney, ano, bantayan nyo yun, baka ma-presede din yan kung ibang-postpone election.
1: Ang nakikita lang po namin na may potential po na masayang ay yung ballpens, thumbprint takers, at indelible ink. Kaya po ang ginawa namin...
2: Delivered na rin yung mga yun?
1: Hindi po, hindi muna po namin pinadeliver kasi 1 year lang po ang shelf life po niyan.
0: So, okay. Monday is the 28th, dapat filing na ng certificates of candidacy. So, kung hindi yan pirmahan ng presidente within the week, tuloy yun.
1: Tama po kayo. So, we're now anticipating at least 4 scenarios po. Unang scenario, mapirmahan po over the weekend, magiging batas, tigil na po ang aming calendar of activities. Wala na pong filing ng COC by September 28 or Monday. Kung sakali naman po dumating ang September 28, wala pang bagong batas, and that's the second scenario, tuloy lang po kami sa pag-file ng COC. The third scenario is in the middle of September 28 to October 5, yan po yung filing natin ng COC, ay napirmahan yung batas. Ang mangyayari po niyan, hihinto po kami. Hindi na po natin ipagpapatuloy yung continuation pa ng filing of COC. And the fourth scenario po is natapos namin yung filing ng COC at saka po lumabas yung batas, hindi na rin po bago sa amin yan, mababaliwala na po lahat yun. Again, tigil po ang calendar of activities. At yung pong COCs, baliwala na po siya lahat.
2: Ano yan? Parang, halimbawa, parang naririnig ko, pag pinirmahan ni Pangulo yung batas postponing again the barangay elections, parang si Attorney Macalintal is poised to go to the Supreme Court again.
0: Naman,
2: So, paano?
1: Tama po kayo.
2: Kayo nakaanan naman kayo. Baka i-overturn yung...
1: This is the third time na nangyari po. Tandaan nyo po nung una, that's 2023, yes, na na-invalidate yung Republic Act 11935. 2025 is the second scenario na umakit sila. But this time, Republic Act 12232 was validated by the Supreme Court. Kaya nga po ito November 2. Kung tutuloy din po uli siya, ready rin po kami dyan. Basta maghihintay po kami.
2: Palagi ko si Attorney Mac, may prepared ng PTO sa Supreme Court.
1: Sinasabi po niya. So kung matuloy po, mag-issue ang TRO, ang Supreme Court ng TRO, susunod po kami. Titigil po kami. At yun nga po yung sinasabi namin na we don't have the luxury po na huminto sa paghahanda. Dahil in case mag-issue po ng Supreme Court ng TRO, kailangan po ituloy namin ang halalan. Hindi kami pwede ang lumabag sa batas.
0: So ano yung current preparations ninyo for 2028. But before you answer that question, the spokes will be back after this short break.

ngunit hindi sinasabi po ng may akda na walang halaga ang buhay. Ang kanyang tinutuligsa ay ang isang buhay na umiikot lamang sa mga bagay na lumilipas kagaya ng tagumpay, kayamanan, karangalan, trabaho at pagkilala ng ibang tao. Paulit-ulit ang araw, sumisikat ang araw, lumulubog at muling sumisikat. Umaagos ang mga ilog, umihip ang hangin at dumarating ang mga bagong henerasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ating ginagawa, darating ang panahon na tila makakalimutan din tayo. Kung ang halaga mo ay nakabase sa kung ano ang sinasabi ng mundo tungkol sa iyo, ano ang mangyayari kapag tumigil ang mundo sa pagpansin sa iyo? Kapag hindi ka na-promote, nabawasan ba ang halaga mo? Kapag hindi ka napansin, hindi

0: ka ba mahalaga? Kapag may ibang mas magaling, mas maganda, mas matagumpay kaysa sa iyo, nabawasan ba ang iyong dignidad? Hindi. Dahil ang halaga mo ay hindi nagmumula sa iyong nagawa sa buhay, hindi ito nakabase sa dami ng likes, compliments, titulo, pera o recognition na natatanggap mo. Ang halaga mo ay nagmumula sa Diyos na unang tumingin sa iyo, tumanggap sa iyo, at nagmahal sa iyo. Hindi mo kailangang maging ekstraordinaryo sa paningin ng mundo upang maging mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya mabuhay tayo hindi upang patunayan ang ating halaga, kundi dahil alam nating mahalaga tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming makita ang aming sarili sa iyong mga mata bilang mga minamahal, tinatanggap at may walang hanggang halaga. Amen.
1: If you could perform only one Queen song for the rest of your life, what would it be?
2: Don't Stop Me Now. Don't stop.

0: And the Spokes is back, still with Attorney John Rex Laudianco. But before we go to our hanging question, we'll acknowledge first the comments and questions coming from our live audience. From Susana Sengo. Tama ba? Good morning, Attorney Trixie and Gov Ben, watching from British Columbia,
1: wow,
0: Canada.
1: Good morning.
0: Nice. From SIND 58, bigger population and bigger number of taxpayers, ideally. Bigger national government funds, dapat. But this is not happening right now. Yung mga mayayamang LGUs ang nabibigyan ng 500 million. From Bicolanang Makulit, kahit kababayan ko si Mayor Lenny, hala, nakakapagduda ang 500 million peso fund, samantalang ang 200 million lang ang binigay sa Cebu, which was devastated by the earthquake. Uy, interesting. From Bong Sanchez.
1: Hindi siguro totoo yan.
0: Bakit hindi na lang mag-appoint ng congressman sa Batanes instead of holding another election, lalo na't walang funds ang COMELEC? Hirap na po ang Pilipinas. Ang dami pang special elections. Attorney John, what do you think?
2: Batas po kasi, it's Republic Act 7166 na kapag ka po nabakantihan at mahigit 1 year pa ang termino, kailangan po magsagawa.
0: Maliit lang naman ang voter.
1: Mahigit 1 year, yun ang qualification.
2: That's correct po.
0: Ilan ang voters ng Batanes?
2: 13,138 po, dun sa kanilang anim na bayan po.
0: So technically, mas madali dapat yun.
2: Madali lang naman.
1: Pero magastos din yan dahil malayo ang Batanes. Yung transportation ng mga
2: deployment at yung weather po, December.
1: Weather, December pa naman.
0: From Shante Ortega, sana hindi na lang in-expel si Kong Miao kung nanay lang din ang papalit. Dagdag gastos pa para sa taong bayan. So, balikan natin, hanging question natin. Ano yung current preparations ng COMELEC for the bigger elections of 2028?
2: Ongoing po ang ating procurement sa overseas voting system.
0: Okay.
2: Kasunod po dyan yung ating transmission. At pagka po na-iset at ipapublish po namin ito sa aming website,
0: okay,
2: yung pong terms of reference sa bagong sistema na gagamitin po natin. Yung nakarang system po kasi, Attorney Trixie, Goben, ano po ito, one-time use. It's only a lease. Opo, dahil ang inaasahan po natin, mas maganda kada halalan, and the best practice is laging bago ang makina. At alam niyo naman po, ang bilis ng teknolohiya, so yes, we try to take advantage of it.
0: When you say makina, ito yung vote counting machines?
2: Opo, yung automated counting machines po na nagamit din ulit natin dito sa BARM elections.
0: For OFWs, ano yung preparations natin dyan? And how does it work para sa OFWs natin?
2: Nag-online voting na po tayo. Alam niyo po kasi, Attorney Trixie Goben, napakalaki po ng gastos natin, ano? Pagka po kailangan dati po kasi there are only two modes. Padala ka ng balota, padala ka ng makina, boboto ang mga kababayan natin either by mail na binayaran po natin, malaki po ang gastos doon, or sila po ang pupunta sa mga embahada at konsulada. Kawawa din po
0: so
2: yung ating mga kababayan. Mababa po
0: ang
2: voter turnout. And even po yung minimail na natin, postage paid ang balota, kadalasan po hindi bumabalik eh. So yung gastos na babaliwala. So we opted po for the online voting. At nasimulan po natin yan noong 2025 at nakita po nung mga nakasubok na secure, madali, mabilis, madali audit. At yun na po ang trust natin for 2028 for overseas online.
1: Ilan bang total registered voters ng mga kababayan natin ng OFWs?
2: Nung nakaraan po ay nasa 1.2 million. Ngayon po ang projection natin, kapag katuloy-tuloy po kasi ang registration overseas,
0: okay,
2: baka umabot po tayo ng mga 1.5 million overseas voters po.
1: Yung turnout,
2: opo, yung turnout po natin nung nakaraan ay medyo bumaba po ng kaunti. Nasa 18% to 20% po tayo. At yun nga po yung tututukan natin ngayon.
0: Okay.
2: So maaga kami magpe-prepare, maaga tayo mag-voter, at maaga po tayong mag-iinganyo na sila'y mag-register at nang makaboto po sa 2020.
0: What about OFWs na need na mag-reactivate ng kanilang voter status?
2: The same po. So yung period po ng registration ay pwedeng-pwede pong gawin. Actually, nagsimula po nung 2025 ang registration sa kanila. At hindi po ito hihinto. Tuloy-tuloy hanggang September 2027.
0: How do they do that?
2: Yung pong ating mga kababayan doon, kung sakali po pupunta po doon sa embahada or konsulada na maaring makasakop sa kanila. Ang kagandahan nga po pala kung bakit tayo nag-online voting. Dati po kasi nung kailangan may balota, halimbawa ikaw ay nakarehistro sa Spain, kailangan pagdating ng eleksyon, makaboto ka sa Spain. Paano po ibang kababayan natin ang affected dito, yung mga seafarers, mga mariners na maaring doon nakarehistro, pero by the time na eleksyon, nasa laut, hindi po sila nakaboto. Ngayon po, basta may internet connection, makakaboto ka. And even kahit na wala ka doon sa area ng Spain, anywhere in the world.
0: So, kunwari umuwi sila, registered sila abroad?
2: Hindi po. Kailangan nasa abroad po sila. Dahil naka-geolock po yung registration. Ano?
0: See,
2: so, kahit saan po silang parte ng mundo, pag bumoto sila, mapupunta po yung boto nila.
0: Basta hindi sila nasa Pilipinas.
2: Basta wala po
1: sa Pilipinas. Bakit hindi pwedeng online naman yung sa ano, yung renewal ng voters registration? Bakit kailangan pumunta pa sila ng embahada?
2: Kailangan po kasi ma-capture yung kanilang biometrics, yung kanilang pirma. Yun po yung kailangan natin na ma-interview. Sa batas po kasi natin, yan po yung mga proseso para mag-register.
0: Currently
2: po.
0: Ongoing yan.
2: Ongoing po hanggang September 2027.
0: Binawasan ng COMELEC proposed budget for 2028. Ano, unang-una, ano yung matatama andyan? And how serious is the situation now?
2: It's very serious po. 15 billion po ang natanggal dun sa aming 29 billion na proposal. Ang apektado po dyan, na zero budget po kami sa voter education and information. Yes po, apektado rin po pagdating po dun sa procurement ng ating automated system, deployment at iba pa. So yan po yung mga major areas po na tinamaan.
1: Natanong nyo ba yung DBM, bakit na zero yung voters education?
2: Yun nga, parang inaasahan po yata nila na sa 2028 pa po kami bibigyan. And by that time po, that's too late.
1: This is for 2027 nga pala budget.
2: Tama po. At ang isa pa po na naipaliwanag namin sa kanila, it works po yung maagang paghahanda. Maaga namin gusto ma-certify ang ating sistema. Hindi katulad po naman nakarang alala na hinahabol namin. Practically, nagba-buzzer beater po kami. Ngayon po ayaw na natin, gusto natin maaga.
1: Yan aside
2: po.
1: From that, ano pang tinamaan?
2: Yun po yung malaking components. Yung automation, voter ed, overseas voting, at yung deployment. Yan po yung malalaking tinamaan.
0: 74 million ang projected ninyong voters by 2028.
2: Tama po.
0: How much yung increase from the last elections?
2: Kung titignan nyo po, nasa 68 million po tayo noong 2025. So more or less, madadagdagan po tayo ng 5 to 6 million voters po between 2025 and 2020.
1: And do you have the demographics for that?
2: Ang lumalabas po kasi, hindi naman sinasadya, pero 30 to 40% lagi po kabataan. Ganyang kataas po, yung up to 30 years old.
0: Hindi
2: po
0: ba
2: yung nakita natin.
0: Shortage sa automated counting machines?
2: Ganito po. No? Kaya po kami medyo nag-propose ng mataas. Ang layunin po namin dito, damihan ang presinto. Yun. Dahil sa ngayon po, ang isang presinto, ang isang cluster precinct na equivalent sa isang makina, up to 1,000 voters po. So itong nakikita natin, mahabang pila, nagkakasunod-sunod. Ang habol po namin, damihan ang presinto, damihan ang makina, mapababa natin ang mga 600 voters. Mas mabilis po at magaang ang proseso.
1: Correct. Agree ako dyan.
0: You're looking for an earlier filing ng COC for 2028. Tama ba? Tapos instead of October na 2027, September 2027. How big of a difference does this make? Bakit? That's what? 1 month difference lang, di ba?
2: Malaki po, Ma'am Trixie, Sir Gov. Dahil po, yung period po na magkaroon ng time si COMELEC na

0: i-resolve. Ano po yan? Cases po ng cancellation or denial of due course ng COC. Mm-hmm. Yung po mga nag-misrepresent sa kanilang COC. Mm-hmm. Ikalawa, yung mga disqualified na talaga namang naka-attach sa kanila yung disqualification, matanggal natin sila. And third, yung po mga nuisance candidates. So maaga po ma-resolve ni COMELEC ito at yung pong aakyat sa Supreme Court for appeal, mm-hmm. eh makaakyat din sila kagad. May sapat na panahon din po ang Supreme Court mag-decide. Kasi tignan nyo po yung nangyayari. Nung nakarang halalan po, by January na kung saan nasa gitna na po kami ng pag-imprenta ng balota, nakapag-issue po ang Supreme Court ng TRO sa isang kandidato. National candidate pa naman po, Senator. Ang problema po doon kasi, iisa lang po ang ating template. Iisa lang po automated system. And if you change one po dyan, babaguhin mo lahat. So yung pong nauna naming na-imprenta na 6 na milyong balota, nabaliwala po lahat yon. Kaya po para maiwasan yan, maaga na po tayo mag-filing ng COC, maaga i-resolve ang case, yung akit sa Supreme Court, maaga na rin po kayong pumunta, may time ang Supreme Court po mag-issue.
1: So, kamusta na yun? Well, yung... Kaya nasabi niyo na yung paghahanda ng balota.
2: Pero final na ba yun? Na September?
0: Yes po, yun na po yung decision ngayon.
2: Mayroon ng COMELEC.
0: Wala pa naman po. But in wala the upcoming calendar of activities po, yan na po yung magiging ano natin.
2: Sabi ng mga politiko, magastos.
1: Eh, yung mga may disqualification charges, local and national, kamusta naman? How do you deal with this? Ngayon, I understand you want an earlier... earlier COC filing, ano pa ang pwedeng ninyong gawin para, di ba? Ang sikip ng kalendaryo
0: niyo. Totoo po, medyo maliit po yung window talaga. Kaya nga po, ang procurement po ng system, ginagawa na po namin ngayon, ongoing 2026. Why? We want to dedicate po yung 2027 as the production year at certification year. Mm-hmm. So, nasa pagitan po niya, pag na-produce yung sistema, testings, mock elections, field tests, para by the time na mag-December po tayo, certified na yung halalan. May international certification pa po kasi. May local source code review pa. At doon po mababase lahat kung kami makapagtutuloy ng imprenta ng balota. So gusto po namin sa pamamagitan nito, maagang paghanda, maagang filing ng COC, by January of 2028, ang iniintindi na lang po ni COMELEC, pag-imprenta ng balota.
2: At pagbilang ng mga boto.
0: Pagkatapos po ng halalan.
1: At yung daming cases, no? Possibility of major election rules change sa 2028. Meron na bang iniisip na babaguhin sa mga rules ang COMELEC?
0: Ang una po, kami ni COMELEC na po ang nangunguna sa pagpanawagan na sana po maibalik yung pagbabawal sa premature campaigning. Under Section 15 po kasi ng RA 9369, bagamat maaga ka nag-file ng COC, October, hindi ka pa po kandidato. Mm. So, pwede pang mangampanya. At yan po yung number one clamor ng mga kababayan natin. So, kami po, sana maibalik yung katulad sa Omnibus Election Code, sa Manual Elections. Pag nag-file ka ng COC, kandidato ka na.
2: Pero Supreme Court decision yun.
1: May gap siya, no? From the filing, may gap siya.
2: Hindi ka pa kandidato.
0: Yes.
1: Yung campaign period is on the election year.
2: Sa February pa po.
0: Yan po kasi ibunsod na rin po nung Section 15 ng RA 9369. Doon po nagbase kasi ang Supreme Court doon sa Piñera versus COMELEC. Sabi nila, malinaw yung law. Sabi sa Section 15, hindi pa kandidato kahit nag-file ng COC. Kaya lang po, ang consequence nga, yung pong maagang pangangampanya.
1: So isa sa mga, something that we deal with online on a almost daily basis, pag nababanggit ang COMELEC, mataas yung reactions, the expressing their distrust. I mean, I assume that's natural, but ang taas ng level of distrust with the, not with the system, but sometimes also with the people. So what does the COMELEC need to do? I mean, ano yung ginagawa ninyo, if any, para tumaas yung level of trust na ito?
0: Actually, we're increasing po yung ating transparency, on-the-ground presence. And of course, kung mapapansin nyo po, halos everyday po kami ni Chairman Garcia ay nasa ere. Kasi ang gusto po namin dito, yung halalan po ay angkinin ng taong bayan. Walang misteryo. For the first time po, binuksan ng COMELEC ang aming warehouses, pinapasok ang ating media. Even po doon sa dating hindi nyo nakikita paano ginagawa ang balota, kinoconfigure yung system, lahat po yan, out in the open. Naka-livestream po lahat ng aming activities from procurement, source codes, pati po yung mga certifications, lahat po yan ay iniimbita natin. Pati nga po yung dati-dati, Gov, yung nabanggit nyo po na pag-deliver yung mga balota sa treasure, dati po hindi alam ng ating mga kababayan yan. Ngayon po, nag-iimbita kami. Sinasabi ng COMELEC o ang warehouse namin sa ganitong region ay nandito. Kung gusto nyo puntahan, puntahan nyo sa ganitong araw i-deliver, sumama po kayo sa inventaryo. At kaya nga po, maaga na diskubre yung pre-shading sa Maluso dahil po sa pagtutulong-tulungan na ganito. So yan po yung mga ginagawa
1: namin. So this is posted on your website.
0: And the social media channels po, lahat. Meron, so kung makikita nyo po yung COMELEC Facebook and YouTube, lagi pong may live stream dyan. from procurement, ngayon po yung random manual audit, the canvassing of votes, vote

0: cheating at iba pa, lahat po ay makikita.
1: Transparency is very critical sa election.
2: So, meanwhile, nandito na tayo sa portion natin sa tinatanong namin yung tough questions.
1: Okay, tough question tayo, Attorney. Yung una nating tough question, it appears that the COMELEC and Congress are not have no initiatives to automate the BSK elections. Bakit?
0: Dalawang bagay po. Una, napakagastos po ng automated elections. Yan po yung napakalaking constraint. So, kung mapapansin nyo po sa budget cycle ni COMELEC, tumataas lang po ang aming budget kapag nandyan na po yung automated elections. At dahil alam nila na mas malaki po ang matitipid pag manual elections, pinapagpatuloy po natin yung Omnibus Election Code sa Barangay NSK elections. At yun naman po yung governing law. Second po kasi, yung pong advantage na makukuha po natin ay hindi ganun kataas. Why? Yung po kasing, wala na po kasing transmission. Ang ating pong mga kababayan sa Barangay SK, sa presinto boboto, sa presinto bibilangin, at yung mananalo po doon, sa presinto rin po ipoproklama. Hindi kailangan pumunta po sa sentro. At yung ikatlo po na nakikita natin ay yung logistical constraints. Medyo mabigat. Bakit? Sa ating pong national at local elections, 1,100 plus lang po at iba more so ang ating iba't ibang klaseng balota na naka-imprenta ang pangalan ng kandidato. Dahil yun lang po yung iba't ibang klaseng syudad at munisipyo. Pero pag ginawa po natin yan sa barangay, we have 42,011 different kinds of ballots and different kind of systems. So medyo po yung operationalization po nito napakabigat.
2: May move ang Congress na palitan yung election calendar. Na aware kayo dito. Yung election planning ba vulnerable na to politics katulad nito? Congress yung nagpo-propose ng pagbabago.
0: Hindi naman po masyado na apektuhan dahil alam naman po natin na kahit ang Kongreso sumusunod po dun sa doktrina ng Makalintal versus the Executive Secretary na kailangan ng halalan po, it's regular, periodic, yun po yung na-anticipate ng mga kababayan natin. So kami po, yung planning din namin, ganun. Although in certain instances, katulad po ng BSKE na kami po ipinapatawag sa ating Kongreso, ay pinaghahandaan din po natin. Again, ito po ang ating policy ng COMELEC. Basta po may batas, tuloy lang kami at magbabago lang po kami ng pagpapatupad nito kung may bagong batas. We don't have the luxury po na mauna kami sa batas.
1: Okay. Yung kung halimbawa may nangyaring pang-abuso sa election day as a result ng budget cut, sino ang dapat managot dyan?
0: Alam niyo po, pagka po kasi naibigay na sa COMELEC yung pondo, yun na po, constrained na po kami. Lumalabas po kasi ang bigat ng responsibility ni COMELEC. Wala na pong sisisihin ang taong bayan, kundi kami. Kung natatandaan niyo po, noong 2019 elections, gusto po sana namin ng bagong sistema. Kaya lang, ang binigay lang po sa amin ng Kongreso ay sapat para ma-refurbish ang mga lumang makina. So kaya po noong 2019 at 2022, dalawang sunod na halalan po na yan, lumang makina na pina-refurbish lang ng COMELEC. Sino po ang nasisisi pagka dumadami yung pumabagsak, pumapalyang makina? COMELEC po eh. At nakita po natin din yung pagbabago. Nung pinagbigyan po kami sa bagong sistema noong 2025, napakalaki po yung pagkakaiba. So yun po sana ang goal natin, bagong sistema, bagong makina, kada halalan, maiwasan po natin yung mga problema ng outdated machines po.
2: Ano masasabi ninyo dun sa mga umiikot na balita na tungkol sa Noel, yung possibility na no election sa 2028?
0: Bata pa po kami ni Chairman Garcia, nadidinig na po namin ang laging ganyan, yung no election scenario. Pero ni isang beses po ay hindi nangyari. Bakit? Malinaw naman po ang ating saligang batas eh. Na kung kailan ang halalan. At lahat po tayo, anuman po ang katayuan mo sa buhay, basta ikaw Pilipino. In fact, ngayon, kahit ang nasa ibang bansang Pilipino, susunod po tayo doon. Kaya nga po, makikita nyo, laging inaasahan yung May elections po natin. Whether yan ay midterm elections o katulad ngayon na paparating na presidential elections. Basta po kami, wala pong ganun sa amin. Tuloy po ang paghahanda. At kita nyo po ngayon, naghahanda po kami para sa 2028 elections.
2: Bago tayo magtapos, ano po uli ang announcements tungkol sa mga voter registration and reactivation of dormant accounts?
0: Tama po. Sa ating overseas voters, mga kababayan po natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, ang registration po ninyo para maging overseas voter ay tuloy-tuloy po ito. Hindi tumigil hanggang September 2027. Ngunit sa mga kababayan po natin na nandito po sa Pilipinas, nahinto po tayo ng registration noong May 18. Yan po yung last. Ngayon po ay wala pa dahil nga po may mga magaganap na halalan. Ngunit ang sabi nga po namin, kung talaga pong masasabatas ang fixing of new terms ng ating barangay at SK elections at malilipat na sa ibang petsang halalan, asahan po ninyo ang COMELEC ay magbubukas muli ng registration. Yeah. So kasama po lahat yan. Bagong registration, nag-transfer, magpapareactivate. Yung pong gusto magpa-update, na bago na yung mga pangalan, na bago yung pirma, gusto magpalitrato muli. Yan po ang pagkakataon natin po pag nagbukas muli ang nag-registration ng COMELEC.
2: So maraming salamat, Attorney John Rex Laudianco. Uulitin natin to because of the necessary talaga ang election information. Credible elections begin with long preparations before election day, with clear rules, adequate resources, and a process that earns people's trust. I'm former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles.
1: I'm former Governor Ben P. Bardoni.
2: And we are the Spokes.

Mahalagang paalala, ang Cherifer Drops, Cherifer Forte, Cherifer Syrup at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherifer Drops, Cherifer Forte, Cherifer Syrup at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Dunkin' Mochi Mochi!

0: Sai a dita?
1: Oh, sempre.
2: The island that's seen all the epic games and wild challenges. We are now in Sabitanglaya, and this is one of the more popular beaches here in Camarines Sur. And this is known for the expansive twin beaches. We're on one side right now, and I'm going to cross to the other side. And there you go, the other side. This is the other side of the beach. And quite honestly, I get why they say it's twin beaches. It's exactly identical, and I can't choose which one I like better. This is a good place. Honestly, this place didn't even give me that challenge vibe. It's just way too picturesque. I can't imagine this being their top pick for intense games.
3: Mamaya sa agenda. Ganito na ba sa Makati? SUV ng manager ng condo, pinaulanan ng bala. Exclusive! Lexus SUV na may congressional protocol plate spotted sa NAIA. Mga Chinese national, sinusundo raw? Next battleground? Desisyon ng Senado sa impeachment vote threshold, balak kwestiyonin ni VP Sara sa Korte Suprema. DICT, lumambot sa Discord. Pag-ban sa messaging app, binawi. Kasunod ng jumbo oil price hike, rollback. Asahan sa susunod na linggo, tapya sa diesel, posible umanong umabot sa 8 pesos kada litro. Unang laban ni Alex Ayala sa Singapore Open ngayong gabi na. At Atasha Mulak at ultra-billionaryo heir Jacob Ang, hiwalay na ba?
4: Considering that he is a past president of this republic, kung titingnan mo yung kanyang mukha, maganda naman ang kanyang kalagayan.
5: Unless the asylum is given, all warrants are still valid. We will do our best to bring him home as soon as possible.
6: Sa naging affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, umabot sa more or less 21 billion pesos ang unavailed na Senate leadership funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero.
7: A real home.
8: Perfect.
7: A real routine.
9: Let me be the judge.
7: A shared discipline.
10: I told her we should wait one up.
9: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
7: a life that doesn't stay in one place.
10: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
7: A circle that never gets smaller and a home still being built.
10: So we go all in.
9: Yeah.
7: The Samarods. Happy together. Only here on BNC.
11: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi.

0: bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
2: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
3: We are entitled to beliefs.
4: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
5: Yan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
6: Is that a possible argument?
7: Abogado. Thursday,
8: 8 p.m. only on Billionario News Channel.

0: yesterday we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
1: Hawak na ng NBI ang dalawang tao na may kinalaman daw sa mga panganib sa paaralan. Isa raw dito ang umano'y groomer ng mga kabataan.
2: Pamamaril pa rin ang usapin, pero sa Makati naman, sa isang ambush, manager ng isang condominium ang sugatan.
1: Sa impeachment trial naman, tuloy daw ang paglilitis sa pangalawang pangulo, sumipot man o hindi ang kanyang mga kaalyado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Aksidente sa QC, isa patay matapos bumagsak ang puno sa Nia Road. Ganito na ba sa Makati, SUV ng manager ng condo, pinaulanan ng bala. Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, spotted sa Naiya, mga Chinese national, sinusundo raw. Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. Korte Suprema, next battleground na ba? DICT lumambot sa Discord pag-ban sa messaging app, binawi. Kasunod ng jumbo oil price hike, rollback asahan sa susunod na linggo. Tapyas sa diesel, posible umanong umabot sa 8 pesos kada litro. First 14 Philippines, Carlos Yulo nakakuha ng gold medal sa Asian Games. At Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang, hiwalay na ba?

0: Sugatan ang babaeng manager ng The Rise Condominium sa Makati City matapos tadtarin ng bala ang minamanehong SUV. Narito ang agenda report ni Chill Embrido.
1: Sugatan ng isang 42-anyos na babae matapos paulanan ng bala ang minamaneho niyang SUV sa bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Tinago sa alias na Ruby Jane ang biktima na manager ng The Rise Condominium sa Makati City. Makikita sa kuha ng CCTV mula sa barangay na inabangan ng riding and tandem ang sasakyan ng biktima. Kahit tadtad ng tama ng bala, nakapag-U-turn pa ang biktima at pumasok sa parking area ng isang establishmento kung saan maraming security guard ang nakatambay.
2: Babae, papasok allegedly sa trabaho po niya at siya ay tinambangan po dito sa may tapat ng Union Bank sa Chino Roses.

0: process kanina po at na-respondyan naman po kagad to ng ating kapulisan at ganoon din ang Bantay Bayan. Kaya po nadala po ito sa Makati Medical Center, yung pinakamalapit na hospital po. Pasalamat na lang po at ang tama ng babae, puro hita lang po. Wala naman po sa katawan at sa ulo, wala naman. Sa ngayon po, sa kapulisan na po ang bola.
1: Sa inisyal na investigasyon, posibleng work-related ang motibo sa krimen dahil kamakailan lang ay nagkaroon na ng shooting incident sa The Rise Condominium na pinagtatrabahuan ng biktima. Ayon sa PNP, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing service ang mga gunman, kaya naman nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga motor taxis company.
2: We are in talks with them and they are very much cooperating naman. So we have to come up with other ways of identifying yung legit and yung ginawa lang na t-shirt. Kasi anybody could, di ba, could have it printed na ABC Ride, DEF, food service. Kaya po makikipag-usap tayo at makikipagtulungan sa mga, ano, kung paano natin mas mapapalakas ang pagkilala po natin yung sa mga legit na riders po nila.
1: Sinubukan nating makuha ang panig ng Makati City Police pero tumanggi muna itong magpaunlak ng interview. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation at case build-up sa insidente. Para sa Agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
3: Kumirit ng mas malaking confidential funds ang NBI para sa 2027 para ma-monitor ang dark web matapos ang serye ng school shooting. Hawak na rin daw nito ang isa umanong groomer na nagre-recruit sa kabataan. Ang detalye sa Agenda Report ni Dexter Ganive.
4: Hawak na ngayon ng NBI ang isang individual na may kinalaman umano sa marahas na pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong nakaraang linggo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isang groomer ang nahuli nila sa Cebu nitong Miyerkules. Ang groomer ay ang taong humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan.
5: Yesterday, we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
4: Dalawang grupo ng groomers ang sinusundan ngayon ng NBI. Kaya sa Senate hearing para sa budget ng DOJ kung saan attached agency ang NBI, hiniling na ni Matibag na maitaas ang kanilang confidential funds para sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 25 million kada buwan ngayong taon. Kailangan daw kasi nilang bumili rin ng mga equipment para sa monitoring sa dark web at mga taong nasa likod ng nihilistic violent extremism sa bansa. Nasa 1 bilyong piso ang hinihiling ng NBI na confidential funds sa susunod na taon para masawata ang nasa likod ng mga karahasan. Matapos mapunaan ni Senator Francis Pangilinan na tila layunin ng mga karahasang ito ay pagmukhaing mahina ang administrasyon.
5: Sana po yung gobyerno natin mismo, through your help, we're able to raise the funds that we need. And you have our commitment that we will use it for this purpose so that sigurado tayo yung ating pong mga electoral process will not be manipulated, yung ating pong judicial process, Senate process will not be manipulated by the people who have the edge sa social media po natin, sa cyberspace, because they are being supported by powerful groups somehow.
4: Una nang pinuna ni VP Sara na mahina ang administrasyon ni PBBM dahil hindi umano kayang maprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa mga karahasan. Para sa Agenda, Dexter Ganive, Billionaire News Channel.
3: Isa ang patay habang isa ang sugatan nang mabagsakan ng puno sa Nia Road sa Quezon City. Kumuha tayo ng detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Ched, ano ang nangyari?
6: Wheeler, tama ka, isang babae ang kumpirmadong patay matapos mabagsaka ng malaking puno ng balete dito sa Near Road sa Quezon City. Ayon sa mga first aid responders, yung malakas na hangin ang naging dahilan ng pagtumba nitong puno at madaganan niya yung ilan na nananatili lang o sumisilong sa ilalim nito kasi panay rin yung pag-ulan kanina, Wheeler, kaya ganito yung nangyari. Ayon, kung makita nyo ngayon sa aking likuran, patuloy yung clearing operations ng mga otoridad at ilang mga volunteers matapos ibako yung malalaking sanga at yung mismong katawan ng puno. Sa ngayon, Wheeler, patuloy pa rin pinuputol yung ilang parte ng kahoy at tinahawan yung tumbang ang tumpok ng mga dahon at tumpok din ng mga sanga. Willard, bandang alas 3 ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa QCPD, maraming mga napadaan at naghihintay rin ng mga motor at bystanders sa ilalim ng puno. Sabi ng investigator, yung lakas ng hangin yung pinakatuturo talagang dahilan kung bakit nabuwal nga itong balete tree. Sa mga nadagan na naman, Willard, tatlo sila. 23 years old itong babae na kumpirmadong dead on arrival, habang may isa pang sugatan na lalaki na dinala rin sa Quezon City General Hospital. Yung isa naman na nabagsakan din na nakausap natin, si Mark Anthony Baltar, na iiyak na kinikwento ang kanyang sinapit ng mabagsakan ng malalaking sanga.
7: Nagtakbo, sinatakbo na rin ako. Pagtakbo ko, tinamahan na rin ako ng malaking kahoy. Tapos may mga tama ako dito, pati sa pa, tinamahan ako. Tinamahan ako ng ano, malalaking puno ng kahoy.
6: Pinakita rin ni Baltar ilang mga sugat na natamo niya sa buong katawan habang naluluhan nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nakaligtas. Ang sabi niya, wala raw siyang nagawa nung naramdaman niya yung sakit sa kanyang katawan kaya napahiga siya at naghintay ng tulong na rin sa ilang mga responders. Isa ring saksi ang nakausap natin na nagkwento ng nangyari.
8: Nang kidat, saka bumagsak yung puno. Pagkabagsak niya, sumilip ako doon, sabi po dito sa asawa ko, may tao na naigit. Kaya tumakbo ako sa pulis, nagigit kong saklo.
6: Willard, halos isang oras at kalahating isang oras at kalahati yung inintay bago pa nakuha yung katawan ng babae, sabi ng kapitan mismo ng Barangay Piñahan dito sa Quezon City. Taga Caloocan daw itong namatay at supposedly sumisilong lang sana siya at naghihintay doon sa ilalim ng puno. Sa ngayon, Willard, clearing operations na lang yung priority ng mga otoridad na nandito ngayon. Willard?
9: Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.
3: Laban tayo! Ito raw ang mensahe ni VP Sara matapos baguhin ang impeachment court ang conviction threshold sa kanyang impeachment trial. Nagbabalik si Ched Gatchalian para sa detalye.
10: Natatawa pa ang spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo habang nagkukomento sa paliwanag ng ilang senador at maging ng isang constitutional framer na mananatili pa rin naman ang two-thirds threshold na kailangan sa conviction sa impeachment trial. Ito'y kahit pa mababawasan na ang bilang ng senator judges na makakaboto base sa kung sino lang ang makakadalo.
11: Eh, naglolokohan tayo pagka ganun natin prinisinta sa tao yung issue. Ang pinalitan nila yung katagang of all members kasi pinapalabas nila ngayon na ang dapat makaboto lamang ay yung mga pwede lang makilahok. So talagang yung majority, hindi katarungan ng habol nila dito. Para sa akin, huwag nilang gawing tao.
10: Expected na rin daw ng kampo ni VP Sara ang long dissenting vote ni Senate Presiding Officer Chis Escudero sa mosyong ibahin ang kalkulasyon ng two-thirds ng senator judges. Pero binatikos ni Panelo ang dineklarang treatment ni Escudero sa ruling na pro hac vice o para sa okasyong ito lamang.
11: Hindi ito binding sa mga susunod man na impeachment. In other words, para kay VP Sara lang itong ruling na ito, which para sa amin, this is an admission na hindi tama ang posisyon na pinili ng Senado.
10: Iniugnay rin ng kampo ni VP Sara ang umano'y surprise yes vote ni Senator Mark Villar sa isinampang graft at administrative complaints na ombudsman sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa mga hinaing ng mga consumer sa serbisyo ng Prime Water.
11: Para sa akin, hindi ko incidental na nung Biyernes lamang ay nag-anunsyo yung ombudsman na kakasuhan ng buong pamilya Villar. Hindi ko naman siya personal nang nakausap. Bakas naman sa, kunyari, sa kay Camille, kay Senator Camille Villar, yung lungkot na naramdaman niya kahapon dahil sa sitwasyon. Nakausap namin siya very briefly pagkatapos ng hearing at sabi niya hirap na hirap yung pamilya nila.
10: Sabi ni Panelo, plano ng mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ng impeachment defense team nito na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang vice mismo, wala rin daw balak sumuko.
11: Nung kinamusta ko siya, sabi niya sa akin, laban tayo, attorney. So hindi siya natitinag. Alam niyang nasa likod niya ang taong bayan Kaya patuloy niyang lalabanan itong mga panggigipit sa kanya at sa mga kaalaman.

0: aliado niya.
1: Matapos sabihin ng kapo ni VP Sara na tila nawalan na ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court para ituloy pa ang kaso, dadalo pa kaya ang defense team sa impeachment proceedings? Sabi ni Panelo, dedepende raw yan sa pag-uusapang legal at political strategy ni VP Sara at ng kanyang depensa. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
2: Tuloy ang paglilitis ni VP Sara kahit i-boycott pa raw ito ng kanyang mga kaalyado. Dinepensahan din ni Senate President Win Gatchalian ang boto ni Minority Senator Mark Villar kaugnay sa conviction threshold sa impeachment trial. Yan ang Agenda Report ni Hannah T.
3: Kumalas man si Senator Mark Villar sa Senate Minority pagdating sa botohan kaugnay ng voting threshold. Hindi raw indikasyong tatalo na siya sa Senate Majority. Wala rin daw pagkumbinsi kay Villar na pumabor para baguhin ang threshold ayon kay Senate President Win Gatchalian.
4: Wala naman siyang binoto na majority or SP, wala naman.
5: So wala pang abiso na mag-join?
4: Wala naman.
3: Naiwan si Villar sa plenaryo nang mang-boycott ang minorya nang alisin na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16 votes na threshold para hatulang guilty si VP Sara. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos na ugat daw ang pang-iipit sa minorya kaya ganoon ang boto ni Villar. Pero kung paano pumabor ang mga kapwa niya, Senator Judge? Sabi ni Gatchalian, malaking bagay daw ang pagbigay ng abiso ng Amici Curiae, ang retired Supreme Court justices pagdating sa voting threshold.
4: Itong nangyari ay pinag-aralan talaga mabuti, no? At napakinggan mabuti lalo na sa mga legal luminaries. Malaking bagay talaga yung Amici Curiae, I have to say that, no? Dahil mga Supreme Court justices, mga former chief justices to, kaya mabigat yung kanilang opinion.
3: Sa ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero, kailangan legally and factually ay may kakayahan ang Senator Judge na sumipot sa botohan. Apat na senador ang di pa sumusulpot sa trial sa ngayon.
6: Sabi ni Gatchalian, kailangan physically present ang Senator Judge para makaboto. Halimbawa niyan ang on the run ngayon na si Senator Bato de la Rosa. Sakaling sumulpot siya rito sa Senado sa araw ng botohan, ang assumption umano ay nakapag-review o nakapagbasa siya ng impeachment trial bago makaboto.
3: Bumaba man o nabago ang voting threshold, hindi raw ibig sabihing nalalapit na ang conviction ni VP Sara. Dedepende pa rin daw dapat ang Senator Judges sa ebidensya bago bumoto for acquittal o conviction. Tuloy din daw ang paglilitis, sumipot man ang depensa o hindi, basta raw may quorum ang Senator Judges. Una nang nagpahiwatig ang defense na maaari nilang i-exhaust ang lahat ng legal remedies, kasama ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng voting threshold. Sa Lunes, pinasisipot ng impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng unexplained wealth allegations laban kay VP Sara. Sakaling hindi siya sumulpot, susuriin ng mga senador kung valid ang reason nito bago gamitin ang contempt powers nila. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
7: Malaya raw ang sinuman na hamunin sa Korte Suprema ang bagong conviction threshold ng Senate Impeachment Court. Pero para kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, hindi pa ito napapanahon. Handa rin daw ang prosekusyon na tumalima sakaling maglabas ng kautusan ang SC.
8: Our end, we maintain that the issue is not yet justiciable. The issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari. But of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
2: Humahaba pa ang listahan ng mga tinaguriang contractors na kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Yan ang Agenda Report ni John Riz Calata.
9: Ilang kasalukuyan at dating kongresista pa ang namumurong masampahan ang kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Kabilang dito si dating Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. na iniuugnay sa AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, kung saan sa mga anak mismo ni Gonzalez nakapangalan ng kumpanya. Ayon sa Office of the Ombudsman, submitted for resolution na ang reklamo laban sa dating kongresista. Batay sa records ng DPWH, papalo sa 1.6 billion pesos ang nakubrang kontrata ng kumpanya ng kanyang pamilya mula sa gobyerno.
10: Don Gonzales, may kaso na yan, malapit na.
11: Northern Builders?
10: Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan.
9: Nakalinya na rin sa mga posibleng makasuhan si Tarlac Representative Christy Coelho Angeles na iniuugnay.

0: recognized sa construction firm na Northern Builders na pinamumunuan umano ng asawa nitong si Victor Angeles. Sa tala ng DPWH, nakakuha ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumpanya mula noong 2022 hanggang 2024. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban sa kanya. Nahaharap naman sa reklamong plunder at graft si dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel matapos umanong makasungkit ng 497 million peso worth of government contracts ang LCT Construction at J&A Pimentel Construction na pagmamayari umano ng gobernador. Hinihintay na lang din ang resolusyon kaugnay ng reklamo kung iaakyat ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban kina resigned Congressman Edvic Yap at Benguet Representative Eric Yap na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha umano ng 16 billion pesos in public works projects mula 2022 hanggang 2025. Una na rin finreeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ng Yap Brothers noong December 2025 at naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kanila nitong Marso. Papalo naman sa 20 kasong malversation ang niluluto ng Ombudsman laban kay CWS Partylist Representative Edwin Gardiola dahil sa umano'y pagiging contractor nito. Una nang iniulat sa Bilyonaryo News Channel ang halos kalahating trilyong pisong financial transactions ni Gardiola na nagdulot ng pag-freeze sa kanyang assets. Ayon sa Ombudsman, nakapagsumite na siya ng counter-affidavit habang hinihintay pa ang sa iba pa niyang mga kapwa-akusado. Nahaharap naman sa malversation at graft complaints ni Surigao del Sur 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at anak nitong si Francisco Bingo Matugas II. Nagugat ang reklamo sa 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project ng Bumetrix Development Corporation na iniuugnay sa mag-ama. Batay sa Ombudsman Site Inspection, 65% to 70% accomplished lang ang proyekto taliwas sa DPWH record na fully completed at binayaran in full na ang proyekto. Nasa preliminary investigation na ang reklamo. Bagamat natapos ng hindi substandard o ghost ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Section 3G nito, pinagbabawalan ng isang public official na pumasok sa anumang kontrata o transaksyon sa ngalan ng pamahalaan at disadvantages sa gobyerno. Para sa Agenda, John Reed Galata, Bilyonaryo News Channel.
1: Sumipot na sa NBI ang ipinatawag na opisyal ng DPWH sa Davao kaugnay pa rin sa ikinakasang investigasyon sa flood control project sa rehiyon. Sa bagong impormasyong nakalap ng ahensya, aabot na raw sa 7 bilyong piso ang mga proyektong nakubra ng iisang contractor mula pa noong 2018. Kaya pati ang COA, plano na rin ipatawag. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Kumarap sa NBI ngayong Webes si Engineer Juby Cordon, ang Regional Director ng DPWH Davao. Ito ay bilang pagtugon sa supinang inihain sa kanya para magbigay linaw sa 51 flood control projects sa rehiyon na ngayon ay under investigation ng ahensya matapos umanong makitaan ng red flags. Sinubukan siyang kausapin ng media pero hindi siya sumagot. Kasunod niya namang dumating ang 10 malalaking storage box na naglalaman ng samut-saring mga dokumentong kaugnay sa sinusuring mga proyekto. Matatandaang nabunyag sa mga dokumentong ibinahagi ng NBI na ang flood control projects na ito ay umiikot lang sa 3 kumpanya na malapit umano sa pamilyang Duterte. At sa gitna ng palitan nila ng mga salita ni Davao City Congressman Pulong Duterte dahil sa investigasyon, ayon kay NBI Director Melvin Matibag,
3: well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media, baka gusto niyang pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya.
2: May bago rin daw na diskubre ang NBI. Mula sa unang figure na 1.9 billion pesos, mas malaki pa pala ang halaga ng mga proyektong na-award umano sa iisang contractor.
3: We have an early coordination also with the Commission in Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
2: Sa ngayon, wala pang solid time frame ang NBI para sa investigasyon. Saka na lang din daw muna isasubpina ang mga dawit na contractor pagkatapos masuri ang mga dokumentong dumating sa kanilang opisina. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
4: Bumulusok na naman ang Philippine Stock Exchange Index sa 5th sunod na araw. Sumadsad ang PSEI sa 5730 mababa ng higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, ito'y dahil sa patuloy na banta ni US President Donald Trump laban sa Iran at mataas na presyo ng langis. Sumadsa din daw ang halaga ng piso dahil sa geopolitical uncertainty. Ayon pa kay Ang, kita ito sa pag-revise ng Asian Development Bank ng growth forecasts at inflation. Lahat daw ito ay nakaka-contribute sa pag-alis ng capital investment mula sa PSEI. Gayunman, umaasa siyang babalik ang interes sa merkado sa initial public offering ng PNB Holdings bukas.
1: Ito po good news sa ating mga motorista. Matapos ang isang jumbo oil price hike, rollback naman ang asahan sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng umabot sa 8 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel. Piso naman hanggang 150 per liter sa gasolina. Bumagsak kasi ang presyo ng langis sa world market matapos sabihin ni US President Donald Trump na naging maganda ang pagpupulong ng Amerika at Iran sa UN. Sinabi rin ng Tehran na bukas pa rin ito sa diplomasya para matapos na ang gulo sa Middle East.
5: Nasa laban ngayon si Alex Ayala kontra Tatiana Prozorova sa round of 16 ng Singapore Open. Pero bago ang kanyang unang match, fans muna ang hinarap ni Alex. Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
6: Daan-daan ang nagtipon dito sa National Stadium sa Dakalang para sa Q&A session ng ating tennis star.
7: What's a moment in your journey so far that made you think, younger me would not believe this?
8: First thing that comes to mind is playing on Wimbledon Center Court. And non-tennis wise is living in Spain sometimes of the year and doing New York fashion. In Filipino, what I would like for people to learn, I guess it's not so much a phrase, but it's a word, kilig, kilig, and it's kind of like, oh, I don't even know, there's no, it's a feeling.
6: Sinagot ni Alex sa mga tanong ng fans, nakinig sa kanilang mga mensahe at nakipagkwentuhan sa ilan sa kanila. May mga personal na mensahe rin siyang binasa bago naglaan ng oras para magpa-autograph at pumirma sa mga tennis balls, shirts at iba pang merchandise. At hindi lang yan ang naging treat para sa kanyang fans. Binuksan din sa publiko ang practice session ni Ayala.
9: I like the way she play po and how she represent the Philippines to the world po. Tsaka ang galing niya pong player.
10: Na-admire ako kay Alex kasi bata pa siya at tsaka talented. Kaya hinahangaan ko siya para sa mga kabataan sa natularan nila.
11: Previously working here pero pumunta ako dito for Alex. Ayun, I love how she represents our culture sa games niya, sa lahat ng tours niya po.
12: Ang nagustuhan ko po kay Alex is she's very patriotic po and she really love representing Philippines po.
13: We like her because she plays so well and why pa?
14: Well, I've been a tennis player all my life, so great to have a Filipino star.
6: Diretso na ang ating tennis star sa kanyang sunod na hamon, bit-bit ang suporta ng mga Pinoy mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo.
15: Laban Alex!
6: Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel, Singapore.
5: Exclusive Lexus SUV na may Congressional Protocol Plate, taga-sundo raw ng mga Chinese sa NAIA. At Kim Chu dumalo sa arraignment ng kapatid na si Lakam. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Muling umiingay ang issue sa protocol plates matapos makuna ng video ang black Lexus SUV na may number 8 habang nagsusundo sa NAIA Terminal 1. Kita sa video ang pagsakay ng mga pasaherong Chinese at pagkarga ng mga bagahe sa luxury vehicle. Ayon sa LTO, exclusive ang number 8 sa incumbent members ng House of Representatives. Ayon naman sa liderato ng Kamara, posibleng peke ang plaka dahil 19th Congress pa ang nakalagay dito. Noong April 2025, nasangkot sa road rage ang isang SUV na may gamit na peking plate number 8 sa Quezon City.
1: Ramdam ng mga bus operator ang hapding dulot ng mataas na presyo ng diesel. Bawas na kasi ang mga bus na bumabiyahe sa pinakamalaking terminal sa Pampanga. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo Santos ng CLTV News 36.
2: May abiso na umano sa ilang empleyado ng bus companies hinggil sa posibleng pagbabawas ng biyahe sa Central Luzon. Kapag nabawasan ng round trips, hindi lang mga pasahero ang tatamaan nito.
3: Sala rin namin ng round trip, tapos magbabawas na naman ng ganong biyahe, babalik na naman yung hirap po talaga, sir.
2: Sa Babalacat City Bus Terminal, tinatayang nasa 20% na ang nabawas sa bilang ng mga bus na bumabiyahe mula Metro Manila patungong Northern Luzon. Pero habang lumiliit ang supply ng bus, kabaligtaran naman ang nakikitang galaw sa demand. Ayon sa pamunuan ng terminal, may mga dating gumagamit ng pribadong sasakyan na lumilipat na rin sa bus dahil sa tumatas na gastos sa gasolina, diesel at toll.
4: Maraming ganun na sitwasyon na paano kung sasakay ka ng bus, wala ka na rin masakyan.
2: Para naman sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP, seryoso ang magiging epekto kapag katuluyang nalimitahan ang operasyon ng mga provincial buses.
5: Ang provincial bus, nationwide mass transport yan, buong Pilipinas. So, ang connectivity nito, buong Pilipinas. Pag pinabayaan natin to, ang connectivity ng buong Pilipinas ang apektado.
2: At hindi lang transport sector ang nagbabala. Para sa business sector sa Pampanga, maaaring mauwi sa mobility crisis ang sitwasyon kung magpapatuloy ang pagbabawas ng bus trips. Kaya naman ang panawagan nila, suspension ng excise tax sa petroleum products.
6: The president can suspend not only on the kerosene but also on other petroleum, particularly diesel. 3 months naman yan, automatic. After 3 months, mag-revert naman yan eh.
2: Sa Central Luzon, ang mga bus ay hindi lamang simpleng sasakyan mula point A to point B. Bahagi ito ng economic lifeline na nag-aatid ng mga manggagawa sa factories, economic zones at business centers. Kaya kapag ka kumunti ang bus habang dumarami ang mga commuter, ang problema sa kurudo ay maaring maging problema sa trabaho, negosyo at galaw ng ekonomiya. Para sa Agenda, ako si Paolo G. Santos, ng CLTV 36 News.
7: Ligtas ng makakatawid ang mga commuter sa bagong Bailey Bridge ng DPWH sa Tarlac. Pero kasabay ng pagbukas nito ang panibagong sakit ng ulo. Alamin sa agenda report ni Maika Razon.
8: Bukas na sa publiko ang ginawang Bailey Bridge ng DPWH sa gumuhong Agana Bridge noong Agosto sa kasagsagan ng habagat.
9: Kampante na tayo sa stability ng bridge. Kahit na umugan pa ulit, tuloy-tuloy pa rin yung pag-susupport natin dun sa bridge sa ilalim.
8: Pero bago ito magbukas, ang higa ang dapat na airbed ang naging alternative balsa sa Tarlac River ng mga residente, lalo na ang mga estudyanteng gustong tumawid sa kabilang bayan. Mapa-estudyante, mamamalengke o papasok sa trabaho, game na sumakay sa improvised balsa. Pero tila hindi riyan natapos ang balakid sa mga Tarlakenyo. Sa pagbubukas kasi ng Agana Bridge, mabigat na trapiko naman ngayon ang kinakaharap nila dahil sa dahang-dahang andar ng mga sasakyan. Limitado rin muna para sa mga pedestrians. 2, 3 at light vehicles na 4 wheels ang tulay. Mahigpit na pinagbabawal muna ang mga truck, maliit o malaki man na dumaan dito. Para sa Agenda, Maika Razon, Billionaire News Channel.
0: Hiniling na ng Senate leadership na ma-certify as urgent ang anti-political dynasty bill ayon kay Senador Risa Hontiveros. Pero papasa kaya ang panukala sa Senado? Yan ang agenda report ni Hannah T.
10: Meron po kasi tayong culture of impunity. Sapagkat tayo ay nasa posisyon, it looks like the rules do not apply to us. Precisely because we have the authority, we have the power.
11: Ipasa na ang anti-political dynasty bill. Dapat daw yan gawin ng Kongreso, ayon kay former Bangko Sentral Deputy Governor Giwa Gunigundo, para palakasin ang mga institusyon at tiwala sa gobyerno.
10: Napakalaki po ng problema ng ating politika at institusyon because of the dominance of political dynasties.
11: Nakasaad sa konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasties, pero kailangan pa rin ng batas na bibigyang kahulugan at magpapatupad nito. 39 years nang walang napapasang enabling law. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hiniling na ng Senate leadership na gawing priority at ma-certify as urgent ang panukala para subukang maipasa sa kasalukuyang Kongreso. Lumabas ang panawagan sa pagdinig ng bagong Rice Committee ng Senado na tututok sa pagpapalakas ng investments at ekonomiya. Sa aspeto ng legal pillar, mahina raw ang Pilipinas.
10: Investors do not invest only in markets, Madam Chair. They invest in systems.
11: Ayon kay Gunigundo, 2.3% lang ang GDP growth sa second quarter, habang bumagsak ng 9.2% ang investments at 32.4% ang public construction. Para naman kay Senate President Win Gatchalian, corruption at mataas na presyo ng langis ang dalawa sa mga pumipigil sa mas malakas na paglaki ng ekonomiya.
12: Second to the last tayo eh. No? Dati, so parati tayong first or second. No? Pero ngayon, second to the last tayo. Second to the last tayo. Partly because of one, self-inflicted damage. At two, yung Iran conflict na hindi naman natin makontrol. No?
11: Tinutukoy ni Gatchalian ang posisyon ng Pilipinas sa paglaki ng ekonomiya kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Umabot daw sa 2.7 trillion pesos ang actual at opportunity losses sa ekonomiya mula second quarter ng 2025 na iniuugnay niya sa corruption at inflation. Sa gitna ng external shocks na nararanasan ng bansa, ang korupsyon at kahinaan sa rule of law ay nakakaapekto sa tiwala ng mga negosyante, ayon kay Gunigundo. May chilling effect daw ang flood control scandal sa private investment.
10: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
11: Sa isang panukalang anti-political dynasty sa Senado, gusto nitong ipagbawal ang mag-asawa o magkakamag-anak hanggang second degree na sabay o magkasunod na humawak ng mga posisyong sakop ng panukala. Sa local level, sakop din ang magkakamag-anak na sabay na nakapwesto sa iisang probinsya, lungsod, municipality o legislative district. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Maaaring umabot sa Korte Suprema ang ipapasang anti-political dynasty bill kung hindi aabot ang ban sa fourth degree of consanguinity. Ayon yan kay Akbayan Partylist Representative Percy Sandania. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
13: Dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na gumawa ng batas na nagbaban sa political dynasties. Payo din ng Korte Suprema na hanggang fourth degree of consanguinity or affinity dapat ang ban. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Akbayan Partylist Representative Percy Sandania na huli na ang lahat para sa Kamara. Naipasa na kasi ang bersyon nito ng panukala na hindi nila sinuportahan dahil hanggang second degree of consanguinity or affinity lang ito.
14: Sana the Senate will listen to the Supreme Court and to the clamor of the people. Kasi yung sa House of Representatives, technically done deal na siya kasi napasa na namin on third reading. At hindi bumoto para dito ang Akbayan.
13: Dagdag ng mambabatas, posibleng dalhin sa SC ang issue kung ang ipapasang batas ay hanggang second degree of consanguinity or affinity lamang. May may dalawang bersyon ng panukala sa Senado. May hanggang second degree at ang bersyon ni Senator Risa Ontiveros na hanggang fourth degree of consanguinity.
14: Some camps within the advocacy for a genuine political dynasty legislation are already looking at the possibility of later on, should the Senate and the House pass a political dynasty bill that goes against the spirit of the Constitution, pwedeng tumakbo sa Korte Suprema, they question yung constitutionality nito. And I think that is the strength of this decision.
13: Aminado si Sendanya na posibleng mahirapan ang pagpasa ng panukala sa Senado kung saan maraming mambabatas ang magkakapatid. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionario News Channel.
7: Lumala ang tensyon sa plenaryo ng Kamara kaugnay pa rin ng multibillion peso budget ng Kongreso. Mali raw kasi ang pagmamadali sa botohan, lalo't di naging sapat ang pagbusisi sa pondo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
15: The motion for reconsideration is out of order. So rude.
16: Noong Lunes, idiniklarang out of order ang motion ni Navotas Representative Toby Tiangco na muling buksan ang debate para sa budget ng Kongreso. Dahil absent si Tiangco at hindi nakaboto ng isinalang ang budget ng Congress. Pero katwiran niya, late and form ang lahat ng mambabatas dahil biglang nireschedule ang pagsalang ng pondo sa plenaryo kaya hindi na raw ito nabusisi at walang nagtanong. Ilang araw na matapos ideklarang out of order ang kanyang motion, tila hindi pa rin nakamove on si Tiangco. Ayon kasi sa rules ng Kamara, ang maaari lang na humiling na mareconsider ang isang measure ang mambabatas na nakaboto sa botohan. Pero giit ni Tiangco, wala namang nangyaring botohan.
17: I will make it clear, and gusto nyo balikan natin yung video, hindi po umabot sa voting. Meron lang pong nag-motion to terminate, merong nag-agree, pero hindi po umabot sa voting. At hindi nyo po pwede idahilan na dahil walang tumutol ay hindi na umabot sa voting. Maliwanag po yan. Was there voting?
15: Yes, because the presiding officer said, is there any objection? It's a motion to terminate the period of interpellation on the proposed budget of whichever agency was discussed.
16: Mas naging mainit pa ang diskusyon sa pagitan ng dalawang mambabatas dahil nagpumilit pa rin si Tiangco sa kanyang hinainga.
17: It is your interpretation of the rules.
15: It is not my interpretation, it is the rules and as presiding officer that is what we stand for.
16: Dahil sa kanilang debate, sinuspindi ang sesyon ng higit isang oras. Nang mag-resume ang sesyon, nagdesisyon na ang Kamara na bawiin na ang out-of-order declaration kay Tiangco noong Lunes.
18: There's a motion to strike out from the record the ruling of the motion of reconsideration as having been declared out of order. Is there any objection? There hears none. Motion is approved.
16: Majority. Pero bago yan, habang nakabreak ang sesyon, nakuna ng Billionario News Channel ang pagdating ni House Speaker Bojie D sa plenaryo. At mismong siya na ang kumausap kay Tiangco. Umabot din sa humigit kumulang 30 minutos ang kanilang pag-uusap. Pinag-iisipan pa ni Tiangco kung muli niyang hihilingin na buksan muli ang debate sa budget ng Congress. Pero alam daw niyang dihado siya. Dahil hindi raw yan susuportahan ng mayorya.
7: Sa budget ng Kongreso na abot sa 27.89 billion pesos, higit 17 billion peso dyan ang proposed budget ng House of Representatives, habang higit 7 billion peso naman ang para sa Senado. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang nagiging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara bago yan maisapinal. Halimbawa na lang ngayong 2026, ang proposed budget ng Kamara ay abot lamang sa higit 17 billion pesos. Subalit nang maisapinal yan ay umabot ang budget nila sa 27 billion peso. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
19: Iniintrigang hiwalay na si Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang. Sa ngayon, tikom pa ang rumored couple sa impormasyong nakuha ng aming babbler. Pero sa exclusive na

0: tags bilang dagdag na security measure sa gitna ng mga naiulat na insidente ng school violence. Naglabas si Alarva ng executive order na naghihikayat sa public at private schools sa bayan na ipatupad ang panukala matapos din ang ulat ng banta ng pamamaril sa isang paaralan sa bayan. Ayon sa mayor, kailangan seryosohin ang nasabing banta. Nilinaw naman niya na hikayat lamang ang EO dahil maaaring magdadagdag ito sa gastusin ng mga estudyante. Sinabi rin ni Alarva na hindi sapat ang metal scanners dahil maaari rin itong matukoy ang mga ordinaryong metal items gaya ng belt at iba pang gamit. Sa transparent bags, mas mapapabilis nila ang screening.
1: An executive order encouraging all schools within the municipality of Pila to adopt the use of transparent bags.
2: Sa wakas, nakuha na ni Carlos Yulo ang Asian Games gold na matagal na niyang hinahabol at hindi pa siya tapos. Nasa linya ng telepono si Zeus Valdez mula sa Japan. Zeus, anong latest?
3: Bex, tama ka dyan. Sa wakas nga ay nadagdag na ni Carlos Yulo sa kanyang resume ang Asian Games gold medal. Dex, pinangunahan nga ng two-time Olympic gold medalist ang men's floor exercise final sa score na 14.666 para ihatid sa Pilipinas ang unang gold medal nito sa Aichi, Nagoya. Pumangalawa si Milad Karimi ng Kazakhstan sa 14.600 habang bronze naman si Shoma Chukiyama ng Japan sa 14.566. Sumabak din sa final si Eldrew Yulo na nagtapos sa ikapitong pwesto sa 12.233. Pero hindi pa tapos ang kampanya ni Carlos. Bukas muli siyang sasabak sa dalawa pang event final decks, ang vault at parallel bars. Matapos ngang makuha ang gold na matagal na niyang hinahabol, nananatili namang nakatutok si Yulo sa kanyang performance at hindi sa pressure ng resulta. Dex, gusto niya rin ang mas malinis at mas artistic na performance sa dalawa pa niyang finals. May dalawa pang pagkakataon si Yulo para dagdagan ang medal haul ng Pilipinas. Sa vault at parallel bars, muling susubukan ni Kaloy na dagdagan ang kanyang bagong Asian Games gold medal sa Aichi, Nagoya. Dex, samantala kanina, galing tayo sa Gilas Pilipinas Women's Team kung saan natalo ang ating pambansang koponan sa Chinese Taipei. Pero ibinawi naman ito ng Gilas 3-on-3 kontra rin sa Chinese Taipei kung saan lusot na ang ating Gilas 3-on-3 men's team sa semifinals bukas naman kontra South Korea. Dexter.
2: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat mula dyan sa Japan. Oras na para sa ating politiho. Sino? Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal ng gobyerno na nakapag-secure ng pera bago isuko ang kanyang mga ari-arian? Ayon sa ating Polyboard, nasangkot itong dating opisyal sa flood control scandal. Pero bago pa man nabunyag ang lahat at isuko ang kanyang mga ari-arian, ay mayroon na itong budget allocation ng kanyang natitirang pocketed money.
0: Sa halagang 300 million daw, 200 million ang nakalaan para sa pamilya at 100 million naman ang itinabi para sa kanyang jowa. Kilala raw sa magarang pamamuhay ang nasabing opisyal noong umaagos pa ang pera sa mga proyekto.
2: Kaya bago pa madiin sa lahat itong si Politiho, hindi naman ito nakalimutan na mag-iwan ng pamana para sa kanyang kalokadida. Ang clue, eto, may letrang E sa pangalan, as in ewan. Kilala mo?
0: Madami kasing nadawit sa flood control scandal eh.
2: Kaya hula na.
0: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
4: Workout anywhere. Ibinahagi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang morning routine habang nasa US. Sinamantala kasi nito ang pag-jogging sa Central Park. Siyempre, huminto rin ito para tignan ang ilang artwork at

naman ito makakalimutan ang sa Brett Hot Dog para kumpletong umaga. Aniya, I jogged and earned it. Para kay Effeliza, all about balance lang. Exercise muna bago ang sa Brett. Samantala, kung open spaces naman ang pag-uusapan, di pahuhuli ang Iloilo City dyan. Ibinida ni dating Mayor Jerry Trenas ang esplanade ng Iloilo. Hindi lang daw para sa pasyalan ang public spaces ng lungsod. May lugar din para sa ehersisyo at pagsasaya. Ibinahagi niya ang mga eksena sa esplanade kung saan makikita ang mga Ilonggo na nag-exercise, nagpa-paddle, nagsiskate at nag-e-enjoy ng open spaces. Para kay Trenas, ganito niya nakikita ang isang lungsod na mas healthy, mas masaya at may espasyo para sa lahat. At creativity meets talent. Yan ang ipinamalas ni Nueva Vizcaya Governor Jing Gambito nang makijamming ito sa isang singer. Pero hindi gamit ang kahit anong musical instrument, kundi kutsara at tinidor lang.

0: diba? Mukhang di na kailangan ng ano pa mang instrumento. Kayang-kaya yan ni Papa Jing Gambito. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 92 days na lang, Pasko na! Malapit na! Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free Channel, Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amazon TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Janina Vela, tandaan ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: yesterday we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
1: Hawak na ng NBI ang dalawang tao na may kinalaman daw sa mga panganib sa paaralan. Isa raw dito ang umano'y groomer ng mga kabataan.
2: Pamamaril pa rin ang usapin, pero sa Makati naman, sa isang ambush, manager ng isang condominium ang sugatan.
1: Sa impeachment trial naman, tuloy daw ang paglilitis sa pangalawang pangulo, sumipot man o hindi ang kanyang mga kaalyado. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Aksidente sa QC, isa patay matapos bumagsak ang puno sa Nia Road. Ganito na ba sa Makati, SUV ng manager ng condo, pinaulanan ng bala. Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, spotted sa NAIA, mga Chinese national, sinusundo raw. Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. Korte Suprema, next battleground na ba? DICT lumambot sa Discord, pag-ban sa messaging app, binawi. Kasunod ng jumbo oil price hike, rollback asahan sa susunod na linggo. Tapyas sa diesel, posible umanong umabot sa 8 pesos kada litro. First 14 Philippines, Carlos Yulo nakakuha ng gold medal sa Asian Games. At Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang, hiwalay na ba?

0: Sugatan ang babaeng manager ng The Rise Condominium sa Makati City matapos tadtarin ng bala ang minamanehong SUV. Narito ang agenda report ni Chill Embrido.
1: Sugatan ng isang 42-anyos na babae matapos paulanan ng bala ang minamaneho niyang SUV sa bahagi ng Chino Roses Avenue sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Tinago sa alias na Ruby Jane ang biktima na manager ng The Rise Condominium sa Makati City. Makikita sa kuha ng CCTV mula sa barangay na inabangan ng riding and tandem ang sasakyan ng biktima. Kahit tadtad ng tama ng bala, nakapag-U-turn pa ang biktima at pumasok sa parking area ng isang establishmento kung saan maraming security guard ang nakatambay.
2: Babae, papasok allegedly sa trabaho po niya at siya ay tinambangan po dito sa may tapat ng Union Bank sa Chino Roses kanina po. At na-respond yan naman po kagad po ng ating kapulisan at ganoon din ang Bantay Bayan. Kaya po nadala po ito sa Makati Medical Center, yung pinakamanapit na hospital po. Pasalamat na lang po at ang tama ng babae, puro hita lang po. Wala naman po sa katawan at sa ulo, wala naman. Sa ngayon po, sa kapulisan na po ang bola.
1: Sa inisyal na investigasyon, posibleng work-related ang motibo sa krimen dahil kamakailan lang ay nagkaroon na ng shooting incident sa The Rise Condominium na pinagtatrabahuan ng biktima. Ayon sa PNP, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing service ang mga gunman, kaya naman nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa mga motor taxis company.
3: We are in talks with them. And they are very much cooperating naman. So we have to come up with other ways of identifying yung legit and yung ginawa lang na t-shirt. Kasi anybody could, di ba, could have it printed na ABC Ride, DEF, food service. Kaya po makikipag-usap tayo at makikipagtulungan sa mga, ano, kung paano natin mas mapapalakas ang pagkilala po natin yung sa mga legit na riders po nila.
1: Sinubukan nating makuha ang panig ng Makati City Police pero tumanggi muna itong magpaunlak ng interview. Sa ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation at case build-up sa insidente. Para sa Agenda, Chill Embrido, Billionaire News Channel.
0: Kumirit ng mas malaking confidential funds ang NBI para sa 2027 para ma-monitor ang dark web matapos ang serye ng school shooting. Hawak na rin daw nito ang isaumanong groomer na nagre-recruit sa kabataan. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe.
4: Hawak na ngayon ng NBI ang isang individual na may kinalaman umano sa marahas na pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato noong nakaraang linggo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, isang groomer ang nahuli nila sa Cebu nitong Miyerkules. Ang groomer ay ang taong humihikayat sa mga kabataan na gumawa ng karahasan.
5: Yesterday, we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato. And yesterday also, we made an apprehension of one of suspected groomers from Cebu. And with the help of the NPS and DOJ, we will be processing it today. And probably by the next coming days, there will be 10 rescue of individuals who belong to that group.
4: Dalawang grupo ng groomers ang sinusundan ngayon ng NBI. Kaya sa Senate hearing para sa budget ng DOJ kung saan attached agency ang NBI, hiniling na ni Matibag na maitaas ang kanilang confidential funds para sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 25 million kada buwan ngayong taon. Kailangan daw kasi nilang bumili rin ng mga equipment para sa monitoring sa dark web at mga taong nasa likod ng nihilistic violent extremism sa bansa. Nasa 1 bilyong piso ang hinihiling ng NBI na confidential funds sa susunod na taon para masawata ang nasa likod ng mga karahasan. Matapos mapunaan ni Senator Francis Pangilinan na tila layunin ng mga karahasang ito ay pagmukhaing mahina ang administrasyon.
5: Sana po yung gobyerno natin mismo, through your help, we're able to raise the funds that we need. And you have our commitment that we will use it for this purpose so that sigurado tayo yung ating pong mga electoral process will not be manipulated, yung ating pong judicial process, Senate process will not be manipulated by the people who have the edge sa social media po natin, sa cyberspace, because they are being supported by powerful groups somehow.
4: Una nang pinuna ni VP Sara na mahina ang administrasyon ni PBBM dahil hindi umano kayang maprotektahan ang kaligtasan ng mga estudyante mula sa mga karahasan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
6: Isa ang patay habang isa ang sugatan nang mabagsakan ng puno sa Nia Road sa Quezon City. Kumuha tayo ng detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian. Ched, ano ang nangyari?
7: Wheeler, tama ka, isang babae ang kumpirmadong patay matapos mabagsakan ng malaking puno ng balete dito sa Nia Road sa Quezon City. Ayon sa mga first aid responders, yung malakas na hangin ang naging dahilan ng pagtumba nitong puno at madaganan niya yung ilan na nananatili lang o sumisilong sa ilalim nito kasi panay rin yung pag-ulan kanina, Willard, kaya ganito yung nangyari. Ayun, kung makita nyo ngayon sa aking likuran, patuloy yung clearing operations ng mga otoridad at ilang mga volunteers matapos ibako yung malalaking sanga at yung mismong katawan ng puno. Sa ngayon, Willard, patuloy pa rin pinuputol yung ilang parte ng kahoy at tinahawan yung tumbang tumpok ng mga dahon at tumpok din ng mga sanga. Willard, bandang alas 3 ng hapon nang mangyari ang insidente. Ayon sa QCPD, maraming mga napadaan at naghihintay rin ng mga motor at bystanders sa ilalim ng puno. Sabi ng investigator, yung lakas ng hangin yung pinakatuturo talagang dahilan kung bakit nabuwal nga itong balete tree. Sa mga nadaganan naman, Willard, tatlo sila. 23 years old itong babae na kumpirmadong dead on arrival, habang may isa pang sugatan na lalaki na dinala rin sa Quezon City General Hospital. Yung isa naman na nabagsakan din na nakausap natin, si Mark Anthony Baltar, na iiyak na kinikwento ang kanyang sinapit ng mabagsakan ng malalaking sanga.
8: Nagtakbo, sinatakbo na rin ako. Pagtakbo ko, tinamaan na rin ako ng malaking kahoy. Kasi may mga tama ko dito, pati sa ba, tinamaan ako. Tinamaan ako ng ano, malalaking puno ng kahoy.
7: Pinakita rin ni Baltar ilang mga sugat na natamo niya sa buong katawan habang naluluhan nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ay nakaligtas. Ang sabi niya, wala raw siyang nagawa nung naramdaman niya yung sakit sa kanyang katawan kaya napahiga siya at naghintay ng tulong na rin sa ilang mga responders. Isa ring saksi ang nakausap natin na nagkwento ng nangyari.
9: Nang kidat, saka bumagsak yung puno. Pagkabagsak niya, sumilip ako doon, sabi po dito sa asawa ko, may tao na naigit. Kaya tumakbo ako sa pulis, nagigit kong saklo.
7: Willard, halos isang oras at kalahating isang oras at kalahati yung inintay bago pa nakuha yung katawan ng babae, sabi ng kapitan mismo ng Barangay Piñahan dito sa Quezon City. Taga-Caloocan daw itong namatay at supposedly sumisilong lang sana siya at naghihintay doon sa ilalim ng puno. Sa ngayon, Willard, clearing operations na lang yung priority ng mga otoridad na nandito ngayon. Willard?
6: Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.
0: Laban tayo! Ito raw ang mensahe ni VP Sara matapos baguhin ng impeachment court ang conviction threshold sa kanyang impeachment trial. Nagbabalik si Ched Gatchalian para sa detalye.
10: Natatawa pa ang spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paolo Panelo habang nagkukomento sa paliwanag ng ilang senador at maging ng isang constitutional framer na mananatili pa rin naman ang two-thirds threshold na kailangan sa conviction sa impeachment trial. Ito'y kahit pa mababawasan na ang bilang ng senator judges na makakaboto base sa kung sino lang ang makakadalo.
11: Eh, naglolokohan tayo pagka ganun natin prinisinta sa tao yung issue. Ang pinalitan nila yung katagang of all members kasi pinapalabas nila ngayon na ang dapat makaboto lamang ay yung mga pwede lang makilahok. So talagang yung majority, hindi katarungan ng habol nila dito. Para sa akin, huwag nilang gawing tao.
10: Expected na rin daw ng kampo ni VP Sara ang long dissenting vote ni Senate Presiding Officer Chis Escudero sa mosyong ibahin ang kalkulasyon ng two-thirds ng senator judges. Pero binatikos ni Panelo ang dineklarang treatment ni Escudero sa ruling na pro hac vice o para sa okasyong ito lamang.
11: Hindi ito binding sa mga susunod man na impeachment. In other words, para kay VP Sara lang itong ruling na ito, which para sa amin, this is an admission na hindi tama ang posisyon na na pinili ng Senado.
10: Iniugnay rin ng kampo ni VP Sara ang umano'y surprise yes vote ni Senator Mark Villar sa isinampang graft at administrative complaints ng ombudsman sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa mga hinaing ng mga consumer sa serbisyo ng Prime Water.
11: Para sa akin, hindi coincidental na noong Biyernes lamang ay nag-anunsyo yung ombudsman na kakasuhan ng buong pamilya Villar. Hindi ko naman siya personal nang nakausap. Bakas naman sa, kunyari, sa kay Camille, kay Senator Camille Villar, yung lungkot na naramdaman niya kahapon dahil sa sitwasyon. Nakausap namin siya very briefly pagkatapos ng hearing at sabi niya hirap na hirap yung pamilya nila.
10: Sabi ni Panelo, plano ng mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ng impeachment defense team nito na maghahay ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang bise mismo, wala rin daw balak sumuko.
11: Nung kinamusta ko siya, sabi niya sa akin, laban tayo, attorney. So hindi siya natitinag. Alam niyang nasa likod niya ang taong bayan. Kaya patuloy niyang lalabanan itong mga panggigipit sa kanya at sa mga kaalyado niya.
10: Matapos sabihin ng kapo ni VP Sara na tila nawalan na ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court para ituloy pa ang kaso, dadalo pa kaya ang defense team sa impeachment proceedings? Sabi ni Panelo, dedepende raw yan sa pag-uusapang legal at political strategy ni VP Sara at ng kanyang depensa. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
0: Tuloy ang paglilitis ni VP Sara kahit i-boycott pa raw ito ng kanyang mga kaalyado. Dinepensahan din ni Senate President Win Gatchalian ang boto ni Minority Senator Mark Villar kaugnay sa conviction threshold sa impeachment trial. Yan ang agenda report ni Hannah T.
12: Kumalas man si Senator Mark Villar sa Senate Minority pagdating sa botohan kaugnay ng voting threshold, hindi raw indikasyong tatalo na siya sa Senate Majority. Wala rin daw pagkumbinsi kay Villar na pumabor para baguhin ang threshold ayon kay Senate President Win Gatchalian.
13: Wala naman siyang binoto na majority or SP, wala naman.
14: So wala pang abiso na mag-join na
13: siya? Wala naman.
12: Naiwan si Villar sa plenaryo nang mang-boycott ang minorya nang alisin na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16 votes na threshold para hatulang guilty si VP Sara. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos na ugat daw ang pang-iipit sa minorya kaya ganoon ang boto ni Villar. Pero kung paano pumabor ang mga kapwa niya, Senator Judge? Sabi ni Gatchalian, malaking bagay daw ang pagbigay ng abiso ng Amici Curiae, ang retired Supreme Court Justices, pagdating sa voting threshold.
13: Itong nangyari ay pinag-aralan talaga mabuti, no? At napakinggan mabuti lalo na sa mga legal luminaries. Malaking bagay talaga yung Amici Curiae. I have to say that, no? Dahil mga Supreme Court Justices, mga former Chief Justices to, kaya mabigat yung kanilang opinion.
12: Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan legally and factually ay may kakayahan ang Senator Judge na sumipot sa botohan. Apat na senador ang di pa sumusulpot sa trial sa ngayon.
15: Sabi ni Gatchalian, kailangan physically present ang Senator Judge para makaboto. Halimbawa yan ang on the run ngayon na si Senator Bato de la Rosa. Sakaling sumulpot siya rito sa Senado sa araw ng botohan, ang assumption umano ay nakapag-review o nakapagbasa siya ng impeachment trial bago makaboto.

0: ng legal remedies, kasama ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng voting threshold. Sa Lunes, pinasisipot ng impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng unexplained wealth allegations laban kay VP Sara. Sakaling hindi siya sumulpot, susuriin ng mga senador kung valid ang reason nito bago gamitin ang contempt powers nila. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
1: Malaya raw ang sinuman na hamunin sa Korte Suprema ang bagong conviction threshold ng Senate Impeachment Court. Pero para kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, hindi pa ito napapanahon. Handa rin daw ang prosekusyon na tumalima sakaling maglabas ng kautusan ang SC.
2: Our end, we maintain that the issue is not yet justiciable. The issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari. But of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
3: Humahaba pa ang listahan ng mga tinaguriang contractors na kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
4: Ilang kasalukuyan at dating kongresista pa ang namumurong masampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Kabilang dito si dating Pampanga Representative Aurelio Don Gonzalez Jr. na iniuugnay sa AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, kung saan sa mga anak mismo ni Gonzalez nakapangalan ng kumpanya. Ayon sa Office of the Ombudsman, submitted for resolution na ang reklamo laban sa dating kongresista. Batay sa records ng DPWH, papalo sa 1.6 billion pesos ang nakubrang kontrata ng kumpanya ng kanyang pamilya mula sa gobyerno.
5: Don Gonzales, may kaso na yan, malapit na.
6: Northern Builders?
5: Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan.
4: Nakalinya na rin sa mga posibleng makasuhan si Tarlac Representative Christy Coelho Angeles na iniuugnay sa construction firm na Northern Builders na pinamumunuan umano ng asawa nitong si Victor Angeles. Sa tala ng DPWH, nakakuha ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumpanya mula noong 2022 hanggang 2024. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban sa kanya. Nahaharap naman sa reklamong plunder at graft si dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel matapos umanong makasungkit ng 497 million peso worth of government contracts ang LCTing Construction at J&A Pimentel Construction na pagmamayari umano ng gobernador. Hinihintay na lang din ang resolusyon kaugnay ng reklamo kung iaakyat ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban kina resigned Congressman Edvic Yap at Benguet Representative Eric Yap na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha umano ng 16 billion pesos in public works projects mula 2022 hanggang 2025. Una na rin finreeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ng Yap Brothers noong December 2025 at naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kanila nitong Marso. Papalo naman sa 20 kasong malversation ang niluluto ng Ombudsman laban kay CWS Partylist Representative Edwin Gardiola dahil sa umano'y pagiging contractor nito. Una nang iniulat sa Bilyonaryo News Channel ang halos kalahating trilyong pisong financial transactions ni Gardiola na nagdulot ng pag-freeze sa kanyang assets. Ayon sa Ombudsman, nakapagsumite na siya ng counter affidavit habang hinihintay pa ang sa iba pa niyang mga kapwa akusado. Nahaharap naman sa malversation at graft complaints sina Surigao del Sur 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at anak nitong si Francisco Bingo Matugas II. Nagugat ang reklamo sa 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project ng Bumetrix Development Corporation na iniuugnay sa mag-ama. Batay sa Ombudsman Site Inspection, 65% to 70% accomplished lang ang proyekto, taliwas sa DPWH record na fully completed at binayaran in full na ang proyekto. Nasa preliminary investigation na ang reklamo. Bagamat natapos ng hindi substandard o ghost ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Section 3G nito, pinagbabawalan ng isang public official na pumasok sa anumang kontrata o transaksyon sa ngalan ng pamahalaan at disadvantages sa gobyerno. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
3: Sumipot na sa NBI ang ipinatawag na opisyal ng DPWH sa Davao kaugnay pa rin sa ikinakasang investigasyon sa flood control project sa rehiyon. Sa bagong impormasyong nakalap ng ahensya, aabot na raw sa 7 bilyong piso ang mga proyektong nakubra ng iisang contractor mula pa noong 2018. Kaya pati ang COA, plano na rin ipatawag. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Humarap sa NBI ngayong Webes si Engineer Juby Cordon, ang Regional Director ng DPWH Davao. Ito ay bilang pagtugon sa supinang inihain sa kanya para magbigay lead

0: Now, sa 51 flood control projects sa rehiyon na ngayon ay under investigation ng ahensya matapos umanong makitaan ng red flags. Sinubukan siyang kausapin ng media pero hindi siya sumagot. Kasunod niya namang dumating ang 10 malalaking storage box na naglalaman ng samut-saring mga dokumentong kaugnay sa sinusuring mga proyekto. Matatandaang nabunyag sa mga dokumentong ibinahagi ng NBI na ang flood control projects na ito ay umiikot lang sa 3 kumpanya na malapit umano sa pamilyang Duterte. At sa gitna ng palitan nila ng mga salita ni Davao City Congressman Pulong Duterte dahil sa investigasyon, ayon kay NBI Director Melvin Matibag.
1: Well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, eh hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niyang pumunta ng kusa para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya.
0: May bago rin daw na diskubre ang NBI. Mula sa unang figure na 1.9 billion pesos, mas malaki pa pala ang halaga ng mga proyektong na-award umano sa iisang contractor.
1: We have an early coordination also with the Commission in Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha ang proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
0: Sa ngayon, wala pang solid time frame ang NBI para sa investigasyon. Saka na lang din daw muna isasubpina ang mga dawit na contractor pagkatapos masuri ang mga dokumentong dumating sa kanilang opisina. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Bumulusok na naman ang Philippine Stock Exchange Index sa 5th sunod na araw. Sumadsad ang PSEI sa 5730, mababa ng higit 1% kumpara kahapon. Ayon kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, ito'y dahil sa patuloy na banta ni US President Donald Trump laban sa Iran at mataas na presyo ng langis. Sumadsad din daw ang halaga ng piso dahil sa geopolitical uncertainty. Ayon pa kay Ang, kita ito sa pag-revise ng Asian Development Bank ng growth forecasts at inflation. Lahat daw ito ay nakaka-contribute sa pag-alis ng capital investment mula sa PSEI. Gayunman, umaasa siyang babalik ang interes sa merkado sa initial public offering ng PNB Holdings bukas.
3: Ito po good news sa ating mga motorista. Matapos ang isang jumbo oil price hike, rollback naman ang asahan sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Bilyonaryo News Channel, posibleng umabot sa 8 pesos ang tapya sa kada litro ng diesel. Piso naman hanggang 150 per liter sa gasolina. Bumagsak kasi ang presyo ng langis sa world market matapos sabihin ni US President Donald Trump na naging maganda ang pagpupulong ng Amerika at Iran sa UN. Sinabi rin ng Tehran na bukas pa rin ito sa diplomasya para matapos na ang gulo sa Middle East.
4: Nasa laban ngayon si Alex Ayala kontra Tatiana Prosorova sa round of 16 ng Singapore Open. Pero bago ang kanyang unang match, fans muna ang hinarap ni Alex. Yan ang agenda report ni Erica Christensen.
5: Daan-daan ang nagtipon dito sa National Stadium sa Dakalang para sa Q&A session ng ating tennis star.
6: What's a moment in your journey so far that made you think, younger me would not believe this?
7: First thing that comes to mind is playing on Wimbledon Center Court. And non-tennis wise is living in Spain sometimes of the year and doing New York Fashion Week. In Filipino, what I would like for people to learn, I guess it's not so much a phrase, but it's a word, kilig, kilig, and it's kind of like, oh, I don't even know, there's no, it's a feeling.
5: Sinagot ni Alex sa mga tanong ng fans, nakinig sa kanilang mga mensahe at nakipagkwentuhan sa ilan sa kanila. May mga personal na mensahe rin siyang binasa bago naglaan ng oras para magpa-autograph at pumirma sa mga tennis balls, shirts at iba pang merchandise. At hindi lang yan ang naging treat para sa kanyang fans. Binuksan din sa publiko ang practice session ni Ayala.
8: I like the way she play po and how she represent the Philippines to the world po. Tsaka ang galing niya pong player.
9: Na-admire ako kay Alex kasi bata pa siya at tsaka talented. Kaya hinahangaan ko siya para sa mga kabataan sa natularan nila.
10: Previously working here pero pumunta ko dito for Alex. Ayun, I love how she represents our culture sa games niya, sa lahat ng tours niya po.
11: Ang nagustuhan ko po kay Alex is she's very patriotic po and she really love representing Philippines po.
12: We like her because she plays so well and why pa?
13: Well, I've been a tennis player all my life, so great to have a Filipino star.
5: Diretso na ang ating tennis star sa kanyang sunod na hamon, bit-bit ang suporta ng mga Pinoy mula Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo.
14: Laban Alex!
5: Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel, Singapore.
3: Exclusive Lexus SUV na may congressional protocol plate, taga-sundo raw ng mga Chinese sa NAIA. At Kim Chu dumalo sa arraignment ng kapatid na si Lakam. Susunod yan sa Agenda.

0: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel. Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security. The people behind the mission.
3: In the name of public service, we are ready to serve.
4: Anytime, anywhere, in any circumstance.
5: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
1: The Commanders.
6: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Muling umiingay ang issue sa protocol plates matapos makuna ng video ang black Lexus SUV na may number 8 habang nagsusundo sa NAIA Terminal 1. Kita sa video ang pagsakay ng mga pasaherong Chinese at pagkarga ng mga bagahe sa luxury vehicle. Ayon sa LTO, exclusive ang number 8 sa incumbent members ng House of Representatives. Ayon naman sa liderato ng Kamara, posibleng peke ang plaka dahil 19th Congress pa ang nakalagay dito. Noong April 2025, nasangkot sa road rage ang isang SUV na may gamit na peking plate number 8 sa Quezon City.
7: Ramdam ng mga bus operator ang hapding dulot ng mataas na presyo ng diesel. Bawas na kasi ang mga bus na bumabiyahe sa pinakamalaking terminal sa Pampanga. Narito ang exclusive agenda report ni Paolo Santos ng CLTV News 36.
8: May abiso na umano sa ilang empleyado ng bus companies hinggil sa posibleng pagbabawas ng biyahe sa Central Luzon. Kapag nabawasan ng round trips, hindi lang mga pasahero ang tatamaan nito.
9: Sala rin namin ng round trip, tapos magbabawas na naman ng ganong biyahe, babalik na naman yung hirap po talaga, sir.
8: Sa Babalacat City Bus Terminal, tinatayang nasa 20% na ang nabawas sa bilang ng mga bus na bumabiyahe mula Metro Manila patungong Northern Luzon. Pero habang lumiliit ang supply ng bus, kabaligtaran naman ang nakikitang galaw sa demand. Ayon sa pamunuan ng terminal, may mga dating gumagamit ng pribadong sasakyan na lumilipat na rin sa bus dahil sa tumatas na gastos sa gasolina, diesel at toll.
10: Maraming ganun na sitwasyon na paano kung sasakay ka ng bus, wala ka na rin masakyan.
8: Para naman sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP, seryoso ang magiging epekto kapag katuluyang nalimitahan ang operasyon ng mga provincial buses.
11: Ang provincial bus, nationwide mass transport yan, buong Pilipinas. So, ang connectivity nito, buong Pilipinas. Pag pinabayaan natin to, ang connectivity ng buong Pilipinas ang apektado.
8: At hindi lang transport sector ang nagbabala. Para sa business sector sa Pampanga, maaaring mauwi sa mobility crisis ang sitwasyon kung magpapatuloy ang pagbabawas ng bus trips. Kaya naman ang panawagan nila, suspension ng excise tax sa petroleum products.
12: The president can suspend not only on the kerosene but also on other petroleum, particularly diesel. 3 months naman yan, automatic. After 3 months, mag-revert naman yan eh.
8: Sa Central Luzon, ang mga bus ay hindi lamang simpleng sasakyan mula point A to point B. Bahagi ito ng economic lifeline na nag-aatid ng mga manggagawa sa factories, economic zones at business centers. Kaya kapag ka kumunti ang bus habang dumarami ang mga commuter, ang problema sa kurudo ay maaaring maging problema sa trabaho, negosyo at galaw ng ekonomiya. Para sa Agenda, ako si Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
6: Ligtas ng makakatawid ang mga commuter sa bagong Bailey Bridge ng DPWH sa Tarlac. Pero kasabay ng pagbukas nito ang panibagong sakit ng ulo. Alamin sa agenda report ni Maika Razon.
13: Bukas na sa publiko ang ginawang Bailey Bridge ng DPWH sa gumuhong Agana Bridge noong Agosto sa kasagsagan ng habagat.
14: Kampante na tayo sa stability ng bridge. Kahit na umugan pa ulit, tuloy-tuloy pa rin yung pag-susuport natin dun sa bridge sa ilalim.
13: Pero bago ito magbukas, ang higaan dapat na airbed ang naging alternative balsa sa Tarlac River ng mga residente, lalo na ang mga estudyanteng gustong tumawid sa kabilang bayan. Mapa-estudyante, mamamalengke o papasok sa trabaho, game na sumakay sa improvised balsa. Pero tila hindi riyan natapos ang balakid sa mga Tarlakenyo. Sa pagbubukas kasi ng Agana Bridge, mabigat na trapiko naman ngayon ang kinakaharap nila dahil sa dahang-dahang andar ng mga sasakyan. Limitado rin muna para sa mga pedestrians. 2, 3 at light vehicles na 4 wheels ang tulay. Mahigpit na pinagbabawal muna ang mga truck, maliit o malaki man na dumaan dito. Para sa Agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
7: Hiniling na ng Senate leadership na ma-certify as urgent ang anti-political dynasty bill ayon kay Senador Risa Hontiveros. Pero papasa kaya ang panukala sa Senado? Yan ang agenda report ni Hannah T.
15: Meron po kasi tayong culture of impunity. Sapagkat tayo ay nasa posisyon, it looks like the rules do not apply to us. Precisely because we have the authority, we have the power.
16: Ipasa na ang anti-political dynasty bill. Dapat daw yan gawin ng Kongreso, ayon kay former Bangko Sentral Deputy Governor Diwa Gunigundo, para palakasin ang mga institusyon at tiwala sa gobyerno.
15: Napakalaki po ng problema ng ating politika at institusyon because of the dominance of political dynasties.
16: Nakasaad sa konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasties, pero kailangan pa rin ang batas na bibigyang kahulugan at magpapatupad nito. 39 years nang walang napapasang enabling law. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hiniling na ng Senate leadership na gawing priority at ma-certify as urgent ang panukala para subukang maipasa sa kasalukuyang Kongreso. Lumabas ang panawagan sa pagdinig ng bagong Rice Committee ng Senado na tututok sa pagpapalakas ng investments at ekonomiya. Sa aspeto ng legal pillar, mahina raw ang Pilipinas.
15: Investors do not invest only in markets, Madam Chair. They invest in systems.
16: Ayon kay Gunigundo, 2.3% lang ang GDP growth sa second quarter, habang bumagsak ng 9.2% ang investments at 32.4% ang public construction. Para naman kay Senate President Win Gatchalian, corruption at mataas na presyo ng langis ang dalawa sa mga pumipigil sa mas malakas na paglaki ng ekonomiya.
17: Second to the last tayo No? Dati, so parati tayong first or second. No, pero ngayon second to the last tayo, partly because of one, self-inflicted damage, at two, yung Iran conflict na hindi naman natin makontrol. No?
16: Tinutukoy ni Gatchalian ang posisyon ng Pilipinas sa paglaki ng ekonomiya kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Umabot daw sa 2.7 trillion pesos ang actual at opportunity losses sa ekonomiya mula second quarter ng 2025 na

0: iuugnay niya sa corruption at inflation. Sa gitna ng external shocks na nararanasan ng bansa, ang korupsyon at kahinaan sa rule of law ay nakakaapekto sa tiwala ng mga negosyante, ayon kay Gunigundo. May chilling effect daw ang flood control scandal sa private investment.
1: Kung makikita ng mga negosyante at mga nangangapital na seryoso ang ating bansa sa pagpo-prosecute, pagpapakulong ng mga plunderers ng public money, I'm sure the erosion of public confidence and business confidence will be addressed.
0: Sa isang panukalang anti-political dynasty sa Senado, gusto nitong ipagbawal ang mag-asawa o magkakamag-anak hanggang second degree na sabay o magkasunod na humawak ng mga posisyong sakop ng panukala. Sa local level, sakop din ang magkakamag-anak na sabay na nakapwesto sa iisang probinsya, lungsod, municipality o legislative district. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Maaaring umabot sa Korte Suprema ang ipapasang anti-political dynasty bill kung hindi aabot ang ban sa fourth degree of consanguinity. Ayon yan kay Akbayan Partylist Representative Percy Sandania. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: Dapat sundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema na gumawa ng batas na nagbaban sa political dynasties. Payo din ng Korte Suprema na hanggang fourth degree of consanguinity or affinity dapat ang ban. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Akbayan Partylist Representative Percy Sandania na huli na ang lahat para sa Kamara. Naipasa na kasi ang bersyon nito ng panukala na hindi nila sinuportahan dahil hanggang second degree of consanguinity or affinity lang ito.
4: Sana the Senate will listen to the Supreme Court and to the clamor of the people. Kasi yung sa House of Representatives, technically done deal na siya kasi napasa na namin on third reading at hindi bumoto para dito ang Akbayan.
3: Dagdag ng mambabatas, posibleng dalhin sa SC ang issue kung ang ipapasang batas ay hanggang second degree of consanguinity or affinity lamang. May dalawang bersyon ng panukala sa Senado. May hanggang second degree at ang bersyon ni Senator Risa Ontiveros na hanggang fourth degree of consanguinity.
4: Some camps within the advocacy for a genuine political dynasty legislation are already looking at the possibility of later on, should the Senate and the House pass a political dynasty bill that goes against the spirit of the Constitution, pwedeng tumakbo sa Korte Suprema, they question yung constitutionality nito. And I think that is the strength of this decision.
3: Aminado si Sandania na posibleng mahirapan ang pagpasa ng panukala sa Senado kung saan maraming mambabatas ang magkakapatid. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
5: Lumala ang tensyon sa plenaryo ng Kamara kaugnay pa rin ng multi-billion peso budget ng Kongreso. Maliraw kasi ang pagmamadali sa botohan, lalo't di naging sapat ang pagbusisi sa pondo. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirofuentes.
6: The motion for reconsideration is out of order. So rude.
7: Noong Lunes, idiniklarang out of order ang motion ni Navoras Representative Toby Tiangco na muling buksan ang debate para sa budget ng Kongreso. Dahil absent si Tiangco at hindi nakaboto ng isinalang ang budget ng Congress. Pero katwiran niya, late and form ang lahat ng mambabatas dahil biglang nireschedule ang pagsalang ng pondo sa plenaryo kaya hindi na raw ito nabusisi at walang nagtanong. Ilang araw na matapos ideklarang out of order ang kanyang motion, tila hindi pa rin naka-move on si Tiangco. Ayon kasi sa rules ng Kamara, ang maaari lang na humiling na ma-reconsider ang isang measure ang mambabatas na nakaboto sa botohan. Pero giit ni Tiangco, wala namang nangyaring botohan.
8: I will make it clear. And gusto nyo, balikan natin yung video. Hindi po umabot sa voting. Meron lang pong nag-motion to terminate, merong nag-agree, pero hindi po umabot sa voting. At hindi nyo po pwede idahilan na dahil walang tumutol, ay hindi na umabot sa voting. Maliwanag po yan. Was there voting?
6: Yes, because the presiding officer said, is there any objection? It's a motion... To terminate the period of interpolation on the proposed budget of whichever agency was discussed.
7: Mas naging mainit pa ang diskusyon sa pagitan ng dalawang mambabatas dahil nagpumilit pa rin si Tiangco sa kanyang hinainga.
8: It is your interpretation of the rules
6: It is not my interpretation, it is the rules and as presiding officer that is what we stand for.
7: Dahil sa kanilang debate, sinuspindi ang sesyon ng higit isang oras. Nang mag-resume ang sesyon, nagdesisyon na ang Kamara na bawiin na ang out-of-order declaration kay Tsiangco noong Lunes.
9: There's a motion to strike out from the record the ruling of the motion of reconsideration as having been declared out of order. Is there any objection? Chair hears none. Motion is approved.
7: Majority. Pero bago yan, habang nakabreak ang sesyon, nakuna ng Billionaire News Channel ang pagdating ni House Speaker Bojie Diz sa plenaryo. At mismong siya na ang kumausap kay Tsiangco. Umabot din sa humigit kumulang 30 minutos ang kanilang pag-uusap.
10: Hindi kasi sabi ko hindi ako papayag na hindi inyo correct yan. Ang manner of voting namin is ace or nays, or nominal. Sabi ko balikan nila yung records. 'Di ba? Hindi naman nag ace and nays noon. Hindi naman nag nominal voting. So it didn't reach the point na umabot sa botohan. May rules kami. Huwag naman baluktutin yung rules dahil lang mas madami sila.
7: Pinag-iisipan pa ni Tsiangco kung muli nang hihilingi na buksan muli ang debate sa budget ng Congress. Pero alam daw niyang dihado siya dahil hindi raw yan susuportahan ng mayorya.
5: Sa budget ng Kongreso na abot sa 27.89 billion pesos, higit 17 billion peso dyan ang proposed budget ng House of Representatives, habang higit 7 billion peso naman ang para sa Senado. Nitong mga nakaraang taon, malaki ang nagiging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara bago yan maisapinal. Halimbawa na lang ngayong 2026, ang proposed budget ng Kamara ay aabot lamang sa higit 17 billion pesos. Subalit nang maisapinal yan ay umabot ang budget nila sa 27 billion peso. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
11: Iniintrigang hiwalay na si Atasha Mulak at ultra-billionaire heir Jacob Ang. Sa ngayon, tikom pa ang rumored couple sa impormasyon nakuha ng aming babbler. Pero sa exclusive na pahayag kay Abante Entertainment Editor June Lalin, sinabi ng ama ni Atasha na si Aga Mulak na wala siyang alam sa issue. He has been filming daw kasi. Kamakailan lang, spotted si Jacob with the Mulak family sa Japan. Dumalo rin si Atasha sa kasal ng kapatid ng babae ni Jacob. Dumalo si Kim Chu sa arraignment ng kanyang kapatid na sila Kam Chu. Nakapag-bail na kaya ang arestadong entrepreneur? Yan ang agenda report ni Bear Beth Rialba.
12: Naghain ng not guilty plea ang kapatid ni Kim Chu na sila Kambini sa kaso nitong 124 counts of qualified theft. Ayon sa legal counsel ni Lakam, nasa processing pa ang estado ng kanyang piyansa.
13: Currently, she's still in the process of processing her surety bond. We are hoping na mahabol ngayong hapon. The payment filing, we are hopefully medyo 11th hour, no? Kasi 3 o'clock yata, magsasara yung cashier. So we are actually, surety people are taking care of that.
12: Pagkaklaritika ni Attorney Dominic Solis na 5.8 million ang orihinal na halaga ng piyansa para sa kaso na naging 5.6 million at bumaba pa ng 750,000 pesos. Ayon kay Solis, katuwang nila sa proseso ng pagbabayad ang kanyang mga kaibigan. No-show physically sila Kam sa Quezon City Hall of Justice nitong Webes para sa arraignment. Pero dumalo ito via video conferencing mula sa Camp Karingal kung saan siya ay nakakulong. Matatanda ang sinailalim ito sa medical procedure nitong Miyerkules kung saan ay nakitang maayos naman ang kanyang lagay.
13: Our client is holding up quite well considering the circumstances. Pero she's hopeful na makalabas na siya soon, very very soon.
12: Nitong Webes, nagtungo si Kim Chu sa Quezon City Regional Trial Court sa Hall of Justice kasama ang popular head of TV production na si Derek Loren at ang kanyang legal counsel. Pero tumanggi ang kanyang kampo na magbigay ng pahayag sa media dahil anilay maglalabas na lamang sila ng pahayag. Sa ngayon ay very hopeful na raw sila Kam sa paglabas mula sa kulungan. Para sa Agenda, Beth Rialba, Billionaire News Channel.
2: Impeachment trial tuloy sa kabila ng boycott ng mga kaalyado ni VP Sara. at unang gold ng Team Philippines sa Asian Games

0: Matapos matalo sa botohan sa Senate Impeachment Court, dadalo pa rin daw ang defense team ni VP Sara sa kanyang trial. Pero gagawin daw ito ng may tinatawag nilang ad cautelam. Ano ba ang ibig sabihin nito? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe.
1: Mula sa araw na ito, the respondents participation or any participation that the respondent will have in this trial ay may tahasang pag-iingat o with ad cautelam.
2: Ang Latin phrase na ad cautelam ay madalas nang marinig mula sa defense team. Mula sa kanilang sagot noon sa House of Representatives noong Marso, ginamit na ang ad cautelam. Walang stand-alone meaning sa Merriam-Webster Dictionary. Pero ayon sa abogadong si Jesus Falsis, ang ibig lang sabihin nito ay isang precaution o pag-iingat. Ginagamit niya sa mga court pleadings kung nais i-reserve ang pag-question sa jurisdiction ng korte sa isang proceeding. Sa kanyang manifestation kahapon matapos magbotohan ng Senator Judges sa issue ng voting threshold, giniit ni Attorney Sisson ang karapatan ng Vice Presidente na i-challenge ang nasabing desisyon. Pinaliwanag din ng tagapagsalita ni VP Sara kung bakit naghayag ang defense team na lalahok sila ng may labis na pag-iingat matapos ang botohan ay dahil hindi maiwasang darating ang pagkakataon na kakwestiyonin ang jurisdiction ng impeachment court sa nasabing usapin.
3: Ang ibig sabihin lang that is, huwag niyong ituring na yung pagsipot namin dito sa Senate Impeachment Trial Court ay isang pag-amin or pag-recognize na meron pa rin kayong jurisdiction or power na ipagpatuloy itong trial na to. Dahil kung mag-file sila ng petition for certiorari, ang ibig sabihin nun is ang position ng kampo ni VP Sara ay nagkaroon ng grave abuse of discretion at nawala na ng poder or jurisdiction ng Senate.
2: Matapos mag-walk out ang anim na miyembro ng minority sa botohan kahapon sa impeachment court, nilinaw ni Minority Leader Alan Peter Cayetano na dadalo pa rin naman sila sa mga susunod na paglilitis. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
4: Forgotten Island making history in Hollywood. The Pinoy Team DreamWorks film ang unang pelikula na mag-premiere sa Lucas Museum of Narrative Art. Nitong September 22 lang binuksan sa publiko ang facility which was founded by Star Wars creator George Lucas. Forgotten Island is inspired by Philippine mythology and boasts an all-star Filipino cast led by Liza Soprano and her. It debuted with a 100% rating sa Rotten Tomatoes and showing na to sa Philippine cinemas. Pang video of the year, ganyan itinuring ng cinephiles ang close-up footage na ito ni Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, and Robert De Niro. Sa clip, maririnig pa si Scorsese na tinatawag ang isa pang actor na si Daniel Day-Lewis. Ginanap ito in New York na nag-award ni French President Emmanuel Macron sina Scorsese and De Niro ng French Legion d'Honneur. The four film legends later took a picture na ayon sa ilang netizens ay tila Mount Rushmore.
5: May gold medal na ang Pilipinas sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Courtesy yan ni Carlos Yulo. Narito ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya. Paolo.
6: Tapos na ang paghihintay ng Pilipinas para sa isang gold medal dito sa 2026 Asian Games. Nagatid ng ginto si Carlos Yulo sa individual floor exercise, ang unang ginto ng Pilipinas sa Asian Games na ito at ang kauna-unang medalya ng Philippine Gymnastics Team sa kasaysayan ng Asian Games. Nakapagtala si Caloy ng score ng 14.666 para malampasan ang mga silver at bronze medalist mula sa Kazakhstan at Japan. Sa kasamaang palad, hindi nakasama si Eldrew Yulo si Caloy sa podium. Matapos siyang magtapos sa kapitong pwesto na may score na 12.233. Isang napakalaking moment of pride para sa pamilyang Yulo. Dahil kumpleto na ni Caloy ang kanyang koleksyon ng mga malalaking titulo, Olympic Gold, World Championship Gold at ngayon Asian Games Gold. At para kay Eldrew, dagdag inspirasyon din ito habang patuloy niyang binubuo ang sarili niyang karera.
7: Daming pumapasok ngayon sa isip ko. I'm just really happy po. And yes, yeah, still overwhelmed po sa mga nangyayari. Daming mga challenges papunta dito and competing here. But yeah, God is good, really good. Hindi niya tayo pinabayaan po and wala pong na-accidente ngayon. And yeah, about to that sa

0: collection po natin na nabuo na po, nabuo, buong-buo na.
1: Super proud ako sa kanya dahil nakompleto niya na yung collection niya na magkaroon ng Gold Station Games, and sobra akong naka-proud. Di ko alam kung ano yung pwede ko pa masabi, basta proud lang na nakikita ko siya on top and gusto ko siyang sundan, and gusto ko kung ano man yung mga nagagawa niya, not in terms of achievement but in focus or in gymnastics also.
2: Pero hindi pa tapos ang laban para kay Caloy dahil may dalawa pa siyang individual finals bukas. Huling tatarget ng medalya si Caloy sa horizontal bar, habang rather sa parallel bars, habang makakasama naman niya si Migs Besana sa vault final. Willard.
3: Paolo, may delegates na ba ng Pilipinas na umuwi na?
2: Tama, Willard. Nakasama ni PSC Chairperson, Chairman Pato Gregorio, yung ibang atleta natin dito. Yung men's football team, yung triathlon team, have already made it back to the Philippines. At nag-post nga si Sir Pato Gregorio that they are home safe, at napaka-proud po siya sa nagawa nila dito sa Nagoya, Japan. Willard.
3: Meantime, pakiabot ang congratulations kay Carlos mula sa Billionaire News Channel. At maraming salamat sa good news, Paolo Del Rosario. Nagulat ng live mula sa Nagoya, Japan. DICT, binawi ang pag-ban sa Discord. At disgraced film mogul Harvey Weinstein, sinentensyahan na. Susunod yan sa Agenda.

0: Isinusulong ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo ang pagtataas ng buwis sa luxury vehicles at iba pang non-essential goods. Pasensya na po kayo. Meron lang pong dumaan dito na hindi ko inaakalang dadaan. Ayon kay Kimbo, makakalikha ito ng karagdagang 3.91 billion pesos.
1: Ang mahalagang programa ng gobyerno. Sa ilalim ng panukala, papatawa ng 50% ad valorem tax sa mga sasakyang nagkakahalaga ng 4 to 8 million pesos. 75% naman ang buwis sa mga higit 8 million pesos ang halaga. Saklaw naman ng 25% tax ang iba pang sasakyan tulad ng yate, jet ski o aircraft para sa personal or private use. Mahigit kalahati raw ng electricity bill ang napupunta sa generation charge. Dahil dito, nangamba ang ERC sa panibagong taas-singil sa kuryente. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Sa pagsirit ng presyo ng krudo, posibleng sumunod naman ang pag-akyat ng singil sa kuryente. Sumisipa rin kasi ang generation charges o ang ginagasto sa electricity production. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chair Francis Atornino Juan, sa monthly electricity bill ng mga consumer, mahigit kalahati ng binabayad dito sa generation charge na pupunta. Pero aminado si Juan, hirap na rin ang ahensya na kontrolin ang galawan sa presyo.
3: We've actually exhausted all the yung pwede naming ma-consider to relieve our consumers. Kung the GOOC was already leading us to take a look at the no disconnection policy, because a lot of the electric cooperatives naman are already having some financial difficulties.
2: Una nang pinalawig ng ERC ang no disconnection policy nito mula July hanggang October 2026. Ipinatupad ang pulisiya sa gitna ng National Energy Emergency habang pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo. Dahil yan sa nagpapatuloy na gyera sa gitnang silangan. Ayon kay Juan, tila nalulugi na raw ang distribution utilities sa delayed payments ng customers nila. Kaya naman pag-aaralan na raw ng ERC ang no disconnection policy matapos itong mag-expire sa October. Kung ipagpapatuloy pa rin nila ito, posibleng residential customers na lang ang makikinabang sa direktiba.
3: Yung mga bigger customers, the industrial, the commercial customers, they'd be paying their bills on time.
2: Ang long-term solution sa sitwasyon para kay Juan, ang pagpasok ng bagong investments sa generation sector. Pero para sa clean energy firm First Gen Corporation, dapat ding iresolba ang mga pagkukulang sa transmission sector.
4: How do we enhance, the feasibility not only of existing geothermal capacity, but also of new capacities that can be built, so that we can expand the role of geothermal in the grid. Not only for geothermal, but also for other renewable energy sources.
2: Pagdating naman sa Green Energy Auction Program ng gobyerno, hinimok ng kumpanya ang Energy Department na baguhin ang guidelines ng programa. Dapat daw itong magtakda ng realistic timeline at mas malinaw na batayan sa presyo para gawing mas commercially feasible ang mga proyekto. At nang sa ganun, mahihikayat ang mga investor na pumasok at makilahok sa clean energy programs ng bansa. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: Dumalaw si PBBM sa burol ng yumaong gobernador ng Quirino na si Dakila Dax Cua, na maalam ang pangulo kay Cua bilang isang pangulo at isang kaibigan. 25 years ang inilaan ng gobernador sa serbisyo, kaya hindi raw malilimutan ang kanyang legasiya, lalo na ng mga taga Quirino. Namaya pa si Cua sa edad na 48.
0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison?
6: Kurina, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo kanina alas 7 ng umaga at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Queenie. Ang unang bagyo ngayong September at pang-17 naman for 2026. Huling namataan ng Tropical Storm Queenie sa layong 1,225 kilometers silangan ng Northern Luzon, taglayang hangin na 55 or 75 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos northwest sa bilis na 25 kilometers per hour.

0: sa Luzon, nalubog sa baha nitong Agosto, wala naman pong dapat ipangamba sa matinding pag-ulan. Bukas, September 25, araw ng Biyernes, sa paglapit ng Bagyong Queenie dito sa Luzon, mukhang mas magiging aaraw pa or mas iinit pa ang panahon mula umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi, maraming lugar pa rin po ang magkakaroon ng cloudy skies at thunderstorms, lalo na sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, halos buong Central Luzon and Calabarzon at Mindoro Provinces. Kaya huwag pa rin kalimutan na magbaon ng payong. Sa iba pang bahagi ng Pilipinas, mas ramdam ang tinatawag na trough o buntot ng Bagyong Queenie. Umaga pa lamang, posible na po ang light to moderate na ulan sa may Palawan, Southern Negros, Siquijor and Southern Cebu, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Lanao del Sur. Habang pagkapananghalian, posible na rin ang saglit na ulan at pagkilda at pagkulog sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ka-weather, mag-ingat na rin po sa banta ng flash floods. At sa mga ka-weather naman natin sa Kamaynilaan, halos katulad na weather pa rin po ngayong Huwebes ang mararamdaman sa Biyernes. Maaraw sa umaga, up to 39 degrees Celsius na heat index sa tanghali at may afternoon or evening thunderstorms muli na wala namang kinalaman sa Bagyong Queenie. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Pabalik na sa Philippines si First Lady Lisa Araneta Marcos mula sa New York. Among her activities sa Big Apple, ang pag-attend sa luncheon with other first spouses. The event was organized by U.S. First Lady Melania Trump. Ilan pa sa maging nakasama ni Marcos ay sina former U.S. Ambassador Sun Kim at Apple Executive Chairman Tim Cook. Binigyan pa siya ng exclusive look sa unang foldable iPhone ng Apple. FL Lisa says, mahaba man ang biyahe, gumagaan ito as long as she meets Filipinos along the way. Naging tatlo na ang Taylor Lautners. Actor Taylor Lautner and his wife Taylor have welcomed a baby girl. Ang pangalan, Lennon Taylor Lautner. The proud parents began dating in 2018 and got engaged in 2021. Kinasal sila the following year. Arangkada na sa sunod-sunod na buwan ang ika-apat na Travel Sale Expo sa SM Mega Mall. Bukod sa special offers, tampok din sa event ang exciting interactive activities at raffle. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
2: Vacation mode? Activated! This October, may bagong reason ang travel enthusiast para magplano ng kanilang next escape. Babalik kasi ang Travel Sale Expo para sa 4th edition nito sa October 2 to 4 sa SM Mega Mall, bringing together destinations, travel experiences, entertainment, at deals under one roof. For international partners, pagkakataon ng ganitong events para mas mailapit sa mga Pilipino ang kanilang tourism, culture, at local experiences.
3: One of our key roles, both Philippines, Malaysia, and other Asian countries, see how we can facilitate and support businesses, especially in the travel and trade industry. And I think having activities like this, having activities that promote tourism through culture, arts, food, and many other activities, actually tends to brand each country and each organization as one of the players in industry.
2: Bukod sa travel finds, may cosplay, cultural performances, raffles, at interactive activities na pwedeng enjoyin ng visitors. At para mas maging sulit ang pagpaplano, may special offers din na pwedeng abangan sa event.
4: Actually, they can avail as much as 75% discount during this expo for travel packages and the other travel essentials. And if they are lucky enough, they can even get free.
5: From dreaming about your next escape to actually planning it, minsan isang good travel find lang ang kailangan. Para sa agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
6: At dumating na tayo sa kaduluduluhan. Wala pa.
7: Ah, wala pa ba?
6: Wala pa. Maya-maya pa. Mga 2 minutes.
7: At saka
0: nagbandang Sora.
6: Hindi, ang sasabihin ko kasi sana, mabagal, hindi masyadong mabagal. Umaandar naman po kung makikita po natin doon. Makikita natin ang mga kulay ng mga kotse na uaabot naman siguro sila sa kanilang

0: Kaduluduluhan.
1: Sa kaduluduluhan ng mundo.
0: Diba? Oh. Why not?
1: Oo nga, why not?
0: Ngayon ko lang siya nakitang ganyan, hindi niya natapos yung spills.
1: Alam mo, yung huli, ang huling beses na yan ay nangyari ay kami ni Willard sa memo.
2: Sa memo sa umaga.
1: Ano oo, tsaka dalawa kaming hindi makasalita.
3: Totoo.
1: Oo. Yung nagpapasahan kami.
2: Nang tawa.
1: Pag nakapagpigil ako, siya yung magtutuloy. Pag nakapagpigil siya, ako naman ang magtutuloy. Ayun. Kasalanan ng FD natin yan. Kasi,
0: totoo.
1: Nakikita ko siya tumatawa eh. So, pasensya na po kayo. Tao lang po, tao lang po. Opo. Ayan. O, paano ngayon? Tao lang din daw ang mga senador at nagkakamali din.
4: Correct.
1: Kaya, ayon sa minorya, nagkamali kayo kaya ang Korte Suprema ang magde-desisyon. Mm-hmm. Di ba? Kung ano ba talaga yung threshold na yan. Tingnan natin. Sana naman hindi
0: so, nag-file na sila sa Korte Suprema. Yung breaking news natin kanina. So, questioning yung ginawa ng Senate kahapon, ng Senator Judges, to, sabi kasi nila, ayaw nila minsan gamitin, lowering the threshold to quest to, parang balik ta rin yung naunang decision na 16 to convict. So, kasi ang mangyayari ngayon, yung mga factual ano and legally present ang makakapagboto. So yun, may mga exclusion, yung mga wala sa scope ng Senado, coercive power of the Senate, yung may medical incapacity, etc. So yan, kina-questionin. Ang tanong, sasagutin kaya? Dalawa nga, tama. Is it a justiciable issue, number one? And will they respond?
4: Sa pagkakasayan hapang wala pa yung TRO or kung mabibigay o hindi,
0: tuloy pa rin. Basta't walang TRO, normally ganyan yun, tutuloy nila. So tama, justiciable. Panahon na ba para dapat tanungin, sino kaya pwedeng tanungin?
1: Senate President, Senate...
0: Si Chief Justice Quesmundo, tanungin na natin, sir.
1: Ah, opinion!
4: Amici de Cuore, yun tanungin natin.
0: Oo, yung apat ulit.
2: Ang amigos.
0: Amigos, yun. Correct. Siya pinaka. Alright, 92 days to go before Christmas! Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
4: At ako naman po si Ferdy Salvador.
1: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.

0: Magandang gabi. Ako si Janina Vela.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Former Executive Secretary Rodriguez kwenestiyon sa Supreme Court ang conviction threshold.
0: Lulutang kaya, Senator Bato de la Rosa may bilang pa rin sa impeachment ni VP Sara, pero kailangan sumipot sa araw ng botohan.
1: Condo manager sa Makati, tinambangan ng riding in tandem. PNP nakikipag-ugnayan na sa ride-hailing service para matukoy ang mga salary.
0: Federal judge ipinababawi ang White House access ng CNN, MS Now at iba pa. U.S. President Donald Trump kinontra.
1: Throwback Thursday, Mayor Isko binalikan ang kanyang baguettes at may asim pa days. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang at maisa sa batas na ang panukalang gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Narito ang aking politiko update. Isinumiti na ng Senado sa Malacanang ang panukalang batas na nagtatakda ng 5 taon na termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sabi ni Senate President Win Cachalian, ang version ng Senado ay inadapt na ng Kamara kaya agad na na-forward sa Malacanang. Umaasa si SP Win na malalagdaan ng Pangulo sa loob ng linggong ito ang panukalang batas dahil filing of candidacy na sa susunod na linggo para sa November 2 BSKE.
2: Wala naman akong nababalitaan na ibibito nila ng Malacanang. So, masasayan yan anytime, maybe this week.
1: Kapag naisa batas, ma-extend ng 2 taon ang mga kasalukuyang barangay at SK officials at itinakda ang halalan sa 2 Lunes ng November sa 2028 at kada 5 taon pagkaraan nito.
3: Sa oras na maisa batas, ang panukalang gawing 5 years ang termino ng mga barangay at SK officials, magmimistula itong magnet na mag-a-attract, lalo na doon sa mga kumukontra para questionin sa Korte Suprema ang constitutionality nito.
0: Base sa rules ng House of Representatives, pinagbabawalan ang mga kongresista na mag-video habang nasa plenaryo. Bunga yan ng mga ginagawa noon ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga. Pero giit ni Representative Toby Tiangco, congressman lang ang pwede ang bawal pero pwede ang staff. Naglabas siya ng hinaing kaugnay sa naranasan ng kanyang staff. Yan ang political update ni Isaiah Mirafuentes.
4: Sa kalagitnaan ng budget hearing sa Kamara, biglang naglabas ng hinaing si Representative Toby Tiangco, kaugnay naman sa umano'y pagbabawal sa mga staff ng mga mambabatas na kumuha ng photos and videos sa loob ng House plenary.
5: Ano to?
6: They were in the gallery, Your
5: yes,
6: Honor.
5: Kahapon, ayaw na papasukin. So wala na tayong freedom of speech dito? Ganun po ba yun? So paano nangyari yun?
4: Base sa rules ng House of Representatives, pinagbabawalan ang mga kongresista na mag-video habang nasa plenaryo. Bunga yan ang mga ginawa noon ni expelled Cavite Congressman Kiko Barzaga. Pero giit ni Tiangco, congressman lang ang bawal pero pwede ang staff.
5: And why will you prevent someone from taking videos and photos? Ano bang masama dun? May tinatago ba tayo dito?
6: Your Honor, wala naman po. No?
5: Okay. So...
4: Sa pag-iikot ng BNC sa paligid ng plenaryo, nakita namin ang sign na binabawalan ang pagkuha ng video at larawan sa plenaryo. Maging kaming mga miyembro ng media ay pinagsabihan na huwag mag-phone video, lalo na kung nakasuspend ang sesyon. Bilang

0: Paunang solusyon, sinabi ni Deputy Speaker Janet Garin na kanilang idudulog ang hinaing ni Tsiangco sa Committee on Rules ng Kamara para sila ang bumuo ng tugon.
1: No, Madam Speaker, I cannot accept that. I want you to make a ruling now. You can consult, we can suspend, you can consult with the Majority Leader, with the Speaker, but I will not accept that. You have to make a ruling now.
0: Sa huli, inanunsyo ni Representative Garin na pinapayagan sa loob ng plenaryo ang lahat ng staff ng mga mambabatas na may suot na ID. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
2: Dumulog sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez upang questionin ang pinakahuling ruling ng Senate Impeachment Court hinggil sa conviction threshold. Hiniling ni Rodriguez ang kataas-taasang hukuman na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Injunction habang dinidinig ang kaso. Tinutuligsa niya ang interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa constitutional provision na two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado kapag magko-convict ng isang impeached official. Sa petisyon ni Rodriguez, ang Supreme Court lang umano ang makakapag-resolba ng issue dahil ang SC ang pinakamataas na korte ng bansa. Miyerkules nang baliktarin ang unang ruling na nakapako sa 16 votes ang conviction threshold. Nauna nang sinabi ni retired Chief Justice Renato Puno na bahagi ng amici curiae na ipinatawag sa trial court ang Senado bilang impeachment court at hindi Korte Suprema ang may sole power to interpret pagdating sa impeachment.
3: Kumakalat ang matinding wildfire sa Borneo Island ng Indonesia na nagdudulot ng makapal na usok at problema sa paghinga ng mga residente. Mas malala rin ang epekto sa kalikasan matapos mapansin ng mga residente na tumatahimik na ang mga ibon na karaniwang umaaliw sa kanilang mga barangay. Dahil dito, mahigit 140 kababaihan ang voluntaryong nagbabantay sa mga hotspot at tumutulong sa pagpatay sa mga apoy sa kanilang mga komunidad. Kasama sa grupo ang mga magsasaka at ina na nagpapatrola gamit ang mga motorsiklo habang pinapatay ang mga apoy at nagpapaalala laban sa pagsusunog para sa paglilinis ng lupa. Mula Enero hanggang Hulyo, nasa 202,000 na hektarya na ang nasunog sa Indonesia, kabilang ang mahigit 38,000 na hektarya sa West Kalimantan. Pinaigting naman ng Indonesian government ang pagtugon, kabilang ang water bombing at cloud seeding habang inaasahang maaaring magpatuloy ang mga sunog hanggang early November.
2: Giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang diwa ng naging butuhan ng Senator Judges na walang iniitsepuerang senador sa butuhan basta't nasa impeachment court ito physically. Kahit hindi siya makadalo ng impeachment trial, pinagpapalagayan niya ng impeachment court na napanood ang lahat ng mga trial days bukod sa nabasa ang transcript ng proceedings. Giniit ni Gatchalian, may bilang pa rin si Senator Bato de la Rosa basta magawa niyang sumipot sa impeachment court sa araw ng botohan. Yan ang aking politiko update. Nilinaw ni Senate President Win Gatchalian na maaari pa ring bumoto sa final voting day sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Bato de la Rosa. Ito ay kung sumipot siya sa impeachment court sa araw mismo ng botohan.
4: Ang basic doon, kung present ka, pwede kang bumoto. So that is the basic. At yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad.
2: Ito anya ang diwa na naging botohan ng Senator Judges kahapon na walang iniitsapwerang senador sa botohan basta't nasa impeachment court ito physically. Kahit hindi anya siya nakakadalo ng impeachment trial, pinagpapalagayan niya ng impeachment court na napanood niya sa YouTube ang lahat ng mga trial days bukod sa nabasa ang transcript ng proceedings.
4: We are assuming, I am assuming na when the time comes na nandito sila, there will be a possibility na binasa nila yung transcript, nanood sila ng YouTube, napanood nila yung trial itself. Of course, yung bar na nandito ka, nakita mo yung demeanor ng testigo, nakapagtanong ka, mas mataas yung bar na yon at mas maganda yon. Pero alam naman natin yung situation ng iba nating kasamahan.
2: Dahil sa makabagong teknolohiya ngayon, ay maaari nang balikan ng mga senador na absent sa paglilitis ang mga nangyari na may kaakibat pang transcript. Ganon din si Senator Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave, na kapag sumiputan niya sa botohan para sa verdict, ay papayagan din siya. Sa kalagayan naman ni Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada, nakadepende niya sa Sandigan Bayan kung pahintulutan silang makadalo. Pero kung papayagan sila o aaprobahan ang kanilang petition to bail, ay maaari din silang dumalo at bumoto. Sa gitna ng mga pangamba matapos ang pamamaril sa Banga National High School, nakatutok ngayon ang South Cotabato sa seguridad ng mga mag-aaral at sa mas malawak na peace and order sa buong probinsya. Patuloy din ang investigasyon sa shooting kasama ang umano'y online activities ng suspect at kung paano nakuha at nakapasok sa eskwelahan ng baril. Sa ating Politico on the Spot, live via Zoom, si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. Mayad na gabi, Gob!
5: Magandang gabi man at siyempre sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Sa muli, isang napakandang gabi sa ating lahat.
2: Gobunahin ko na kasi kanina, doon sa budget hearing ng Senado, ay nabanggit ni NBI Director, Attorney Melvin Matibag, na kahapon ay may isang individual na silang nahuli na related doon sa nangyaring shooting dyan sa Banga National High School. Na ipagbigay alam na po ba ito sa inyo o kung may karagdagang detalye po ba kayo kaugnay doon sa nahuling individual na ito?
5: Hindi, marami man talagang nahuli after noon. No? After ng shooting incident, sobra tayong daming nahuli dahil nga sa marami pa nagpost sa Facebook at mga video clips na lumabas.
2: Mm-hmm.
5: At ito nga yung iba na filean na rin natin ang kaso dahil sa tamang edad naman, may mga nakulong, meron naman mga magulang na mga talagang pinasagot natin yung kanila mga magulang. Kaya lang meron isa na talagang matagal na pala siya dito sa dark web na ito, na kung saan ay member na siya noong 2020 pa, that was 6 years ago. At merong communication na sinasabi sa mga ilang school shooting incidents sa bansa at nakuha nga yung mga messages nito sa messenger.
2: Mm-hmm.
5: Kaya ang ginawa ngayon, dahil minor de edad pa naman, ay pinadala na natin sa NBI kanina yung flight ng hapon mula South Cotabato papunta sa Maynila, no? Doon sa NBI center talaga, sa central office. Eh, para sa dagdag na investigasyon at makunan ng mga detalye pa na dapat na makuha para kailanganin sa kung ano man ang investigasyon na gagawin sa iba't ibang mga shooting incident sa iba't ibang eskwelahan sa bansa.
2: So nabanggit nyo, Gov, na itong dinala ngayon dito sa Maynila at ito turn over sa NBI ay men of the edad at involved doon sa dark web?
5: Yeah, minor de edad kaya kasama yung magulang na pinadala natin sa Manila through DSWD para maimbestigahan at malaman talaga kung gaano kalalim yung organisasyon na ito at ano ba talaga yung purpose nito. So sana nga makakuha tayo ng eksaktong impormasyon para magamit natin na matigil na yung mga pagbabanta na ganito.
2: Mm-mm.
5: Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung mga panguhuli natin at nakapagbigay na nga ng alarma sa mga gumagawa ng hindi maganda sa social media. At sa ngayon, medyo humuupa na at kahit pa paano, medyo nasa-stabilize na natin yung sitwasyon sa lalawigan ng South Cotabato.
2: Uh-oh.
5: Isa lang naman talaga yung palagi kong sinasabi sa kanila.
2: Mm-mm.
5: Sinasabi ko sa kanila na hindi lamang kayo mananagot dito, titiyakin ko talaga na pati magulang ninyo ay mananagot at kung kinakailangan ay magsasakripisyo para matiyak lamang namin na mabigyan ng hustisya ang komunidad na kung saan na disturbo talaga dahil sa takot sa seguridad na kanila mga anak.
2: Gob, ngayon nyo lang po ito binabanggit, ano, itong mga pagkahuli ng men of the edad na involved sa dark web, na siyang posibleng may kinalaman doon sa parang magiging groomer ng mga suspect. Pero binanggit nyo kanina na marami ng mga nahuli pa bago itong isang individual na dinala dito sa Metro Manila.

0: pwede nyo ba kaming bigyan ng impormasyon kung anong involvement ng mga iba pang nahuli dyan sa probinsya?
1: Yung pinadala kasi natin ay right after na nagkakaroon ng shooting incident ay sinuko agad ito ng magulang dahil nga sa kaibigan ito nung involved sa shooting or yung shooter mismo, ano?
0: Mm-hmm.
1: Pero maliban dyan, marami kasi mga bata na nagsasabi na membro kami dyan, lulusubin namin yung ganitong paaralan, ito yung mga baril na gagamitin namin, mag-ingat kayo dyan. Lahat na nag-post sa Facebook, even using fake accounts, ay talaga nagawa natin ng paraan na napahuli talaga natin dito sa lalawigan ng South Cotabato. At talagang pinanagot natin, pati yung kanilang mga magulang. Ito ay tanda na talagang seryoso tayo na hahabulin talaga sino man ang nagbabanta sa seguridad dito sa aming lalawigan.
0: Correct.
1: Talagang pero, ginagawa namin ang paraan ito. At ngayon talaga nakakaramdam na kahit paano ng seguridad yung aming mga kababayan dito despite of last week lang nangyari yung insidente.
0: Pero Gov, yung binanggit nyo kanina na mga hindi minor de edad na nahuli at nakasuhan, ito ba ay lumalabas sa investigasyon na sila ay may connection doon sa nangyari dyan sa Banga or mga nag-post lang online ng mga pananakot?
1: Yung iba, hindi pa natin napatunayan na involved sila doon sa TCC. Pero tiniyak natin na dahil pananakot yung ginawa nila, hindi natin alam kung ano yung purpose. Yung iba naman, ang purpose siguro, baka nagpapasikat lang. Hindi natin alam. Pero talagang inaksyuna natin at sinabihan sila na zero tolerance tayo pagdating dito. Dahil nakapagbigay ito ng takot sa ating mga constituents dito sa lalawigan.
0: Pero yung isang individual na pinadala dito sa Metro Manila at most likely hawak na ngayon ng NBI dahil sabi nyo kaninang hapon lang umalis dyan sa South Cotabato, ito ba yung binabanggit ng NBI na may yung related, yung mga activities niya sa web ay related dun sa nangyaring pamamaril dyan sa Banga National High School?
1: Opo. Yan na yun po. At sana makakuha tayo ng tamang impormasyon at enough na impormasyon para matiyak natin na mariresolba yung mga problema hindi lamang dito sa aming lalawigan, kundi hindi nga lang para sa ating bansa kasi worldwide na yung organisasyon na talagang rampant na masyado yung mga shooting incidents sa mga eskwelahan. Kasi nung 2 days after nung nangyari doon sa amin, nangyari rin sa Turkey. Sa tingin ko makakuha tayo ng tamang impormasyon dito.
0: Itong individual na itinurn over, itong minor de edad na itinurn over sa NBI, dyan sa South Cotabato, without mentioning the names and the family name, aling lugar? Sa Banga din siya nahuli or sa mga kalapit na
1: sa Banga
0: lugar?
1: Naman, sa Banga.
0: Sa Banga din?
1: Apo.
0: Mm-hmm. Anong background nito without mentioning ng kanyang identity?
1: Mag-aaral rin. At siyempre, kabarkada rin ng shooter . Kasi kasama nila marahil sa organisasyon meron sila.
0: Oo. Based doon sa mga impormasyon una niyang binigay, talagang meron bang paghihikayat na ginagawa sa kanila or siya ang naghihikayat sa kanyang mga kasamahan na gumawa ng karahasan sa eskwelahan?
1: Hindi pa natin alam, pero kasi nakuha na yung communications or nakuha na yung mga yung dialogue meron sila sa messenger na ginamit niya. At ito nga ay pinag-aaralan na. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta sa investigasyon ng NBI.
0: Kumusta po ngayon ang mga estudyante dyan sa Banga at sa mga karating lalawigan? Alam ko, hindi lang sa Banga nagkaroon ng takot, kundi sa mga kalapit na bayan din ng mga eskwelahan matapos yung insidente last week. Kumusta ang sitwasyon ngayon?
1: Hindi mo talaga maiiwasan na may mga pangamba pa rin. Pero talagang bilang gobernador tiniya ko na kahit sino man ang mag-post ng kaunting pananakot lamang sa social media at sa social media ay talagang hinahabol natin ito. Talagang kinukuha natin, ginagawa ng paraan na talagang mahuli. At dahil dyan, sobrang dami na tayong nahuli dito sa lalawigan ng South Cotabato.

0: nahuli at yung iba takot na mag-post ng pananakot. Mm-hmm. At nagkakaroon nga ng nawala nga yung pangamba kahit papano. Yung iba bumalik na sa paralan. Yung iba gumaganda na rin yung takbo ng sitwasyon sa iba't iba mga paaralan.
1: Mm-hmm.
0: So sana nga magtuloy-tuloy at may iwasan na yung ganitong pangyayari. At nagbibigay rin tayo ng warning sa mga magulang na dapat gabayan nila na maayos yung kanilang mga anak.
1: Uh-oh.
0: Dahil ang palagi kong sinasabi na security is everybody's concern naman eh. Correct. And responsibility. Mm-hmm. Na dapat tayo nagkakaisa. Hindi po ito kaya ng gobyerno lamang. Nagsisimula ito sa ating mga bahay, sa pamilya at magulang, kung paano ninyo dinidisiplinahan yung mga anak. Sabi ko nga, titingnan ninyo yung mga smartphones ng mga anak ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Reviewin nyo yung mga messaging app nila para kahit paano man lang, mamomonitor ninyo kung ano yung ginagawa na inyong mga anak. Dahil napaka-importante talaga na mamomonitor ninyo sila at magkakaroon ng communication between parents and children.
1: Tama.
0: Na napaka-importante talaga sa pagdidisiplina.
1: Mm-hmm.
0: So ito sana ay maging silbing paalala,
1: mm-hmm.
0: warning na ang magulang ay talagang responsibilidad na gabayan yung kanilang mga anak.
1: Mm-hmm. Gop, may mga isinusulong ngayon sa Kamara, sa Senado na ibaba ang edad ng mga maaring gumamit ng social media. Ano po ang stand niyo po dito matapos makaranas ang inyong probinsya ng karahasan sa eskwelahan?
0: Eh, una talaga, nangyari naman yan sa Spain, nangyari naman yan sa iba't ibang lugar, hindi naman naging successful. Ang pinaka-importante talaga ay gabayan yung na mga magulang kanilang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang naman talaga magiging susi dyan.
1: Mm-hmm.
0: Marami naman mga bansa ang ginawa yan na 16 years old, pero talagang nakakalusot pa rin eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya't nga, hindi talaga natin maiwasan na magagamit pa rin. Pero pinaka-importante dyan, ang paggagabay na magulang talaga sa kanilang mga anak.
1: Mm-hmm. Sa mas malawak na peace and order, kumusta po ang security situation ngayon sa buong probinsya ng South Cotabato?
0: Napakaganda dito sa aming lalawigan. Maliban dun sa shooting incident kasi nag-top tayo sa crime prevention
1: mm-hmm.
0: no, ang lalawigan ng South Cotabato sa buong bansa at talagang nagkakaroon na ng insurgency free sa lalawigan. Meron niyang mga dumadaan-daan,
1: mm-hmm.
0: pero kahapon lang may sumuko na isang mataas rin na rangko sa New People's Army na dumadaan-daan doon sa aming lalawigan,
1: mm-hmm.
0: Gusto na bumalik loob. Sa tingin ko, isang indikasyon na talagang gumaganda na ang peace and order, hindi lamang sa aming probinsya, kundi sa buong Region 12.
1: Mm-hmm. Ayon sa ilang mga mambabatas po natin, itong magkakasunod na mga shooting incident sa mga eskwelahan ay funded na mga gustong sirain ang pamahalaan para ipakitang mahina ang pamahalaan sa pagpapanatili ng katiwasayan, lalo na sa mga safe areas sana na itong mga eskwelahan. Sa tingin nyo, ano pong stand nyo po dito? Ang sinasabi kasi may mga nagfa-fund dito sa mga nasa dark web para gumawa ng ganitong karahasan.
0: Hindi ito national issue lang eh.
1: Mm-hmm.
0: International issue ito. Maraming nangyayari ngayon in other countries, sa Turkey, sa ibang mga bansa na talagang binablockout na nila yung news. Pero maraming insidente sa mga eskwelahan na dahil nga ang organisasyon na ito na pinasukan ng mga bata is an international organization na I think funded by satanic or demonic organization,
1: mm-hmm.
0: na talagang mayroong pera na kaya mag-fund ng mga developer na nade-develop ng app. At talagang ito yung nabibrainwash sa mga bata worldwide, hindi lamang sa ating bansa, kundi halos sa buong mundo na.
1: So talagang kailangang tutukan ito, hindi lang ng gobyerno, kundi pati ng mga magulang, tulad ng sinasabi niyo.
0: Magsisimula talaga sa bahay. Siyempre, okay. Magsisimula sa bahay, sa magulang, kung paano nila gabayan yung kanilang mga anak.
1: Madamo, again nga salamat sa South Cotabato, Governor Rinaldo Tamayo Jr. Mayan na gabi sa iyo, sir.
0: Maayong Maraming salamat, Madam Umay, salamat at may gabi sa pag

0: Throwback Thursday, pero may konting self-roast. Actor at Manila City Mayor Isko Moreno, binalikan ang isang throwback photo mula sa kanyang Baguettes days. Ani Isko, may asin pa raw siya noon, pero ang tanong, may asin pa rin kaya hanggang ngayon? With a laughing emoji, naki-join na rin si Mayor Isko sa sarili niyang throwback moment. From Baguettes look to Mayor look, talagang may character development.
1: Hindi throwback, kundi giving back naman ang ginawa ni dating broadcast journalist at Laguna Governor Sol Aragones. Nag-tour sa ilang barangay sa probinsya si Sol para maghatid ng libreng tilapia at gulay sa mga taga Laguna, sa Santa Maria at Barangay Mayapa. Dinungog ng mga tao ang pamamahagi. Pero hindi lang dahil sa libre ang mga tinanggap, may two-way benefit din daw ang ginawang pamamahagi ni Gov Sol.
2: Ang pinakamaganda po dito, ito po ay binili natin sa mismong mangingisda na taga Laguna. Binili rin po natin ang mga gulay sa mga magsasaka ng Laguna. Ibig sabihin, napasaya na namin kayo sa tilapia at gulay, nagkaroon pa ng kita ang mismong ating mga magsasaka at mangingisda.
1: Jose Cosion, naniniwalang walang nilabag sa konstitusyon ang threshold decision. 42 anyos na babae sugatan sa pamamaril sa Makati City. Sa pagbabalik yan ng Politico Nightly.

0: isang malaking kalokohan kung ituring ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, ang paliwanag na makakaboto pa rin naman ang mga senador basta't nandun sila sa decision phase ng trial. Red flag din na maituturing anya ang sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na ang pagpapababa ng conviction threshold ay para lamang sa impeachment ni VP Sara. Narito ang politiko update ni Chet Gachalian.
1: Natatawa pa ang spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo habang nagkukomento sa paliwanag ng ilang senador at maging ng isang constitutional framer na mananatili pa rin naman ang two-thirds threshold na kailangan sa conviction sa impeachment trial. Ito'y kahit pa mababawasan na ang bilang ng senator judges na makakaboto base sa kung sino lang ang makakadalo.
2: Eh, naglolokohan tayo pagka ganun natin prinisinta sa tao yung issue. Ang pinalitan nila yung katagang of all members kasi pinapalabas nila ngayon na ang dapat makaboto lamang ay yung mga pwede lang makilahok. So talagang yung majority, hindi katarungan ng habol nila dito. Para sa akin, huwag nilang gawing tao.
1: Expected na rin daw ng kampo ni VP Sara ang long dissenting vote ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero sa mosyong ibahin ang kalkulasyon ng two-thirds ng senator judges. Pero binatikos ni Panelo ang dineklarang treatment ni Escudero sa ruling na pro hac vice o para sa okasyong ito lamang.
2: Hindi ito binding sa mga susunod man na impeachment. In other words, para kay VP Sara lang itong ruling na ito, which para sa amin, this is an admission na hindi tama ang posisyon na pinili ng Senado.
1: Iniugnay rin ng kampo ni VP Sara ang umano'y surprise yes vote ni Senator Mark Villar sa isinampang graft at administrative complaints na ombudsman sa kanya at sa iba pang miyembro ng kanyang pamilya dahil sa mga hinaing ng mga consumer sa serbisyo ng Prime Water.
2: Para sa akin, hindi coincidental na nung Biyernes lamang ay nag-anunsyo yung ombudsman nakakasuhan ng buong pamilya Villar. Hindi ko naman siya personal nang nakausap. Bakas naman sa, kunyari, sa kay Senator Camille Villar, yung lungkot na naramdaman niya kahapon dahil sa sitwasyon. Nakausap namin siya very briefly pagkatapos ng hearing at sabi niya hirap na hirap yung pamilya nila.
1: Sabi ni Panelo, plano ng mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ng impeachment defense team nito na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Ang vice mismo, wala rin daw balak sumuko.
2: Nung kinamusta ko siya, sabi niya sa akin, laban tayo, attorney. So hindi siya natitinag. Alam niyang nasa likod niya ang taong bayan. Kaya patuloy niyang lalabanan itong mga panggigipit sa kanya at sa mga kaalyado niya.
1: Matapos sabihin ng kapo ni VP Sara na tila nawalan na ng legal at moral authority ang Senate Impeachment Court para ituloy pa ang kaso, dadalo pa kaya ang defense team sa impeachment proceedings? Sabi ni Panelo, dedepende raw yan sa pag-uusapang legal at political strategy ni VP Sara at ng kanyang depensa.
3: Para sa Politico Nightly, Chet Gachalian, Bilyonaryo News Channel.
4: Kahit pa nagbago ang conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara, hindi kaagad-agad magsisimula ang botohan para sabihing acquitted o convicted ang bise. Yan ang paglilinaw ni Senate President Win Gachalian. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
5: Kumalas man si Senator Mark Villar sa Senate Minority pagdating sa botohan kaugnay ng voting threshold. Hindi raw indikasyong tatalo na siya sa Senate Majority. Wala rin daw pagkumbinsi kay Villar na pumabor para baguhin ang threshold ayon kay Senate President Win Gachalian.
6: Wala naman siyang binoto na majority or SP, wala naman.
7: So wala pang abiso na mag-join na
6: siya. Wala naman.
5: Naiwan si Villar sa plenaryo nang mang-boycott ang minorya nang alisin na ng Senate Impeachment Court ang fixed 16 votes na threshold para hatulang guilty si VP Sara. Nagpahiwatig si Senator Amy Marcos na ugat daw ang pang-iipit sa minorya kaya ganoon ang boto ni Villar. Pero kung paano pumabor ang mga kapwa niya, Senator Judge? Sabi ni Gachalian, malaking bagay daw ang pagbigay ng abiso ng Amici Curiae, ang retired Supreme Court Justices, pagdating sa voting threshold.
6: Itong nangyari ay pinag-aralan talaga mabuti, no? At napakinggan mabuti lalo na sa mga legal luminaries. Malaking bagay talaga yung Amici Curiae. I have to say that, no? Dahil mga Supreme Court Justices, mga former Chief Justices to, kaya mabigat yung kanilang opinion.
5: Sa ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan legally and factually ay may kakayahan ang Senator Judge na sumipot sa botohan. Apat na senador ang di pa sumusulpot sa trial sa ngayon.
0: Sabi ni Gatchalian, kailangan physically present ang Senator Judge para makaboto. Halimbawa niyan ang on the run ngayon na si Senator Bato de la Rosa. Sakaling sumulpot siya rito sa Senado sa araw ng botohan, ang assumption umano ay nakapag-review o nakapagbasa siya ng impeachment trial bago makaboto.
5: Bumaba man o nabago ang voting threshold, hindi raw ibig sabihing nalalapit na ang conviction ni VP Sara. Dedepende pa rin daw dapat ang senator judges sa ebidensya bago bumoto for acquittal o conviction. Tuloy din daw ang paglilitis, sumipot man ang depensa o hindi, basta raw may quorum ang senator judges. Una nang nagpahiwatig ang defense na maaari nilang i-exhaust ang lahat ng legal remedies, kasama ang pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng voting threshold. Sa Lunes, pinasisipot ng impeachment court si Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay ng unexplained wealth allegations laban kay VP Sara. Sakaling hindi siya sumulpot, susuriin ng mga senador kung valid ang reason nito bago gamitin ang contempt powers nila.
0: Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Hindi raw dapat pagtuunan ng pansin ang mga question sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court kaugnay ng conviction threshold. Iginiit ng House Prosecution Panel na walang nilabag sa Constitution ang naging desisyon. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
8: Doon sa mga nagsasabi na this is manipulated and kung ano pa man ho yung mga sinasabi nila, may tissue ako dito. Punasan niya yung luha niya.
9: Pinag-move on na ni House Prosecutor at Bicol Sara Representative Terry Ridon ang mga kumikwestiyon sa naging desisyon ng impeachment court kaugnay sa threshold dahil naniniwala ang prosekusyon na walang nilabag sa konstitusyon ang pagbabago sa numero para makonvict si Vice President Sara Duterte.
10: Hindi po ibinaba ang threshold. Two-thirds remains two-thirds. Binigyan lang po ng kaliwanagan ng kagalang-galang na impeachment court sino ang kasama sa denominator. Naging kasagutan po nila, all members present pertains only to those who are legally and factually present or qualified.
9: Dagdag pa ng prosekusyon, malaya ang sino man na kumestiyon sa Korte Suprema sa naging pasya ng impeachment court, pero paniwala nila hindi ito napapanahon.
10: From our end, we maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
9: Pero kung sakali man raw na may dumulog sa Korte Suprema at sabihin nilang mali ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court, ay handa naman daw sila na tumalima sa kanilang magiging kautusan. Nilinaw rin nila na hindi lang naman ang number for conviction na bumababa, kundi maging ang number for acquittal. Samantala, sa kabila ng naging desisyon ng Impeachment Court, patuloy pa rin ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Tinuligsa ni BNC Politico Talks host at political commentator Jesus Falsis ang pag-walkout ng Senate Minority sa gitna ng butuhan ng pagbabago sa conviction threshold. Sa post ni Falsis sa X, sinabi niyang walang nakapansin sa ginawang boycott ng minorya ng Senado. Dagdag pa niya walang impact at walang naging EDSA. Usap-usapan din anya na magbo-boycott ang defense team sa impeachment trial sa Lunes. Nauna nang nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na tuloy ang paglilitis basta't may quorum ang senator judges kahit hindi pa dumalo ang depensa ng bise.
4: Makailang beses nang lumiham ang Pilipinas sa meta para sana humingi ng suporta sa pagpapatupad ng online safety measure sa bansa. Pero kung hindi raw talaga sila sasagot, kabilang sa mga kinukonsidera ng DICT ay ang pagrekomendang sampahan na ng kaso ang Meta. Yan ang Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
9: Tila ini-inbox zone lang ng Meta ang Pilipinas sa mga sulat na ating pinapadala sa kanila. Ayon sa DICT, makailang beses nang lumiham ang Pilipinas sa meta para sana humingi ng suporta sa pagpapatupad ng online safety measures sa bansa. Pero kung hindi raw talaga sila sasagot, kabilang sa mga kinukonsidera ng DICT ay ang pagrekomendang sampahan na ng kaso ang meta.
6: Kung ayaw makipag-uusap, eh baka sa korte na lang tayo mag-uusap para korte na magsabi, meron ba kayong pananagutan sa mga gumagamit ng Facebook, sa mga kabataan na addict, mga kabataan na naging biktima.
9: Kung magkagayon, kanilang ilalapit raw ito sa international arbitration para sa mga aksyong legal. Bukod dyan, nagpapasaklono na ang Pilipinas sa American government para makausap si Mark Zuckerberg.
6: Marami pong sigurong magsasabi, sino ka ba para kumausap kay Mark Zuckerberg? Isa na siya sa mga pinakamayaman sa buong mundo, di ba? Pero sadly po, makikita nyo naman sa lahat ng mga kaso na inatenda niya sa US, siya mismo yung humaharap.

0: Kapag hindi nanggaling sa kanya yung utos, walang mangyayari.
1: Pero aminado ang kalihim ng DICT na mahirap pang magbigay ng ultimatum sa ngayon. Samantala, suportado ng ahensya ang panawagan na magkaroon ng prangkisa ang mga social media sa bansa. Kinumpirma rin ng DICT na lifted na ang ban sa Discord. Para sa Politico Nightly, Isaiah Virafuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Isang 42-anyos na babae ang sugatan matapos paulanan ng bala ang kanyang SUV sa Chino Roses Avenue sa Makati City. Sa CCTV, makikitang inabangan ng riding in tandem ang sasakyan ng biktima na manager ng The Rise Condominium. Kahit tad-tad ng bala ang sasakyan, nakapag-U-turn pa ang biktima at nakapagpasok sa parking area ng isang establishment bago nadala sa ospital. Ayon sa pulisya, nakasuot umano ng uniforme ng isang ride-hailing service ng mga gunman. Dahil dito, nakipag-ungnayan na ang mga otoridad sa mga motor taxi company para matukoy ang mga legit rider at mga uniformeng ginagamit sa ng mga suspect. Patuloy naman ang manhunt operation at case buildup habang sinusuri rin ang mga otoridad ang mga posibleng work-related na motibo sa pamamaril.
3: Isa naman ang kumpirmadong patay matapos mabagsakan ng puno ng balete sa Nia Road, Barangay Piniahan, Quezon City. Ayon sa first aid responders, natumba ang puno dahil sa malakas na hangin habang bumubuhos ang ulan. Kasama rin sa mga nasugatan ang isang lalaki na natamaan ng malaking sanga ng puno at agad na humingi ng tulong. Ayon sa ilang saksi, posibleng tinamaan ang kidlatang puno bago ito bumagsak pero patuloy pa itong bineverify ng otoridad. Samantala, kinumpirma ng barangay na taga Caloocan ang nasawing 22-anyos na biktima na sumilong lamang sana sa ilalim ng puno. Patuloy naman ang clearing operation sa lugar habang patuloy ang iniimbestigahan ang insidente.
2: Ipinabalik ng isang federal judge sa United States ang access sa White House ng mga journalist mula sa CNN, MS Now at Politico. Ayon sa judge, malaki ang posibilidad na labag sa konstitusyon ang pagbabawal ni US President Donald Trump sa tatlong media outlets. Naglabas ng desisyon si US District Judge Tim Kelly sa kasong isinampa ng mga news organization laban sa ban na inanunsyo ni Trump noong September 18. Una nang binatikos ni Trump ang tatlong media outlets at inakusahan ang mga ito ng pag-uulat ng itinuturing niyang quote, fiction and lies. Giit naman ang abogado ng US Justice Department na may national security grounds ang pagbabawal. Ang desisyon ng judge ay itinuturing na malaking dagok sa laban ni Trump laban sa mga media organization. Samantala, ang US media outlet na Politico ay walang kinalaman sa Filipino news media site na Politico. Letter C ang sa US habang letter K ang sa Pilipinas. Ang Philippine media na Politico ay bahagi ng Abante Bilyonaryo Group kung saan bahagi rin ang BNC.
3: Iginiit ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi susuko ang Iran sa pressure ng United States. Sa kanyang talumpati sa United Nations sa New York, sinabi ni Pezeshkian na hindi raw luluhod o yuyuko ang Iran sa harap ng sanctions, banta at military pressure ng Amerika. Pero giniit din ni Pezeshkian na nananatiling bukas ang Tehran sa diplomasya at dialogo para sa kapayapaan. Ang pahayag ni Pezeshkian ay bahagi ay isang araw matapos bantaan ni US President Donald Trump ang Iran ng annihilation sa parehong United Nations Forum. Sinabi rin ni Pezeshkian na hindi tatanggapin ng Tehran ang anumang uri ng bullying.
4: Iran has never ever been an aggressor, has never started a war, and has always shown her commitment to the negotiating table. They imposed the war on us, but we proved that we're not afraid of fighting and we do not run away from negotiation for the sake of peace.
3: Samantala, nagsagawa ng indirect talks ang mga opisyal ng Iran at United States sa pamamagitan ng mga mediator sa United Nations. Ito ang kauna-unahang pag-uusap ng dalawang panig mula nang itigil ang ceasefire noong Hulyo. Halos 7 buwan na ang digmaan na kinamatay ng libo-libong tao at nakaapekto sa global energy supplies.

0: Sa ating politiko lokal, nagpaabot ng pagbati si Mayor Isko Moreno Domagoso sa Manila City Library matapos ang matagumpay na book battle, The Ultimate Reading Challenge 2026. Nagtagisan sa reading comprehension ang mga estudyante mula grade 4 hanggang grade 6 na kumatawan sa 10 pampublikong paaralan sa Maynila. Ayon sa Moreno, bahagi ng mga ganitong programa ang pagsusulong ng kaalaman, galing at kumpiyansa ng mga batang Maynila. Pinuri rin niya ang mga estudyanteng nakilahok at nakipagtagisan sa Reading Challenge.
1: Sa Batac, Ilocos Norte, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang 90-day milk feeding program na Adopt a Malnourished Child. Ayon kay Mayor Marky Chua, layo ng programa na magbigay ng nutritional support sa mga batang higit na nangangailangan nito, habang pinag-iisa ang pamahalaan, mga organisasyon at komunidad para sa kanilang nutrisyon. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan na responsibilidad ng lahat ang pangangalaga sa mga bata at dapat silang mabigyan ng pagkakataong lumaki na malusog at matatag. Target din ng inisyatiba na makatulong sa pagbuo ng mas malusog at mas

0: ng executive order na naghihikayat sa public at private schools sa bayan na ipatupad ang panukala matapos din ang ulat ng banta ng pamamaril sa isang paaralan sa bayan. Ayon sa mayor, kailangan seryosohin ang nasabing banta. Nilinaw naman niya na hikayat lamang ang EO dahil maaaring magdadagdag ito sa gastusin ng mga estudyante. Sinabi rin ni Alarva na hindi sapat ang metal scanners dahil maaari rin itong matukoy ang mga ordinaryong metal items gaya ng belt at iba pang gamit. Sa transparent bags, mas mapapabilis nila ang screening.
1: An executive order encouraging all schools within the municipality of Pila to adopt the use of transparent bags.
2: Sa wakas, nakuha na ni Carlos Yulo ang Asian Games gold na matagal na niyang hinahabol at hindi pa siya tapos. Nasa linya ng telepono si Zeus Valdez mula sa Japan. Zeus, anong latest?
3: Bex, tama ka dyan. Sa wakas nga ay nadagdag na ni Carlos Yulo sa kanyang resume ang Asian Games gold medal. Dex, pinangunahan nga ng two-time Olympic gold medalist ang men's floor exercise final sa score na 14.666 para ihatid sa Pilipinas ang unang gold medal nito sa Aichi, Nagoya. Pumangalawa si Milad Karimi ng Kazakhstan sa 14.600 habang bronze naman si Shoma Chukiyama ng Japan sa 14.566. Sumabak din sa final si Eldru Yulo na nagtapos sa ikapitong pwesto sa 12.233. Pero hindi pa tapos ang kampanya ni Carlos. Bukas muli siyang sasabak sa dalawa pang event final decks, ang vault at parallel bars. Matapos ngang makuha ang gold na matagal na niyang hinahabol, nananatili namang nakatutok si Yulo sa kanyang performance at hindi sa pressure ng resulta. Dex, gusto niya rin ang mas malinis at mas artistic na performance sa dalawa pa niyang finals. May dalawa pang pagkakataon si Yulo para dagdagan ang medal haul ng Pilipinas. Sa vault at parallel bars, muling susubukan ni Kaloy na dagdagan ang kanyang bagong Asian Games gold medal sa Aichi, Nagoya. Dex, samantala kanina, galing tayo sa Gilas Pilipinas Women's Team kung saan natalo ang ating pambansang koponan sa Chinese Taipei. Pero ibinawi naman ito ng Gilas 3-on-3 kontra rin sa Chinese Taipei kung saan lusot na ang ating Gilas 3-on-3 men's team sa semifinals bukas naman kontra South Korea. Dexter.
2: Maraming salamat, Zeus Valdez, nag-uulat mula dyan sa Japan. Oras na para sa ating politiho. Sino? Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong dating opisyal ng gobyerno na nakapag-secure ng pera bago isuko ang kanyang mga ari-arian? Ayon sa ating Polyboard, nasangkot itong dating opisyal sa flood control scandal. Pero bago pa manabunyag ang lahat at isuko ang kanyang mga ari-arian, ay mayroon na itong budget allocation ng kanyang natitirang pocketed money.
0: Sa halagang 300 million daw, 200 million ang nakalaan para sa pamilya at 100 million naman ang itinabi para sa kanyang jowa. Kilala raw sa magarang pamamuhay ang nasabing opisyal noong umaagos pa ang pera sa mga proyekto.
2: Kaya bago pa madiin sa lahat itong si Politiho, hindi naman ito nakalimutan na mag-iwan ng pamana para sa kanyang kalokadida. Ang clue, eto, may letrang E sa pangalan, as in ewan. Kilala mo?
0: Madami kasing nadawit sa flood control scandal eh.
2: Kaya hula na.
0: At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
4: Workout anywhere. Ibinahagi ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang morning routine habang nasa US. Sinamantala kasi nito ang pag-jogging sa Central Park. Siyempre, huminto rin ito para tignan ang ilang artwork. At hindi naman ito makakalimutan ang Sabret Hot Dog para kumpletong umaga. Aniya, I jogged, and earned it.

Para kay Eveliza, all about balance lang. Exercise muna bago ang sabret. Samantala, kung open spaces naman ang pag-uusapan, di pahuhuli ang Iloilo City dyan. Ibinida ni dating Mayor Jerry Trenas ang esplanade ng Iloilo. Hindi lang daw para sa pasyalan ang public spaces ng lungsod. May lugar din para sa ehersisyo at pagsasaya. Ibinahagi niya ang mga eksena sa esplanade kung saan makikita ang mga Ilonggo na nag-exercise, nagpa-paddle, nagsiskate at nag-e-enjoy ng open spaces. Para kay Trenas, ganito niya nakikita ang isang lungsod na mas healthy, mas masaya at may espasyo para sa lahat. At creativity meets talent. Yan ang ipinamalas ni Nueva Vizcaya Governor Jing Gambito nang makijamming ito sa isang singer. Pero hindi gamit ang kahit anong musical instrument, kundi kutsara at tinidor lang.

0: diba? Mukhang di na kailangan ng ano pa mang instrumento. Kayang-kaya yan ni Papa Jing Gambito. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At 92 days na lang, Pasko na!
2: Malapit
1: na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free Channel, Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amazon TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Janina Vela. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: At ako naman si retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglikod at kami ang
0: The Commanders. Before we begin our topic today, ang talakayan natin ngayon ay pakikinggan muna natin ang balitang ito. Ginamit di umano ng mga suspect ang uniforme ng isang ride hailing service bilang disguise sa pamamaril sa isang female executive sa Makati City. Nakipag-ugnayan na ang kapulisan sa motor taxi company para mas matukoy ang mga legitimate rider at matulungan mahuli ang mga suspect. Ang karagdagang detalye sa report in command ni Laid Cabagani. Laid?
2: Nagkasan ng backtracking operation ang kapulisan laban sa riding in tandem na bumaril sa isang female executive kaninang umaga sa Makati City. Ang mga sospek nakasuot pa ng uniforme ng isang ride hailing app. Kinilala ang biktima na si Ruby Carlos, residente ng Taguig City. Sakay ang biktima ng kanyang puting Nissan Tierra na may plakang CCB2298 nang pagbabarilin siya ng mga sospek bago mabilis na tumakas. Hindi naman naplakahan ang kanilang motorsiklo na gamit. Tama sa binti at hita ang inabot ng biktima. Agad siyang isinugod sa Makati Medical Center para lunasan, sakay ng rescue ambulance ng Barangay Pio del Pilar.
3: Today is September 24, this morning at 6:50 a.m. along Chino Roses Avenue. So the victim was a female, a manager of the Rice Condominium. Yun nga, may nangyaring shooting, but fortunately, nakapag-respondi po kagad yung mga medical team on the barangay as well as our personnel na may malapit po. And she is now, despite sustaining 4 gunshot wounds for each leg, each thigh, so that's a total of 8, she's now in stable condition in a private hospital in Makati.
2: Nakikipag-ugnayan na raw ang PNP sa mga ride hailing service kaugnay ng mga insidente ng paggamit ng kanilang uniform sa mga krimen.
3: We are in talks with them and they are very much operating naman. So we have to come up with other ways of identifying yung legit and yung ginawa lang na t-shirt. Kasi anybody could, di ba, could have it printed na ABC Ride, DEF. Food service, kaya po makikipag-usap tayo at makikipagtulungan sa mga kung paano natin mas mapapalakas ang pagkilala po natin yung sa mga legit na riders po nila.
2: Sa ngayon, tinitingnan ng otoridad ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ng biktima ang motibo sa pamamarila. Patuloy ang kanilang investigasyon at case build-up upang matukoy at madakip ang mga gunman. Para sa The Commanders, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
0: Commander Arman, this is not the first time na ang isang uniforme ng isang ride-hailing service was used in committing a crime. May mga balita before na even yung mga parcel ng drugs ay nagagamit ito sa pagpagde-deliver. So itong napangyayaring ito, yung latest na ito, should also put on notice yung ating mga authorities, especially yung sa PNP, para talagang matigil ito at hindi lang ito isolated dito sa mga ride-hailing company. Even yung mga uniforme namin at times ay nagagamit. Kaya nga naghigpit noon ng PNP, lalong-lalo na yung mga authorized store kung saan na mabibili itong mga uniforme na ito. At hopefully, dito sa gagawing pakikipag-ugnayan ng PNP, I understand na based on my recollection, meron ng naging memorandum of understanding between the PNP and itong selected ride-hailing companies para nga to put a stop dito sa illegal use of their uniforms.
1: At ang tingin ko, dito rin kailangan na magkaroon ng kooperasyon yung publiko para kung may nakita silang mga ganitong mga pagkakataon na
0: kaduda-duda
1: ay dapat i-report kaagad sa mga local, sa mga authorities katulad ng pulisya.
0: Yeah. So very timely itong topic natin ngayon. Sabi nga natin, yung nangyaring insidente dito nga sa ginawang pananambang ay somehow related dito. Pero this time, ang ating topic naman ngayon ay home security and safety.
1: Na napakahalaga
0: Na napakahalaga naman.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan.

0: sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
1: Yeah.
0: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin

0: data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
1: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
3: During rainy season, certain illnesses and diseases become more common. Stay healthy with these reminders. 1. Avoid colds and cough. always

Ang pagod na di kayang pawiin ng tulog. Ako si Risa Singh San Kaupeng. Magkapet, pandasal muna tayo. Pagod ka ba? Yung type na tama naman ang tulog mo, nagbakasyon ka pa at nakapahinga ng mahaba, pero may kapaguran pa rin sa iyong sarili. Baka nga wala ka ng gana sa mga bagay na dati mo namang gustong gawin. Nagdadasal ka, patuloy ka pa rin naglilingkod sa Diyos, pero kinakaladkad mo na lang ang sarili mo. Parang wala na yung dating alab ng puso mo para sa Diyos. Sounds familiar? Baka naman you're experiencing spiritual burnout. It's easy to equate our relationship to God with the things we do for Him. Kung ikaw ay taong simbahan or taon-taon nang nagsisilbi sa parish or prayer community mo, minsan feeling natin na kasalanan o mali na tumanggi sa paglilingkod. Kahit talagang pagod tayo o may ibang importanteng bagay na dapat nating gawin. Sulat ni Father Nonet Legazpi sa kanyang librong Exhausted Soul, "Burnout reshapes our image of God. When God is experienced primarily as a demand, the soul begins to retreat, not because it hates God, but because it is afraid of Him." Kapatid, sabi sa Biblia, "A bruised reed He will not break, and a dimly burning wick He will not quench." Our God is here to help us carry our burdens, not to make our load heavier. Burnt out ka ba? Turn to Him who can give you rest. Tayo magdasal. Lord, I come to you weary and heavily laden. Give me your rest. Amen.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Dating Senador Antonio Trillanes kukunin ng prosekusyon para tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. DICT hihingi ng tulong sa gobyerno ng Amerika para makontak si Meta Chairman and CEO Mark Zuckerberg. At US at China magkukulab sa pagbabantay sa Artificial Intelligence o AI. Willing na tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nalaman ni Trillanes na balak siyang isabpina ng prosekusyon para tumestigo sa Article 2 na tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Kinumpirma naman ang prosekusyon na hiniling nila sa impeachment court na ipatawag ang dating senador. Noong Abril, tumestigo si Trillanes sa House Committee on Justice tungkol sa umano'y 181 million pesos na tinanggap ng mga Duterte mula kay Sammy Uy na ayon kay Trillanes ay isang drug lord. Dumulog sa Korte Suprema si dating Executive Secretary Vic Rodriguez para questionin ang pinakahuling ruling ng Senate Impeachment Court hinggil sa conviction threshold. Hiniling ni Rodriguez sa mataas na hukuman na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Injunction habang dinidinig ang kaso. Tinuligsaan niya ang interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa constitutional provision na two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado ang kailangan para makonvict ang isang impeached official. Sa petisyon ni Rodriguez, sinabi niyang ang Supreme Court lang umano ang makakapagresolba ng issue dahil ang SC ang pinakamataas na korte ng bansa. Nauna ng

0: Sinabi ni retired Chief Justice Renato Puno na isa sa mga amici curiae na ang Senado bilang impeachment court at hindi Korte Suprema ang may quote, sole power to interpret pagdating sa impeachment. Time to move on na matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang pamantayan sa impeachment threshold. Ayon yan sa House Prosecution Team. Narito ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Sa mga nagsasabi na this is manipulated and kung ano pa man ho yung mga sinasabi nila, may tissue ako dito. Punasan niya luha niya.
2: Pinag-move on na ni House Prosecutor Articles Saro Representative Terry Ridon ang mga kumikwestiyon sa naging desisyon ng impeachment court kaugnay sa threshold dahil naniniwala ang prosekusyon na walang nilabag sa konstitusyon ang pagbabago sa numero para makonvict si Vice President Sara Duterte.
3: Hindi po ibinaba ang threshold. Two-thirds remains two-thirds. Binigyan lang po ng kaliwanagan ng kagalang-galang na impeachment court sino ang kasama sa denominator. Naging kasagutan po nila, all members present pertains only to those who are legally and factually present or qualified.
2: Dagdag pa ng prosekusyon, malaya ang sino man ang kwestiyonin sa Korte Suprema ang naging pasya ng impeachment court. Pero paniwala nila, hindi pa ito napapanahon.
3: From our end, we maintain that the issue is not yet justiciable, the issue is not yet ripe for purposes of filing a petition for certiorari, but of course, it is for the Supreme Court to say that. Opinion lang po iyon.
2: Pero kung sakali man raw na may dumulog sa Korte Suprema at sabihin nilang mali ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court, ay handa naman daw silang tumalima sa kanilang magiging kautusan. Nilinaw rin nila na hindi lang naman ang number for conviction ang bumababa, kundi maging ang number for acquittal. Samantala, sa kabila na naging desisyon ng Impeachment Court, patuloy pa rin ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Hawak na ng NBI ang isang estudyante na may koneksyon sa dark web at iniuugnay sa Banga National High School shooting sa South Cotabato. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
4: Ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag sa Senado, hawak na ng otoridad ang isang suspect na may kaugnayan sa nangyaring pamamaril sa Bangan National High School.
5: Yesterday, we were able to get hold of one of the individuals na somehow related to what happened in South Cotabato.
4: Sa panayam ng Politico Nightly, kinumpirma ng gobernador ng South Cotabato na si Reynaldo Tamayo Jr. ang pagkakahuli ng isang minor de edad na estudyante na miyembro umano ng isang organisasyon sa dark web at chatmate umano ng nanratrat sa eskwelahan.
6: Pinadala na natin sa NBI kanina yung flight ng hapon mula South Cotabato papunta doon sa Manila, no? Doon sa NBI center talaga, sa central office, eh, para sa dagdag na investigasyon at makunan ng mga detalye pa.
4: Kaya ang NBI hiniling sa Senado na maitaas sa 1 bilyong piso ang confidential fund sa 2027. Naghayag naman ng pagsuporta si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito sa pagpapalakas ng cybercrime units ng DOJ at NBI. Na ayon kay NBI Director Matibag, siyam sa bawat 10 kasong natatanggap nila bawat buwan ay sa Cybercrime Division. Sabi ni Matibag na magtatatag ang NBI ng liaison office sa mga bansa na maraming OFWs para tulungan ang mga biktima ng online fraud. Ayon pa sa Director, binabantayan din ng NBI ang Foreign Information Interference at isinusulong ang Transnational Crime Unit bago ang 2028 elections.
5: Sana po yung gobyerno natin mismo, through your help, we're able to raise the funds that we need. And you have our commitment that we will use it for this purpose so that sigurado tayo yung ating pong mga electoral process will not be manipulated because they are being supported by powerful groups somehow.
4: Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Humingi na ng tulong sa US government ang DICT para makontak si Mark Zuckerberg, ang chairman at CEO ng Meta, Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes.
2: Tila ini-inbox zone lang ng Meta ang Pilipinas sa mga sulat na ating pinapadala sa kanila. Ayon sa DICT, makailang beses nang lumiham ang Pilipinas sa Meta para sana humingi ng suporta sa pagpapatupad ng online safety measures sa bansa. Pero kung hindi raw talaga sila sasagot, kabilang sa mga kinukonsidera ng DICT ay ang pagrekomendang sampahan na ng kaso ang Meta.
7: Kung ayaw makipag-uusap, baka sa korte na lang tayo mag-uusap para korte na magsabi. Meron ba kayong pananagutan sa mga gumagamit ng Facebook, sa mga kabataan na addict, mga kabataan na naging biktima?
2: Kung magkagayon, kanilang ilalapit raw ito sa international arbitration para sa mga aksyong legal. Bukod dyan, nagpapasaklono na ang Pilipinas sa American government para makausap si Mark Zuckerberg.
7: Marami pong sigurong magsasabi, sino ka ba para kumausap kay Mark Zuckerberg? Isa na siya sa mga pinakamayaman sa buong mundo, di ba? Pero sadly po, makikita nyo naman sa lahat ng mga kaso na inatenda niya sa US, siya mismo yung humaharap. Kapag hindi nanggaling sa kanya yung utos, walang mangyayari.
2: Pero aminado ang kalihim ng DICT na mahirap pang magbigay ng ultimatum sa ngayon. Samantala, suportado ng ahensya ang panawagan na magkaroon ng prangkisa ang mga social media sa bansa. Kinumpirma rin ng DICT na lifted na ang ban sa Discord.
0: Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. Kumuha naman tayo ng update tungkol sa traffic situation ngayon. Nag-ulat ng live mula sa Filcoa sa Quezon City, si Charmaine Abong. Good morning, Charmaine.
8: Good morning, Willard. The Friday morning rush hour na. Silipin natin ang lagay ng daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng Commonwealth Avenue dito sa bahagi ng Filcoa, Quezon City. As of 7:09 a.m., light to moderate traffic na ang daloy ng mga sasakyan dito sa northbound lane o patungong elliptical road. Unti-unti nang kumakapal ang dami ng mga sasakyan, kaya bahagyan na rin bumabagal ang trapiko dito na sa bahagi ng Sakayan at Babaan sa Filcoa. Sa mga oras na ito, maraming pasahero na rin ang naguunahang makasakay dito. Ayon sa mga nakausap nating mga pasahero, sanay na sila sa ganitong sitwasyon, lalo tuwing rush hour. Samantala, sa kabilang linya o ang southbound lane, patungong Fairview, light to moderate traffic at tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan sa mga oras na ito. Sa ngayon ay epektibo pa rin at ipinatutupad ang zipper lane dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue bilang alternatibong ruta. Kaya patuloy ang paalala sa mga motorista na mag-ingat sa biyahe at panatiling ligtas ang kalsada. Balik sa iyo, Willard.
0: Maraming salamat sa update, Charmaine Abong. Nilinaw ni Attorney Tony Lavinia na walang monopolya ang kanyang kliyente na si Batangas Representative Leandro Leviste sa solar power sector. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, iginiit ni Lavinia na sa kabuuang 1,200 renewable energy contracts sa bansa, 42 lang dito ang kay Leviste. Iniimbestigahan si Leviste sa hindi pagsunod sa mga kontrata nito na mag-supply ng renewable energy.
9: Sabihin ko muna, hindi yan monopoly. Diba? There's like around 500 of those solar contracts. He got only 42. In fact, total renewable energy is 1,200 plus. No? And Leon got only 42, most of it was solar. Solar is 500. So, sa solar lang, 10% lang yon, di ba, ng solar contracts.
10: A little less even, about 9%.
9: Yeah, yeah. And sa total renewable energy, kasama na niyang wind dyan, hydro, he only got less than 3% actually.
0: Iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na walang iniitsipwerang senador sa botohan basta't pisikal itong nasa impeachment court. Kasama na rito si Senator Ronald Bato de la Rosa na missing in action. Nagbabalik si Dexter Ganibe.
2: Nilinaw ni Senate President Win Gatchalian na maaari pa ring bumoto sa final voting day sa impeachment trial ni VP Sara si Senador Bato de la Rosa. Ito ay kung sumipot siya sa impeachment court sa araw mismo ng botohan.
11: Ang basic doon, kung present ka, pwede kang bumoto. So that is the basic. At yan din ang pinaka-fair, no? Dahil kung hindi ka magiging present, automatic acquit ka na kagad.
4: Ito ang niya ang diwa na naging botohan ng Senator Judges kahapon na walang iniitsapwerang senador sa botohan basta't nasa impeachment court ito physically. Kahit hindi niya siya nakakadalo ng impeachment trial, pinagpapalagayan niya ng impeachment court na napanood niya sa YouTube ang lahat ng mga trial days bukod sa nabasa ang transcript ng proceedings.
11: We are assuming, ako, I am assuming na when the time comes na nandito sila, there will be a possibility na binasa nila yung transcript, nanood sila ng YouTube, napanood nila yung trial itself. Of course, yung bar na nandito ka, nakita mo yung demeanor ng testigo, nakapagtatnong ka, mas mataas yung bar na yon at mas maganda yon. Pero alam naman natin yung situation ng iba nating kasamahan.
4: Dahil sa makabagong teknolohiya ngayon, ay maaari ng balikan ng mga senador na absent sa paglilitis ang mga nangyari na may kaakibat pang transcript. Ganon din si Senator Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave na kapag sumiputan niya sa botohan para sa verdict, ay papayagan din siya. Sa kalagayan naman ni Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada, nakadepende niya sa Sandigan Bayan kung pahintulutan silang makadalo. Pero kung papayagan sila o aaprobahan ang kanilang petition to bail, ay maaari din silang dumalo at bumoto. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Aprobado ng Asian Development Bank ang pautang na $1.5 billion para sa Pilipinas. Ito ay para makaahon ng bansa sa mga epekto ng krisis sa Middle East. Ayon sa ADB, gagamitin ng pondo para sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng gobyerno. Ang programa ay nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga low-income na mga Pilipino na apektado ng matinding inflation. Gagamitin din ng pondo para tulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers. Umasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Tropical Storm Queenie. Anong mga lugar ang apektado? Alamin natin mula kay Pag-asa forecaster John Manalo na nasa linya ng telepono. Good morning sa iyo, John.
12: Good morning, Sir Willard. At ganun din sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Update po patungkol dito kay Bagyong Queenie. Patuloy pa po na lumalapit ito, particularly sa extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan ay nasa layong 1,065 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umabot ng 75 kilometers per hour at pagbugso ng 90 kilometers per hour. Kikilos po ito pa northwestward. Magpapatuloy ito na northwestward hanggang sa Saturday. And then buong weekend ay magno-northward ito. And pagpasok ng Sunday afternoon, kikilos na ito pa northeastward, papalayo na sa ating bansa. In short, although lalakas siya at posibleng umabot ng typhoon category at lalapit siya ng Bahagya, ay dahil sa mahinang habagat, ay hindi po ito magkakaroon ng significant na epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang pinakamagiging epekto lang nito ay yung extension ng kaulapan nito na posibleng maka-epekto o magdagdag ng tsansa ng mga pag-ulan sa northeastern part ng ating bansa. At ganun din yung bahagyang pagtaas ng alon, lalo na sa mga kababayan natin na maglalayag, mga isla at maglalayag sa extreme northern Luzon o sa northeastern part ng Luzon. Also, yung habagat po na binabanggit natin ay patuloy pa na nananatiling mahina. Ibig sabihin din, sa ating analysis kasi ay within the next 2 weeks ay posible na mag-terminate na tayo ng habagat. And then, eventually, ay pupunta tayo sa transition at i-welcome yung hanging amihan. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
0: Maraming salamat, Pag-asa forecaster John Manalo. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Nanatiling magaan pa ang daloy ng traffic sa north at southbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, Banaya din ang daloy ng traffic papuntang Cubao at papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, Chinese President Xi Jinping nakipagpulong kay US President Donald Trump sa White House. Kapin muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Mas pinalalakas ang kakayahan ng mga Pilipino sa space science and technology. Kabilang dito ang paghahanda para sa human space flight. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipinong analog astronauts at sa Philippine Space Agency nitong Huwebes. Tinalakay nila ang mga susunod na programa ng PhilSA at mga oportunidad para sa human space flight. Magpapalipad ng sariling rocket ang PhilSA sa Cagayan sa susunod na taon. Sumipot na sa NBI ang ipinatawag na opisyal ng DPWH sa Davao, kaugnay pa rin sa ikinakasang investigasyon sa flood control project sa rehiyon. Sa bagong impormasyong nakalap ng ahensya, aabot na raw sa 7 bilyong piso ang mga proyektong nakubra ng iisang contractor mula pa 2018. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Andrea Salve.
1: Humarap sa NBI ngayong Huwebes si Engineer Juby Cordon, ang Regional Director ng DPWH Davao. Ito ay bilang pagtugon sa supinang inihain sa kanya para magbigay linaw sa 51 flood control project sa rehiyon na ngayon ay under investigation ng ahensya matapos umanong makitaan ng red flags. Sinubukan siyang kausapin ng media pero hindi siya sumagot. Kasunod niya namang dumating ang 10 malalaking storage box na naglalaman ng samot-saring mga dokumentong kaugnay sa sinusuring mga proyekto. Matatandaang nabunyag sa mga dokumentong ibinahagi ng NBI

0: na ang flood control projects na ito ay umiikot lang sa tatlong kumpanya na malapit umano sa pamilyang Duterte. At sa gitna ng palitan nila ng mga salita ni Davao City Congressman Pulong Duterte dahil sa investigasyon, ayon kay NBI Director Melvin Matibag,
1: "Well, if the evidence will point to the direction na kailangan tawagin siya, eh hindi tayo magdadalawang isip na tawagin siya. Pero total, very active naman siya sa social media. Baka gusto niyang pumunta ng KUSA para malaman niya kung marites ba yung mga ebidensya o totoo yung ebidensya."
0: May bago rin daw na diskubre ang NBI. Mula sa unang figure na 1.9 billion pesos, mas malaki pa pala ang halaga ng mga proyektong na-award umano sa iisang contractor.
1: We have an early coordination also with the Commission in Audit. Medyo kulang pala yung figure na tinitingnan namin na 1.9 na nakuha proyekto ng isang contractor. 7 billion pala ito mula noong 2018 hanggang 2024. So after nito, we'll also issue a subpoena for documents sa Commission on Audits.
0: Sa ngayon, wala pang solid time frame ang NBI para sa investigasyon. Saka na lang din daw muna isasubpina ang mga dawit na contractor pagkatapos masuri ang mga dokumentong dumating sa kanilang opisina. Andrea Salve, Billionaire News Channel.
2: Umahaba pa ang listahan ng mga tinaguriang contractors na kakasuhan ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Yan ang Metro Morning Report ni John Riz Calata.
3: Ilang kasalukuyan at dating kongresista pa ang namumurong masampahan ang kaso ng Office of the Ombudsman dahil sa umano'y conflict of interest. Kabilang dito si dating Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. na iniuugnay sa AD Gonzalez Jr. Construction and Trading Company Incorporated, kung saan sa mga anak mismo ni Gonzalez nakapangalan ng kumpanya. Ayon sa Office of the Ombudsman, submitted for resolution na ang reklamo laban sa dating kongresista. Batay sa records ng DPWH, papalo sa 1.6 billion pesos ang nakubrang kontrata ng kumpanya ng kanyang pamilya mula sa gobyerno.
4: Don Gonzales, may kaso na yan, malapit na.
5: Northern Builders?
4: Hindi ko alam kung na-file na namin, pero andyan na yan.
3: Nakalinya na rin sa mga posibleng makasuhan si Tarlac Representative Christy Coelho Angeles na iniuugnay sa construction firm na Northern Builders na pinamumunuan umano ng asawa nitong si Victor Angeles. Sa tala ng DPWH, nakakuha ng flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kumpanya mula noong 2022 hanggang 2024. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban sa kanya. Nahaharap naman sa reklamong plunder at graft si dating Surigao del Sur 2nd District Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel matapos umanong makasungkit ng 497 million peso worth of government contracts ang LCT Construction at J&A Pimentel Construction na pagmamayari umano ng gobernador. Hinihintay na lang din ang resolusyon kaugnay ng reklamo kung iaakyat ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso. Submitted for resolution na rin ang reklamo laban kina resigned Congressman Edwick Yap at Benguet Representative Eric Yap na beneficial owner umano ng Silver Wolves Construction Corporation na nakakuha umano ng 16 billion pesos in public works projects mula 2022 hanggang 2025. Una na rin finreeze ng Court of Appeals ang bank accounts at iba pang assets ng Yap Brothers noong December 2025 at naglabas na rin ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kanila nitong Marso. Papalo naman sa 20 kasong malversation ang niluluto ng Ombudsman laban kay CWS Party List Representative Edwin Gardiola dahil sa umano'y pagiging contractor nito. Una nang iniulat sa Bilyonaryo News Channel ang halos kalahating trilyong pisong financial transactions ni Gardiola na nagdulot ng pag-freeze sa kanyang assets. Ayon sa Ombudsman, nakapagsumite na siya ng counter-affidavit habang hinihintay pa ang sa iba pa niyang mga kapwa akusado. Nahaharap naman sa malversation at graft complaints sina Surigao del Sur 1st District Representative Francisco Lalo Matugas at anak nitong si Francisco Bingo Matugas II. Nagugat ang reklamo sa 80.61 million peso Mahayhay Tuburan Road Project ng Bumetrix Development Corporation na iniuugnay sa mag-ama. Batay sa Ombudsman Site Inspection, 65% to 70% accomplished lang ang proyekto, taliwas sa DPWH record na fully completed at binayaran in full na ang proyekto. Nasa preliminary investigation na ang reklamo. Bagamat natapos ng hindi substandard o ghost ang ilang mga proyekto sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, partikular sa Section 3G nito, pinagbabawalan ng isang public official na pumasok sa anumang kontrata o transaksyon sa ngalan ng pamahalaan at disadvantages sa gobyerno. Para sa Agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
2: Nakipagpulong si Chinese President Xi Jinping kay U.S. President Donald Trump sa White House. Ayon kay Trump, handa ang Amerika na makipag-collab sa China para tiyakin na hindi magagamit sa masama ang artificial intelligence. Git naman ni Xi, kailangang magtulungan ang Washington at Beijing sa halip na magtunggali.

0: From the time of my first election in 2016, President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship, actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
1: We should cooperate with sincerity. The interests of China and the United States are deeply intertwined, and there is plenty of room for us to work together. China-U.S. cooperation may not solve every problem in the world, but without our cooperation, it would be hard to solve many of the world's problems.
2: Gaganapin naman ang isang state dinner sa White House mamayang gabi. Inaasahang dadalo rito ang mga big boss ng mga tech firms. Ipinabalik ng isang federal judge sa Estados Unidos ang access sa White House ng mga journalist mula sa CNN, MS Now at Politico. Ayon sa judge, malaki ang posibilidad na labag sa konstitusyon ang pagbabawal ni US President Donald Trump sa tatlong media outlets. Naglabas ng pasya si US District Judge Tim Kelly sa kasong isinampa ng mga news organization laban sa ban na inanunsyo ni Trump noong September 18. Una nang binatikos ni Trump ang tatlong media outlets at inakusahan ng mga ito ng pag-uulat ng itinuring niyang quote, fiction and lies. Giit naman ng mga abogado ng US Justice Department na may national security ground sa pagbabawal. Ang desisyon ng judge ay itinuturing na malaking dagok sa laban ni Trump laban sa mga media organizations. Samantala, ang US media outlet na Politico ay walang kaugnayan sa Filipino news media site na Politico. Letter C ang sa US habang letter K ang sa Pilipinas. Ang Philippine media na Politico ay bahagi ng Abante Billionario Group na kinabibilangan din ng Billionario News Channel. Nagtapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Singapore Open. Ito'y matapos siyang talunin ni Tatiana Prozorova sa score na 6-4, 5-7, 3-6. Maagang lumamang ang Russian player sa first set. Nakuha naman ni Ayala ang second set. Pero nakuha ng Russian ang third set para manalo sa match. Susunod, nahaharapin ni Prozorova si Wang Xinyi ng China sa quarterfinals. Inaasahang sasabak naman sa Asian Games sa Japan si Ayala. Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Corina.
3: Hello, good morning. It's a weekend, kaya finally, kailangan maganda ang weekend natin.
2: Thank God it's Friday.
3: Thank God it's Friday. Pwede bang wag natin pag-usapan ng impeachment, pero hindi po pwede. Kailangan pag-usapan natin.
2: Siya nga pala, sa impeachment. Ha? Tungkol sa impeachment, yun pa rin talaga yung topic natin.
3: Yun pa rin talaga, hindi ba? Pero maganda kasi dalawang panig ang ating makakausap ngayong araw na ito. Oo. So, alamin po natin ano ang iaakyat sa Korte Suprema na naman. Mukhang magtatagal talaga ito sa bawat hakbang talagang nilalabanan. Oo. Eh baka naman kasi talagang may panlaban, malalaman natin yan.
2: At aabangan kung maglalabas ng hinihiling nilang TRO.
3: Oo, yung hinihingi na TRO, hindi ba? Pero malayo pa naman talaga yung botohan, umiisipin mo. Sabi nga ni Paolo Panelo, tayo ba'y nagbobolahan dito? Okay. Lahat po yan ay ating pag-uusapan. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

0: political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense leader, parang si Senator Pia. Kasi laging hinihingi, parang...
1: Oo nga, basta parang
2: hinihingi. Pati ako nararamdaman ko yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi eh. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Wingachal yan, Senate President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, syempre, inain ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko lang realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang. Weh!
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lotto?
2: Oh, si Lotto. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, so, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa akin ng Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
1: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Sisson.
2: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi papagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
2: Wala pa siyang kaibigan na. Nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simulan, dapat pa lang may... Kasi sinasabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabihin, Kong. Pinabayaan siya at ano, di ba? Dapat siya, pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
2: Meron. Di ba, yun ang kumalat sa kanya. Yung dito na muyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapuna.
2: Ay, sabi ko si Attorney Lorna. Oo, eh, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng rage ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusob niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
3: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Billionario News Channel.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning and happy weekend. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: And, di ba, napakagaling.
1: Saka, talagang hinaluan nila ng Filipino element yung tinikling. Hindi sila nakalimot sa Filipino roots.
0: Alam mo,
1: roots.
0: Mamaya, sa bago tayo magtapos ng ating programa, yung buong dance number ang ating papanoorin. Makikita mo, meron pa silang spaghetti pataas, spaghetti pababa.
1: Okay.
0: Meron silang ocho-ocho. Pinagsama-sama talaga nila in one performance.
1: Wow, congratulations.
0: Nakaka-proud talaga. Okay. This week is not yet over. Sa huling araw ng Linggo, silipin natin ang mga salitang ibinahagi natin mula sa ating Memo Dictionary. Meron tayong sariling libro ng ating Memo Speak. Okay. Noong Lunes, pinag-usapan natin ang tungkol sa Ipon Political Dynasty, mga politikong nag-iipon ng kamag-anak sa gobyerno. Sabay ipon na rin ng pondo't pera.
1: Pera. Noong Martes, meron naman tayong word na Hintay Political Dynasty. Ang ibig sabihin nito, yung regulasyon sa anti-political dynasty na apat na dekada na nating hinihintay.
0: Oo nga, ano ba yan?
1: Hintay political dynasty.
0: Oy, sabi ni BBM, ano na yan? Certified urgent.
1: Priority, no?
0: Oo, pero hindi daw katanggap-tanggap yung version ngayon paano i-urgent yun. Kailangan pag-usapan para para ito ay maging katanggap-tanggap sa Korte Suprema. Diba? Na sinasabing fourth degree of consanguinity dapat yan.
1: Oo, kasi ang hirap naman, magpapasa sila ng batas, tapos later on, madideklara ang unconstitutional din. Wala rin.
0: Alam mo, exciting kasi minsan lang talaga magparinig ng ganyan ang, ang Korte Suprema. Ano kaya ang gagawin ng Kongreso? Kasi nasa kanila pa rin ang desisyon. Hindi ba? Okay, nung Miyerkules naman, sumakit ang ulo natin sa taas presyon ng langis. Ang nakaka-high blood na sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ang magandang balita, bababa daw ang diesel.
1: Bababa daw, mga 8 pesos.
0: 8 pesos, sabi nila. Hintayin natin kung magkakatotoo.
1: Noong Huwebes naman, meron tayong pinagdebotohan. Mga usapin na dapat munang pagdebatihan bago pagbotohan kung ano ang dapat masunod.
0: Ang tagal. Ang tagal lang debate nila. Kaya pinagdebotohan yung kanilang boto. So, will it be 16? Will it be 14? Hindi pa natin alam dahil pinapa-TRO pa ngayon yan sa Korte Suprema. At ngayong araw ng Biyernes, ang ating Memo Speak Word of the Day ay, di ba merong confidential funds?
1: Yes, confidential funds.
0: Oh, pero ito dahil sobrang saya na nila na hindi natin nabubusisi at nakikilatis at hindi naliliquidate ng tama ang confidential funds na yan. Para you're having too much confidential fund. That's not fair.
1: Confidential fund. Sekreto yan. Ang ibig sabihin yan, pera na nagpapasaya sa mga ahensya ng gobyerno at kakampi ng administrasyon.
0: Correct, kasi hindi nakikilatis at talagang tinatago nila. Bakit? Kasi nalaman po namin kahapon na ayaw talagang pag-usapan sa plenaryo.
1: Budget hearing, yes.
0: Sa budget hearing, iniiwasan. Pagkatapos, pati DBM, pati ang COA, hindi makuhanan ng listahan, ng liquidate accounting. Kung paano ginamit po yung confidential funds ng lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit sabihin mo pang Department of National Defense yan, or Office of the President, lalo sa mga LGU, di ba? Kailangan po yan nabubulat-lat lahat. Alam mo, may point kasi si VP Sara dyan Bakit yung kanyang confidential funds binulat-lat ninyo, bakit yung iba hindi?
1: Hindi. Saka mahalaga rin na bago sana magastos, mag-screen kahit papaano, di ba? Kahit in general terms or in executive session, kung ayaw nilang masiwalat, yung kung ano man ang gusto nilang isikreto, para maiwasan na yung misuse nito.
0: Ang sinasabi mo, ang nangyayari ngayon, nagastos na, tsaka pa natin, tsaka pa tayo magtutuos. Ang hinihingi po ng bayan sana, bago yan gastusin sa mali, aaprubahan muna kung saan mapupunta. Okay. But okay, we understand confidential funds, no? Hindi naman pwedeng sabihin nila, ito mapupunta sa whistleblower na ganito. Hindi mo pa alam But at least at the end, ang confidential funds kailangan ma-liquidate. There should be a way by which the public has some idea kung paano ginastos yan. Okay. So, yan po ang ating mga memo speak.
1: May test tayo kasi nag-review na tayo eh, no?
0: Ano, may test kami ah. Okay, titingnan natin kung natatandaan ninyo yung ating mga memo speak.
1: Oo.
0: Pero muna, anong nakasulat sa ating memo ngayong araw? Usaping legalidad sa pagpapalit ng voting threshold sa impeachment ni VP Sara Duterte muling lumitaw. Ayun. Okay, so ano ba ang latest dyan? Wala pa naman siguro nangyayari overnight.
1: Oo, dahil kakasubmit pa lang naman ng petition kahapon. Siyempre, it will take some days bago ito reviewin.
0: Mm-mm.
1: Uutusan pa yung kabilang panig, siyempre, na magkomento.
0: Correct.
1: Unless walang may TRO na ilabas.
0: Oo. Well, there's time because mm-hmm. habang kanilang dinideliberate kanilang pinag-uusapan yung mga articles of impeachment, o may oras naman na hintayin yung desisyon ng Korte Suprema.
1: Oo.
0: Kung didesisyonan nila.
1: Oo.
0: Kasi posible rin po na sabihin po ng Korte Suprema na huwag nyo kaming bisitin, huwag nyo kaming abalahin sa mga bagay na kayo dapat ang nagde-desisyon.
1: Internal matter nyo na yan.
0: Yes.
1: Huwag nyo na kaming isama dyan sa away ninyo.
0: Oo, so I think what will happen, kung gano'n, kung gano'n ang mangyayari, eh di talaga napababa nila yung threshold.
1: Oo.
0: So anong gagawin ng minority? Walk out.
1: Hindi na sila sasali, ano, pag gano'n.
0: Eh wala, so, sigurado na yung conviction doon.
1: Oo.
0: Kung ganyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kung kampihan ang pag-uusapan, ha. Mm-hmm. Pero kung talagang merits of the case, makikita pa lang natin ang depensa. Okay. Hindi na 16-vote rule kasi ang kailangan upang mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Sa ngayon, ibabase na lang ngayon ang bilangan sa mga senator judges na aktwal na makakadalo. Pero mukhang desidido ang depensa na iakyat sa Korte Suprema ang naturang voting threshold ruling. So we are going to have two sides of that today. Pag-uusapan po natin yan with Ms. Lorna Capunan of the prosecution. Gayun din po si Attorney Sal Panelo na nasa panig naman ni VP Sara. Pangatlo naman sa ating memo bilang bahagi ng malawakang paglilinis sa ahensya, ipinag-utos ng Bureau of Customs ang rigurosong balasahan. Ano yung rigurosong balasahan? Yung balasahang seryoso.
1: Matindi.
0: Oo. Matindi. At pagsibak sa ilang matataas na opisyal sa Port of Subic.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Ang tanong natin mamaya, nakakatuwa eh, naniniwala pa ba kayo na may pag-asa pa ang Bureau of Customs na malinis?
1: Kasi lagi silang nagla-landing dun sa top corrupt agencies na perceived ng taong bayan eh, no?
0: Yes.
1: Kaya I wonder anong reforma na ang pinapatupad nila para naman makabawi-bawi at matanggal sila sa listahan na yun.
0: Correct. Oh. Ayan. So lahat po yan, bubusisiin natin. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Binabaan ng Senate Impeachment Court ang bilang ng boto sa kinakailangan upang mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. At sa botong 13 pabor at isa ang kontra, 13 to 1, bumaba sa 14 o 14 mula sa original na 16 ang kinakailangang boto daw para sa isang conviction. So, bunso dito ng ruling ng korte na ang two-thirds majority na hinihingi ng saligang batas ay kukwentahin base lamang sa 20 senator judge na legal at aktual na may kakayahang makibahagi sa paglilitis.
1: Tanging si Presiding Officer Chis Escudero lang ang bumoto kontra sa hakbang kahit hindi siya sumasang-ayon sa desisyon. Ipatutupad niya ito bilang new controlling ruling ng impeachment court. Sa ilalim ng bagong ruling, ang katagang all members of the Senate sa saligang batas ay tutukoy na lamang sa mga senador na may kakayahang bumoto sa araw ng paghatol.
0: Alamin po natin ngayon ang komento ng ating mga manonood online para malaman kung ano bang masasabi nila sa tanong kung sa naging botohan sa Senado, palagay nyo ba ay sigurado ng impeachment sa ngayon ni VP Sara? Maxi Kabudals. Okay ang apelido. Dahil ganap nang naaprubahan ng naturang alituntunin, ang legal na issue tungkol sa paglabag sa Constitution ay itinuturing ng ripe for adjudication o maaari ng desisyonan ng hukuman.
1: Sabi naman ni Herman Mariano, let the evidence speak for themselves.
0: Mauricio Medina, in the majority, I think there are still those who are intelligent enough to weigh if VP Sara is indeed guilty or not, and that is to be known on the final judgment hour.
1: Sabi naman ni Cus Amante, kumbaga sa boxing, alam mong talo ka kasi di ka makatama ng suntok sa dami ng pinawalan. Kaya babaguhin ang rules bago matapos ang laban. Paramihan na lang ng binatong suntok kahit hindi tumatama. Ganun na lang ang rules.
0: Okay din. Albert Buenaventura, there is now a higher probability of conviction.
1: Sabi naman ni Dang Chusi, near certain, it's not over until it's over, but I'm hoping for a conviction, sabi niya.
0: Alam mo, ang importante kasi dito, we go through the process and we have to listen to the defense. Mm. Hindi ba? Wala eh. Kasi wala kahit na mukhang parang swak na dahil ipinresenta ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya, kailangan pang pakinggan ang depensa. Ayun. Okay. So, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon, Attorney Salvador Panelo, former Chief Presidential Legal Counsel. Hello sir, magandang araw at marami salamat sa inyong oras kahit kayo po ay nasaan po kayo ngayon?
2: Nasa Surigao.
0: Ay, saan po?
2: Surigao.
0: Oh, Surigao. Okay. So anyway, Attorney Sal, ito pong what's your take on the new voting threshold ng Senator Judges sa impeachment? Ano po ang inyong pagkakaintindi?
2: Eh, gaya po nang sinabi ko, matapos sila magbigay ng kanyang desisyon. So it is a sad day for this country and this institution sapagkat yung mga tao na sumumpa upang ipagtanggol at proteksyonan ng Constitution ay sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Napakaklaro naman ho ng mga kataga ng ating Constitution. Liwanag at simple lamang. Sinasabi doon na walang taong maaaring hatulan ito may kasalanan hanggat walang dalawang tatlo or two-thirds ng lahat ng 24 senador. Pero ang ginawa ko ng impeachment, pinago nila ang mga kataga ng saligang batas.

0: silang kapangyarihan na gawin sapagkat kung gusto mong baguhin ang lingwahe ng konstitusyon, eh kailangan dumaan ka sa Constitution Convention o kaya Constituent Assembly or People's Initiative. Lakong yan ay hindi nila ginawa. Sa halip, ay nagbigay sila ng bagong mga kataga at sinasabi nila ngayon, pag ikaw ay wala doon sa araw ng putuhan at ikaw ay nakakulong, ikaw ay may sakit, ikaw ay hindi malama kung nasaan ka, hindi ka pwedeng magpartisipa. Kaya bibilangin ngayon ang 2/3 doon sa 20, kaya magiging 14. Obvious na obvious na ang talagang pakay nila ay babaan ang conviction number para siguradong makikik si Inday Sara na hindi nila makukuha sa 16. Yan lang naman ang pakay nila. Kaya nakakalungkot na ginagawa nila ito. At sabi ko nga, pag tinuloy-tuloy nila yan, if they will vote in accordance with the new threshold, they open themselves to criminal prosecution. Because under Article 204 of the revised penal code, isang krimen ho ang ikaw ay knowingly rendering an unjust judgment. Bakit ho unjust? At bakit knowingly? Kasi alam na naman nila na labag sa batas ang ginagawa nila. At pagkatapos...
1: Hi, Attorney Sal. Ayun. Okay, babalikan natin si Attorney Sal Panelo. Oh. Medyo nagka-problema lang sa ating connection. Pero sinasabi niya na kriminal ang nangyari po sa Senado at kailangan nilang harapin kung mayroon mang maghahain ng isang kaso laban sa mga senator judges sa bumoto for the lowering of the number of for the threshold of the conviction vote. Eh ano po daw yan? Krimen at pananagutan nila.
2: Paglabag daw sa revised criminal code pala.
1: Ah,
2: okay. Revised penal code, RPC.
1: Oh. Ayun, okay. O balikan natin si Attorney Sal. Attorney Sal, explain ulit. It is criminal because they knowingly...
0: Rendering an unjust judgment. Hindi makatarungang katol. Sapagkat, alam naman po nila na hindi talaga pwedeng ibaba yun. Pero boboto sila sa ilalim ng paglabag nila sa saligang batas. Ibig sabihin, alam nila yon. At magiging hindi makatwiran sapagkat sinisira mo, nilalabag mo ang karapatan ni Inday Sara na magkaroon ng fairness. Paano ba magiging fair kung nilalabag mo yung inuutos ng saligang batas na 16 dahil 2/3 of the 24 senators. But binibigyan mo ng mga kalakaran na hindi sila pwedeng bumoto pang wala. Kaya masyadong malisyoso. Talagang lantaran ang paglabag sa saligang batas at lantaran din ang pag-desisyon nila na ibaba. At kung boboto sila ng conviction on the basis of that reduction of the threshold, talagang papasok ko sila sa krimen ng rendering knowingly an unjust judgment.
1: Mm-hmm. So you're also saying that there is prejudice, no? Meaning nahatulan na nila si VP Sara bago pa man yung presentasyon ng mga ebidensya at pakikinig sa depensa dahil yes. It's still a numbers game beginning, yes. Middle and end.
0: Tama po yan. Tama kayo dyan. Noon pa talaga hinatulan na nila. Di pa kalaw na tinutuloy nila yung impeachment. Kahit na yung mga testigo nila ay nagpapahayag na walang kasalanan si Inday Sara, whether Article 4 yan, ng grave threats, inciting to sedition, o Article 1 na sinasabi nilang irregular ang paggamit ng pondo, pero sinasabi ng mga testigo nila na hindi pa pinal. Kung hindi pa pinal ang kanilang findings, bakit sila nagdemanda? Paano kung mabaliktad doon sa appeal? Tapos kinukundik niya. Kaya talagang kawawa itong si VP Sara. Kaya ang taong bayan na nagagalit kahit saan kayo magpunta, kaya halos kailangan ng nanonood, pati kayo doon sa Senado. Ilan na lang kami nanonood, ang dami nang nayaya mo.
2: Attorney Sal, sino ho ang dapat magsampa ng possible case, criminal case, laban sa mga senator judges, sir?
0: Aba, eh, kahit na kung sino pa pwede mag-isampa.